0: Enough. What's up, miss?
1: Yen wax touté la ci dibé mi bari na ñi fi ñew indi fi ak ñew katan té biñ fi joggé bañu démé ba ci ngonté rek seen xol ci dina guuy luñ doon wut ci katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi dem ba mëna tula goné fo ay seen bokk yalla nako yalla katanalé non ci dibé bi nek garage daalu musti ngotu labir la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax ñew katan soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do doone do ci né ci yow moy bokk fi indalé so ñibé sa kër dé so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaakar na ni dootu né ci yow kasté lolé goor do waxon ni juroom ñaar fukkat amna ko té ngénti na bëkk dim waye man mi dé jégué na juroom ñaar fukkat sama xol dé ñaar sédd té sédd na tay kon nak fokk ma wax ndax bëkk dim ba tay yow fi dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré duggu gi rek damay tuur waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop nana man mi ma do lañ may lék lo kon nak yalla nang ko yaa bimay sa garab gi diko nan ak legi yeb na ci sama yaram bi luma geje yeb luma juromi atangi di yeb mu beug ko la fajj dal beug lu wel te wo ñewal ci sidibe nek garage daru mu
2: ak mohammed sidibe ngour nek fi ci touba garage daru mohti ci etage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupon wi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gele nga wo ko mom mohammed sidibe ci 77 304 29 79 77 304 29 29
3: Mohamed Sidibe City moy lan ci febar ci sala city dafa bari jamono bi parce que city dafa def ñaari façon lay donte li ñepp city kep ko xamantene problème city ngay am commencement city moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yep day teel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème city city kep ko xamantene problème city nga am bu ñewé inshallah rabbi ba la semaine da ngay content ci borom bi
4: mais city dafa nek jangoro jo xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoo di fajjal ci bopam daf lay neete
3: wa city garab la yi nga xamanteni bu fekkanteni genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamanteni dafa nga dang koy diw ak yi nga xamanteni bu fekkanteni ci bi yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser ci bi da ngay nan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamanteni dang koy dew ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rek
5: walu city bi na nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di gen kep ku ci am city bo jappante ak mom insha allah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ki nga xamanteni manam faible sexuel yi ñuy wax ku ko ci am demal se ci sidibe mbu garage daru mu
6: di len xamal ne man de dama amon febar bo xamni bi ne dama tey won ñew katan ndoxum city jangalay kadior ak tank metti yeb ak bari lendem waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem di wër ak ci mom yalla xamna ne fi may wax ni man amna na ma juroom ben fukat duma wax lo xamni li deug li yalla do nga tax may wax bima ko defale bi asaman da don set li nga xamne mom la ma waxon dama ko gis technician kenn ko xamne ci deg nga ko dama xamne lolou dal na la bo ñewé garage bu dar musi nga laj sidibe mbour ci etage bi ñu tek talako
2: ak mohammed sidibe mbour nek ci ci touba garage daru mohti ci etage bi dende ak dara bi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupon wi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammed sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: ci sidibe mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
3: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit ci katrak ak ak golokom mon mënu ko faji bu démé ci golokom mënu ko faji mais katrak commencement katrak bi moy sa boti da fay dem dem wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassel lolu moy problème katrak yi du sobe na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu ji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé na ko faji bu mu gis bi fekkante ne li nga xamantene golokom la mënu ko faji ki nga xamantene tension beut la bu ñu ko faji xamantene deug nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene goudi da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu demé bu gis dara xana bu tal lampa ngay gis wala bu tal cour ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faji ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bën dik inshallah rabbi
2: ak mohammed sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupon wi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammed sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: taw len setti ko moy safara moko jang moko xam mohammed sidibe mbour
7: wajadu kulli bi amnin wa shukur ila walil mu'minina wa shukur kun ya wali.

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak ree yu metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di ree ñoko bëgg nañ ko xam mbacke mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara da la di jéggel da dan la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi da na genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: anzab tawran bi jana kullaman laysa yakun muhsinan ya zal zaman
2: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax tax mu ne wa faqat ghayr alquran wal hadith
1: wa bi sanabihi wa bil islam wal

0: me miria amon ci baan mirum seringa waan way ci baatin tal borom mu jikana na ayo ba sax ya ko da xato di wat ni ko ba te tewu ko sant di wax alhamdu motax ba yalla na ko ni'mal abdu setan madan yal madan ci fen ñu boole ko ki gayne yow ko ci ken gayne ya fab di maryam mo muy re ñu far ko jangal sare bay waré ñun ya ko japp far ji mam je yari gal muy bëgg wax yalla yebal jibiru ne ko bu ne dootu doon marsolu so xalame mam sunu ibrahima bam la ta'am khalila khalima nonam yeg yene nañ ko muy bay fi la bañ yalla rendi loko ismaila ñu delu talal ko banat namru sa def ko ci bi yalla ciara solom sa jetal ma yonen bañu na yaquba gumbana ay addi palam tu ne ba da ci moy rom kan dina bo yusufa sanko ba fum jekki saxo ayasafa do xale me yusufa ak mbokam ya delo xalam ka somba ak tumam ya do to ragal kudul ilahi nasi do yoxexe di ngir pexem xanasi
1: lolou deug jerejeufati serigne massamba ma ngi lay beggé bu baax ñun ma wa daru karim nuyu baye ndaw ndjay suñu baye bu baax bobu no ngi ñaan yalla defal ko tawfex ñu soxna ko mbub ak bolé mbokk ñu fay baye xel jamono ji jerejeuf sarim salum bamba serigne saliho ci jot li ap nuyu mi ngi ñu deglu ci ndindi non koy beggé bu baaxa baax nuyu bo baaxa baax dam samba ak bokki nekk ci bakkel di ñu deglu ñom itam jamono ji tammi jaaré ko ci internet bi gëreem leen sant leen ñaanal leen ken dalu jamm ak salam 10h50 tan minute mbokk 88 628 1337 88 628 1337 ñu jokko daara ji tol bi ak liggey bi mbokk yu nga andal ak mom
2: bismillah assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah wa
3: alaykum assalam wa rahmatullah
2: ni ziar bax sar
3: dello ziar
2: jere ye sar
3: ni ziar de may mustafa na yaa
2: may mustafa inshallah
3: jeew
2: ndjay ju fa ha
3: jeew len pamlo ak mbolam ndaw sun salew yep diko tek sen loxo ngeen def bolam koy beggu
2: jerejeuf sa
3: ko jox sama ko na koy djub mo fi gën te kenn gën na
2: ndaysan
3: xalna ko yaala def ci jam
2: amin amin
3: defal len def ko bolim ngi djub
2: allah amin
3: di fi ak leg mo xawat na wax ni asan noy ze antu ni ken ni am ni ko jam ya jeul tan ni jam ya
2: ala ma min sa
3: yaral mo ne ko na ci ta awri
2: awri xana da ko ba
3: aw
2: ging nga ko ziar ging ñu ziar bok la wax
1: kan la fatissa muni
4: nañu ray
2: ne ne gi ziar aw
1: ah muni ma ziar len waaw
4: ba
1: ñom da ci lañ bokk mom kën du len faté
4: dé ah ñam batu chamoy
1: e fondement yi
2: jeje sar ñu koy gëreum mom itam bu baax diko jaajeufal sonu fatissa ci 400 TV ci liko 88.6 ci diwanu dakar waaw du ci ziar ba jëru ndjay juuf ci sam di ziar bu baaxa ba serigne moussa diar ci diwanu tam ñu koy ziar bu baaxa ba serigne pam dour ma ngi koy bëggé bu baaxa ba aladi dam job ma ngi lay ziar bu xaritu aw gënal la deg yaamalo ci diwanu tuba belel bitiku tafa ñi ngay ziar bu baax ba jën fam faal ci diwanu jëmul ay di ci ni bu baaxa ba bay motala gay ci mbusobe ba ousmane jaay ci lamdu ba serigne mbacke ci loyel batay ñu yaatal réseau DTL daara ji tol bi liggey bi 10h54 minutes 11h moins 6 batay yene nga ci studio sona jaara bu su
1: ak
2: borom porhan fe go seen studio sona minatalo ak kon batay ñu yaatal
0: ño toke sadiq delu toke baqir delu toke zainul abidin fahir tatub rasulillahi musa kasin gane fuko am gop ci do mi hasim tal nañu neegam ci kawam ci baghdad tan nañ koy at bat ba melni ak wat yaquba do mi wajuna dawuda koko rayunatul asal moy wada fukki at ak juroom la am ci ban amur lay reere te musbe genn yetal anas bay imam malik do ma makal ngir nu tax ni salik dañ nañu koy at ci kawam kasom la faato dañ nañu koy at ci kasom la faato
1: alhaji mohammed fadal ba ci kol da no ngi koy beggé bu baax talibé serigne darul hasan ndjay di nuyu serigne fallu beku tuddu fi ci touba gedé di nuyu cheikh mari moussek serigne aliou sall kok nga xamni tam mom modi serigne modou ndjay nong ci ziar ba khadi mbay dong duñ ko ci faté diko ziar bu baaxa baax ci diko jaajeufal di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tayshir modou kayel jerejeuf ndjay beggé nañu la bu baaxa baax ñaanal la kenn dalu jam ay ci 88 suñu mbokk yi 628 1337 Abdoulaye Diouf lañu andalon ñu séti jëwriñ Abdoulaye Seck ci réseau DTL Ablaye Ndiaye wa marche HLM mbaay yeen ngi ci jamm mom rek ngeen fanane yalla ngeen ko yendo yeen ngi ci grâce matinée gi jangeen jëf ay ciow
2: ñu yaatal batay Assane Abdoulaye Seck ci wadi bi ci commentaire yaangi baye xel tay wëtteliko jotaay bi cianta ngeerum daf lay daal di ñeel kon ñu yaatal réseau DTL daara ji tol bi liggéey wadi ci ziar ba bay ma ngone fa la selen jamb bay Ibrahima Diaw ci jéewal bay Andi Sall keur Seigne Fallou Gueuthiou Lugulu bay Mustapha Mbaw ci Santhi Ba ay di ci ziar bu baakha baba jëne ngi ja ci keur Ali bay Ousmane Lo yaalo tok ya buso sonanta jaw ci mbarom baye ndaga geey mang koy ziaré bu baakha ba ak mbolé yi nga xamanteni ñu wéccéliko fofu ci 94.6 ay ñu yaatal

0: kuyul fofu
1: aysan sunu dal
2: ognaa waaw na nga def
1: ñi ziar ku bax ki
2: tam bon ziar
1: bismillah
0: ummi
2: ma ngi tey
1: jere jeuf
0: digal micro bi waaw ay ci sante
2: ablaye ma ngi ziar sunu sautu bandi
0: waaw serigne waaw jere jeuf fay ma ummi da ndekegul motax
1: fay fay ko ngi may fay ñi ngi lay ziar ba
0: serigne ñu koy gëreum
1: ñu yaakaal 95.2 la ñu koy gëreum bu baax diko jaajeufal batay 98628 la 1337 ak Mustapha Seck ñantam
0: jërëjëf koku moy Serigne Faye Ndindi talibé Serigne Bassirou Mbakem Cheikh Mahamoudou Fadal no ngi koy gëreum te diko jaajeufal nuyu Serigne Cheikh Abdou Gueye Khasside ak wa centre commercial Cheikh Mahamoudou Murtada Serigne Fallou Touba Darul Khoudous centre ci marché yépp gañu ñu fay dégg lu jamono ci 95.2 no ngi leen di bëggé te di leen ñaanal yor yoru jamm ak salam yalla nako yalla boole defal 11h21 minute ay ci 88628 1337 nu joko Mustapha Seck ngi way Serigne Saliou
3: sonna ci ñong lay ziaré
1: ñu délo ziar bu wax kay
3: di ziaré Serigne Abdoulaye Sambou
1: aha jërëjëf
0: jërëjëf
3: di tambulé fi ni wara tambulé rek di ñaanal Serigne Cheikh Aliou Mbacké bëgg jamm mu yag lool la wër
1: amin
0: amin sey amin
3: di nuy nak auditeur yi nga xamné ñi ngi safo radio askan
1: jërëjëf sey
3: bay Modou momu genn légui da naka ñin bëggoon tuddu suñ xol ñepp tuddu nañ leen ana ñu sof ci rek ño xamna ni
1: deug la
3: sori wun radio bi wet gogou ku ci melni soxna Fatou Ngom ak borom kërëm Jaraf ak ku ci melni wajurom wu jigen soxna Wali Fay ak magam madam magam bu jigen Wadda Ngom yu nuy soxna Aïda Seyd jakkay Seigne Mbaye Ndjay fofu ci gédé kuy safo radio bi la nak
1: nissan on a dessay
3: motax ñu ne leele rek ñu wote delo len seen ñukkal
1: nissan je ju sey
3: xamne radio bi mom moy radio askan bi ku bëgg deg lu lay jariñ de ko deglu
1: nissan
3: ku bëgg deg deggit de ko deglu
1: wallahi nissan
3: waaw radio bayyi nonu
1: ñu
0: jëf sey
3: di wax rek comme niñ ko waxe leele ci bir Touba lu ci melni li ni wax ne Touba agna fo xamne legui dafa dis ci ben mer buñ ci mané xalat ba def ko juroom ñaari gox yo xamne dañ koy ken len dañ koy denk nit
1: deug la
3: wañul dara
1: waaw lay ho yok rek
3: waaw waye ñun mouride nak nan xamne ñun am nan lo xamne teewu kay la muy administration bu wir muy Touba ca kanam mang ki soñu julit yep nak man de ni ma gisee seenu doxalin ku len deglu di japp ci li ni wax legui Touba am ak ciopeku
0: deug la
3: ndax benn bis damay waxtaan ak kenn ne ko Touba de inondation bi defat ko yombuna aduna bi milliard nin koy tuddé nin koy jëfëndiko moko wara gën tay ji ni 30 bi ñu defaron teul yi nga xamne dara baxu ci buñu gennoon ben 2000 milliards du ko mat sax def ko ben ki ci souf ñu koy waxati sous terrain bobu ci lool dama faté touru
0: sous terrain yi waaw
3: wa moy autoroute yi daw ci biir
0: waaw
3: ben métro métro
0: métro
3: dugal ko ci biir mu wër Touba ñu indil ko fanwéri wago
0: waaw
3: fanwéri xey di dox bu ndé ba guddi fuk ak juroomi dem noppolu ji fuk ak juroomi fanan
0: fanan bu ba set waaw
3: am rew lol la ni xalat ndax Touba lol yom na fi ndax Touba man nga gas 20 mètres do gis ndox amna gox yo xamne man bu nawet bi bu démé ba digg nor man nga gas lu mat 20 mètres te do gis ndox ñi def mini forage yi xam nan limay wax da nga am fo xamne da nga gas 20 mètres do go am ndox kon def fi métro buñ ko defoon ci sunum xel xamne dekk ya ko am ay nit afa ne te ñi nit ay nit lan ta mag ñi defar nañ ñu defar bu wër te wër bu nu mag ñi defu ton ba légui tuba bi sank nañ
0: deug la
3: rawati na français yi ñom développement afrique lañ bëggut tay ji bo bu seeni pexé juboon señ bamba duñ ko jariño ndax yemuñ ci génné ko réew mi waye dañ ci bolé won wax lu dul dëgg di bindi lettre né señ bi joggé na fi
0: djébolisé
3: wa di djébolisé rek lool tam nañ ko ba ci mo
0: Yeah, askani Moustapha Sey ma ngi gërëm bu baax borom vision de la jeunesse machallah
1: jërëjëf sëriñ Moustapha Sey ha yew askan wi
0: yeah askan wi
1: yeah
0: askan wi dami amon na fi ana ay mom bi askan
1: la
0: yow tour wowo ngay indi yeah wi dami yoy amon na fi bu ñëk nak jamono jalaw jalaw ja
1: da amatu legi
0: ah kay deggatuma len fiñ tolli mom yé askan wi la wax machallah
1: tan yé bok
0: jërëjëf li message yi mi jallé yépp ci yé askan wi la bok machallah parce que ay xalaat yu am solo lay joxé de nga nim ko waxé ci Touba lim wax nak bokay dégg mu koy wax da nga nan ah saway mom lim wax jafena di ndax lim wax mom mëna nek waye mëna nek ah moy nañ ci djublu rek fasiyene mu nek rek ah buñ fasiyene mu nek rek mëna
1: nek
0: ah parce que Touba nak dañu am mouridisme dafa am lo xamni manam gisuma ci adina bi newuma amul way gisuma ben comité bo xamni am nga ko moy mbolo mo xamni bo len wowe ñu ñew bo len laaje ñu jox la ben baat lañuy deglu genn kaddu lañuy deglu lo len wax ñu def lo len téré ñu bayyi lolum mom japp na ben comité rek lako seigne touba may ci adina lako yalla may ci adina bi muy mouride seigne touba yi motax kon defena kon lolou boko amé te touba bi fim tol ni liñuy am économie liñuy mëna défar seen réew yi problème bobu am nañ ko ñom ñep mënu ñoo manko kenn wax rek ñep def mënu ñoo manko laaj ñep ñiep joxe fa way fi nak mom déjà seigne touba mom yalla défal na mouride yépp ak ñiko gëm ci xol yoyu ba seigne muntaha bu soxlon 2 milliards tay bala man ñetti fal mouride wañ ko tek ci loxom ak yenen ak yenen motax dafa am ay opportunité yu bari yu ñu am yo xamni loolu la yenen réew yi amut motax fofu la Moustapha di waxé ni pourquoi pas kon loolu duñ ci jaar ngir gëna yok li nga xamni mom modi développement Touba mu jëm ci kanam parce que li mu wax 1000 milliards xawmu num ko waxé bokay dégg ci dégg da nga nan lu bari la waye buñ ko téggé ci ay études ak xalaat and ci ay borom xam xam lu facile la lu mëna nek la lo xamni itam du am ben jafé jafé xana li ci dess moy tek ko ci xam xam rek dox jëm ci woutal ko app bo xamni ala kulli halin dañu xamni ci app bi lañ ko bëgg def inshallah lolou lepp mëna nek adina mom lepp mëna nek mom suñu borom mom bu mla bindé jox lam xel jox law la meñ ngay wax ngay xalaat mu jangalo la nga mu dogal ci yow nga jang ba am xam xam fo bëgg dem fo lo bëgg wax ko la yalla waccio ak yow la ngay def ba defar sa adina nak lolou mom ya ci gorgolu yalla fekk ci na ci amna solo machallah ay yalla mom du wacc di defaral kenn adina ah am dal yaay sa bobu dal ci kaw wi dogal mu fekk la ci lolou man la ca jappale mi ngok ay ci kon jeureujeuf ye askan wi
1: dang koy gëreum Yes, yes, yes.

0: jërëjëf Badian Fama Fall, maa ngi lay ziar nuyu ma waa Touba Djémoul yëpp, noo ngi leen di ñaanal tawfiq gu ànd ak tay Sir Kenda lu jàmm ak salaam. Ak mbokk yi ñu fay déglu yëpp jamono ju tey bëgg jotaay bi Serigne Mahdi Diouf, noo ngi lay bëggee nuyu Serigne Ndiaye Gadj naa leen dégg ak mboolem ñu ñu bàyyi xel. Malick Sarr Saforu Ben la borom jawar, noo ngi koy bëggee di ko ñaanal sunu kàddu fekk ko ci jàmm. Ak mbokk yi nga xam ne yëpp noo ngi foofu di bàyyi xel jotaay bi jamono ji 11h59 Khadim Kebe ngi way Soxna Diar.
1: Ami di mooy inimi ba tey yéen a ngi ci studio Soxna Diar bu soo borom pouraxal du ci ni bu baax Soxna Kumba Dieng bàyyi tàllaloo ñu ngi ko ci ziara bu baax Soxna Dior Diop ñu ngi koy ziara bu baax ca Daara Kudus lay wettaliko jotaay bi.
0: Bajjan dëgg naa koo gis moom, man ko bajjan dëgg naa koo gis moom, maa ngi koy ziar. Ma nga fa di baax rek ngay sàn xaadimu rasulul karim ya umma shaykhina.

tabunwo saula menye wa qarnubi tayji ma wakhbanat taret girya ma def antar paret ya fa bi qamqam ni yuret tisama khel ci qarnubi tabul matang kam lu ci ñaan gir li ma bon tay ko ko ñaan murid yi yep la ko ñaan gir ba nga dekal qarnubi joy parentalanu joy bonu fabul len ni woy kun ya fal bande fi koy modeluna tal kharnubi gisunu yaay tano ngaram ko ñak yaay day nampuma bural tabonu ngalada am rog ni mbolem kharnubi fa bal sa dom yi yep bot ñomit ñu bot senu njabot ku mën tabon nga jox ko mbot ndax yalla na tal kharnubi dafa muri yi sutral motali jakaji nunal fotolu dalishan halal.

Serigne bi gesul xarnu bi sa dem gi tax na ñepp joy nawet yi sax dootunu toy leg leg mu wor ba toli goy serigne bi gesul xarnu bi xamnañ la yalo da tawal daanu bayal daanu ñoral daanu roñal daanu deggal pesal nga saqi xarnu bi ca yarmane no da defal lu xel dajul daanu fabal daanu tibal daanu leel regal nga mbolem xarnu bi ca yarmane ñu daasanal jigeen ñi yaanu daamal tey ñeppayam kenn amatul sëriñ bi geesul xarnu bi ñii seeni sag saggikuna ñii seeni gaay daggikuna ñii seeni gëm rekkikuna ngir ñàkk gi ci xarnu bi at moo ne ndax mu tane daaw mu gën a far delu ganaaw bara bi aay sax dina way mbàkke geesul xarnu bi wuynu wuy noo ko torox yalwaan amoo kula sarax garab bu daanoo xob yalax bàmbaay nda njaamal xarnu bi garab gu mag bu nee jirim garab yu ndaw yi di jirim meññet masay mbir ma ëlam lii rek ka dalwaa xarnu bi allahu akbaru zaman jamono moo mën a safaan xéewal gi daf daa walangaan ci dabi mboolem xarnu bi li beeg si keeki zaxfaraan lan daa di woo muy walangaan uy xelli kopp yi dinaan watay korne xarnu bi astaghfirullah alazim tuub nañ la daa defi koom te muy lu neexul woon borom njur be la wuute xarnu bi xeewal gi daf daa walwali baawan ci ñul di kelkeli moo tax ma jóg di pelpeli sëriñ bi geesul xarnu bi xeewal gi daf daa walangaan wax set nga wuute nga ak sayaan xamoo qurëk dund ak sayaan sa ndoxa mandal xarnu bi wàcc nga yow loo ma sa wax def nga ko jox ku mata jox daawoonu naax daawoonu naax seddoon nga mboolem xarnu bi gàncax gu ndaw di weddatul mag ñigaar kenn guddatul moo tax manaala suuxatal njambatli woon ci xarnu bi njambatli mooy gaay ñu woon daawe ci xéewal yi fi woon tey ñuy def yanu ba woon ngir ñàkk gi ci xarnu bi ak ñàkk bon ci

ni marid wala mo xati dem tarit ndaw ñom ya gay xarnu bi and ak commerce ay di jay ñi li faja an sen ba xay te xam ya don sunu bay mo te nga na tal xarnu bi ñi le nga xati def chef ñi def dak ngir bañalof ñi daw baraw beñ ni vif mo te nga na tal xarnu bi yaw la no ya karabada ngir ya nu tagal ak bida dub nanu mbolem lanu dan bakkar ye ke ci qarnu bi sonu yaroni tay arun nanu dotunu faqa minanu dotun nalaw ye wonanu yaram nu natal qarnu bi sonu joxon nak lanu yaron dotunu def nanu defon khana ye gono yarunan ku weddi lajal qarnu be yaram lu nanu torax lu nanu doy nanu ran saraxtu nanu jeblu nan soppi nañu sarax ñu natal xarnu bi ñun tuxu nañ suñ kari bay gaday def la suñu bay tuba di kër bamba di way sëriñ bi gesul xarnu bi muridi salin nañu ran ngir xamni ya leen amewon ya leen joxon lañu yoron yobbu nga mboti xarnu bi ci jaani reccu nañu tay xamne ni beydu shuru bay ya mana maynu du ko doy mote nga natal xarnu bi bawal bawal jolof jolof mbolem palak narak walaf kende sa dul ko amiyef serign bi gesul qarnu be ko xamne dana ami jak dame angara ki jot me an mam den mu jek serign bi gesul qarnu bi kuma sam yari wata soxla na ren ji ñaari mata tamontam jogum mata serign bi gesul qarnu be ko xamne dana ami tax tay mu nge gine bu bax bu gana bex bam na jafax serign bi gesul qarnu bi kariya ngi wet bani chundung lane wayaron defi korong nya doni bur defi koyong serign bi gesul qarnu be tubari sax

la wax fa diwan ñu ni waw wax le ñu natal qarnu bi sa mbir apatana ak deram na qarnu bepp am ngeeram tam deram te yakko gam gam may jariñ wa qarnu be male bu nak gay la qamul waju qamul des koy qamal subhana ya kamar kumal ya ne khawan wa qarnu bi nañ far wañi ko tagdam ngir moonu may lu jombi mam bole ngure daw diram ak cyanta war wa qarnu bi bamba mané fula misal ay geej bu war wa senegal ken dula jale genu gal seydou zato el qarnu bi cheikh bamba ya dig mbambulan ku sobu dotu ñane nan ku mande day gimbane ten sey ka samandal qarnu bi ku sobu get na re derem be ko bi dotu dem kerem kone charam kasum geram du mari resi qarnu bi geju hikam gim daadatam bané ko secc mok ñoñam masefu ja nandal ko xam tokken bi doyna qarnu bi lum lon fore yoyon ram lon ak angami fi on daana na mari fi non amul niro ci qarnu bi serup andari xam xamam masefu ja natal wujam ayam gasewra na ñoñam mujab amul ci qarnu bi fekkon ga dab yene xaret musappel len yota isaret du len ganel bagna saret ma chona mo gwa qarnu bi talif na mo je fesita te khalima am du jum du jax te am khalam du gag do nax du fatelef ci qarnu bi day du su do nga yey datam du sey jalano ci denam mu je gedel wa ani janam te musafir ci qarnu bi bamba di ge ko tabbi ge fek fek kone kongi mudu chalera banigi ibisi tayar karnu bi

0: man wa qarnu bi yonent be ahlu badar ño dakku quartier ko war sheitan nar melu disir labbe daw ci qarnu bi gabon ña xam nañuy biram galwa ña xam nañuy biram lambana seren mi dem sere si wor na qarnu bi kero labbe ni waw marabu bi bu len ci gaw leram ge sarna asamaaw sarna bi suudi qarnu bi tubab ya nan ko bun nan moro soldat sa nan ko bun woro labbe nan ko bun mero ni bil yilim nga qarnu bi te gawale asamaan bor yep boole nan ni waw garani la nga saganaaw ndiom nga lambe qarnu bi karanga yaanu ko amal maqama yaanu ko hamal karanga yaanu ko defal ya sudral wa qarnu bi alakarak jaama gorak ci dok serign burake dak bokk ki jaambur ñeppajak jaara madam ci qarnu bi luy nit ku ñuul ak nit ku wex digandi askan wudul jeex fu nek daam def na bab sheikh bu meuna yor wa qarnu bi minde fi ya len fali bur ku ma sa xel taay mabor di xeli attaay ju for fa jonga aje qarnu bi so daan si warna ni naram bi baan warna ni naam ñepp di sante kay geureum ngir ya defar sen qarnu bi commerce na la merci ñom fali anguna mo ji dom wala fi ne mo morom ya dambe tagi qarnu bi ken dotul dox kem li nga dox ken dotul wax kem li nga wax ken dotu jox kem li nga jox dara rewal nga qarnu bi limam sha'rani kamal terem bi bambalay misal ginnani moy aborijal qudbu yon ci qarnu bi mbolo mi xawse wayon ya sobu ngereñu awon wa man goro ñu yoron dekkal nga yaddu qarnu bi qadiru yesal ngay miram ci jaan yesal ngay miram chaazeli yesal ngay miram kunti jola qarnu bi latal nga ñaan shari'atu jomal nga ñaan haqiqatu changer mi moy tariqatu mo gëna jox ci qarnu bi borom kurusi ada aji aga ya da siareji ya taxnu da siareji serin ci won ci xarnu bi wa man gana reki walof qala nga ngirum tasawuf serin ci ate ñu suruf jalle nga len ci xarnu bi royte fi qudbu nga won ki imanul abdali nga won ki rayu lawtaali nga won ak mujaba wa xarnu bi qudbu yow lañ da fego nat yo gor ya da tego ashaahi yow lañ da sago bayla ci daye xarnu bi naar yaangi am hidayatay ti jaan di laaj hidayatay te mas ñu wésu bu reey yow lañu roy ci xarnu bi cheikh bamba ya di am nawet se bi nga toyal gep wet bay nga mu ñor goom nga bafat man nga dundal wa xarnu bi dundal nu no de sax njabot wa du nu neenu wak bot te sunu raal nu may nu mbot ne len amin ci xarnu bi yaay fekk way njoro day nga ful ko boole ko ki gay ni doomi maam Seynabu Njay lampu be won ci xarnu bi murid ya yor sen ngeureum serin ci ya yor sen xorom bañ nga gisul ñing ni xaram fajal ñu haajoy xarnu bi cheikh bamba ya di ak du yor serin ci ñoo do ñaw li beet waju la nem fali bur salem gi neex na xarnu bi wasabiquna sabiqun yalay borom kon fayakon ti xarnu bi ñaraf lewon waduna len ñaraf lewon seduna len ru ya gamon wa matna len bañ wa mata ale xarnu bi ñako bëggon xeexal na len ñako beñon suxal na len ñaqadi won neexal na len bañ dal ci and xarnu bi cheikh bamba yaay gande ñalor andama sobatul samor so don wer di weru kor ma weru gamu xarnu bi fadal nu ndama yi di daan nota ñu non yi di nu daan gal ñu mbari bu ñu daan ta def ñu mbar ci xarnu bi cheikh bamba ya matu serign ya qoti mbir ta ya xereñ waane wi ya raw ab marañ say gaala jalle xarnu bi soppinu ay wago ke gal te ñap samar senis al te yobu goru senegal def ñu machine ci xarnu bi cheikh bamba ya matu serif mbacke bu tobe dootu sof sen xol ya war nañu garif maam jaara tim na xarnu bi sigil nga wa mbacke bawal mbacke kajor ya len bewal penku bawal ya len defal lutax ñu siiw ci xarnu bi mbacke dimbak mbacke xewar ak mbacke bari keul sayar sañanka bamba len defar bañuy defar wa xarnu bi askanu karma ma aram ya tax bawaju nu geureum mu ber geureum ani deureum dagul ruso ci xarnu bi Darussalam darul minan daru fi kulli zaman ya len joxon lañu yoron ku weddi setal xeru ñu bi ya tax ñu dooni capital nu rowuno ki fakkatal amna no barke am halal ño gaddu mbolem xernu bi sadara yeri l'hôpital ku ragu warna lay dagan ku ñew nga jox garab mo naan docteur bi ya fajj xarnu bi ragi xol ak ragi yaram ya koy regal ñu xey geureum ñu ragu war nañ la geureum ngir ya wédal seen xarnu bi fekkon nga rew mi defi ndol fekkon nga ñepp defi gol ya tax ba muy ninali bol ya fal nga mbolem xarnu bi fekkon nga ñi defi lafañ ñi daanu far bani falañ ñi ku ñu ñaan jabar mo bañ ñi melni man ci xarnu bi amal nga gaay amul won amal nga gaay qamul won feñal nga mbir ya nabu won dekkal nga ruhi qarnu bi saway du ñe way kenen saway du xat ci jam fenen ke desu la qam digam kenen sa diine doyna qarnu bi taxon nga ruhi dajalo tawa tawa ta fetalo tawa tawa ni kuy falo li sam nga mo me qarnu bi qalon nga ngir ma bam wex ku ca awon mu juna sekh musula jadaka jeex ba yob mbollem xarnu bi wa mangaru ye jox borom sa manga ceri sen borom cheikh bamba ken du sam morom ya mana jalle xarnu bi dekkal nga julli jurom ba ci do ya ngi jappi wom ta fetalo ban amigo ya wona dine xarnu bi aw nga siratal mustaqim tabale wo balaki dom ba ag yaak sa bepp dom te ñi ngi wamat xarnu bi sunna si ya ko dekkala tarbiya ya ko ye salat te alquran ya ko fulat ya bindulo won xarnu bi fekkon nga ñuy wacca kator da takki dambu takki jor da ya sampi dara falibu tasare dara xarnu bi soppi jigen ni muhsinat soppi jigen ni muslimat ñuy dawi gor ni muhsinat rek takka sen baat bi muru daddu xarnu bi ya tax ñu da sel li jef ya tax ñu tekki nun wolof ya tax ba ñuy weyde walif amal nga gaay xarnu bi jirimi ya don sen baye baye ya don sen yaay miskin ya don sen najaay ya weru haru qawrnu bi ko joy fi yow nga nopilo ko xef fi yow nga reglo ko mar fi yow nga mandilo mandal nga gaay xarnu bi bila ya mat li nga don no sadi tagi jarbudun pacal damul lagul tade ndam galam bi xarnu bi mbolem sahabatu rasul akbari da tag rasul ngani bay nga sheni tol be ala tol qarnu bi bila ya mat nga don no se du tege cerbudun wajal damu lagul tete de ngalam mi qarnu bi mbolem sahabatu rasul akbari da tag rasul ngani bay nga sheni tol be ala to li qarnu bi bila ya mat li nga dono se dute gi ceru budun acal damu lagul tete ndom ngalam bi qarnu bi ka da la tagi rasul busairu da tagi rasul hasan da tagi rasul se mangalen ci qarnu bi araw nya da jano rasul ngir ya legay ba am rasul ba def khalifatu rasul ka we ngam bolem qarnu bi yon wa nga aw baraw mbi def ba def done yi gëndi mi def mané su ko xamal mi def jom na bolem qarnu bi di gante mul ko ak malakot basar ci be jabarot ken ma sabore seni mulud bamba jamba bamba ba jop qarnu bi aras la da gise ak borom kursi yu lay xamé solo di wa la da falay metel di fo le chef xarnu bi mom lañu may nurul jalal delu ko may nurul jamal mu bolé ko sirrul kamal leeram ya darna xarnu bi ga leer ci lay giñe ci bel gi leer ci lay ñu dey ganel kamal ga lay fale metel cheikhal na mbolem xarnu bi yalla la da sukandiko yonen la da jotliko jibril la da dimbaniko ba jot ci mboti xarnu bi tere ya lay weteliko durus ya lay moyandiko pexe non ya da jago batane non xarnu bi talif la da jefandiko mahfuz la da gagandiko hikam la da sukandiko mo nandalon wa qarnu bi tawhid la da qalam hamala jam hikaya lay qisbam riwaya lay qeni kam du jawdu janni qarnu bi fum tollu nak day tag rasul du war watoy dami rasul du def deram ti ta rasul moy gennu gor ci qarnu bi dem jaka moko takano juli rafi raka bagej aj makamani kongej fajula nakharnu bi njol makada lay sigire soko dude mo dadire ginane dawo sore ji ko mi war nakharnu bi fabna ci khairul anbiya ji ko raw yu lawliya mo raw khiyarul asya den mamul ci kharnu bi do dom go mat gi mo sago agam gore gi mo jago ak muñ gore gi mo jamo mo satawal ci kharnu bi nak bagul galen bagul miday bagul ak tubab di jay jayante ngna yalla saway gagnana mbolem xarnu bi bagul fasak nagagalem bagul qarak be yeki dom baguta am saqi njurum du jay du jëndal xarnu bi bagul am junirom bagul dox di yori bom moma sa dox ba deng gabong delu vivi di xarnu bi daram do yaq ab daram mudur su tax mu rasbatam nawul daram qebul param mo gëna wuté xarnu bi daram qamew ko qander dinar qamew ko ganar kuy waru bamba doy nawal ci yalla ba djop xarnu bi binde fi yeppayam fi mom alal yeppayam fi mom bagul bañul du xeb du yemo gëna wuté xarnu bi bawal bawal akop kajor samake ba do do ki bur kulaaj mu jox la lay samur te nañu def ci xarnu bi mbake ganul fi mom guyar kon ummi mbake tar bi kar ken du ko may serigne guyar xamul ko bon ci xarnu bi tabax ganul fi momit mbar angar ganul fi mom sabar bari ganul fi mom patar kon du fa jog ci xarnu bi wolof ganul fi momit nar ganar ganul fi mom bayar kon taxi njurbel du fa jaar ba def juma ci xarnu bi wota ganul fi mom sakar mbanit ganul fi mom dakar rusul di yalwa naka qar ba yalla jox xarnu bi magget ganul fi mom sigar ndawit ganul fi mom kibar njaachar ganul fi mom gumba gutar gu joxtu mom ba xarnu bi bambay borom kun fayakun mo donu ahmadul lamin mota amul qajaki sen mo yarma nday wa qarnu bi batin la dafa di ñu jor du mere nit ba di ko dor mbolem jigeena ma gor defon na len ci xarnu bi tarbe yalla yare gonen tar qiyam ak ñeneen fa mom tasfiya mari de fiem bañ mëna and ak xarnu bi dira yalla qamal gonen ayna ya modi ay jikom wilaya defal borom jofel gu am ci xarnu bi jofel gi moma ko amal qam qam bi rawna sama xel leeram gi feedna sama xol baawan ci gaay xarnu bi motax badotuma selaw jofel gi teena ma nelaw ma ngi wandel ni ngelaw dotuma tok ci xarnu bi leeram gi dal may tax taxan sa xel dem ba paroxa manan ba mandi choro khan di busu gay xarnu bi cheikh bamba ya resul imam yawlon tak fasun amam yawlanu doylo ba fasam ramul num bolem xarnu bi serin si won daño taxam ñoya ni ñi wex ba xaram cheikh bamba mo safon xorom safale mbolem xarnu bi ku len fa bon tek ci balas jël bamba tek ci be balas kon day mu wat seni balas mbake du masum xarnu bi xawsi mo seni liman mo sama ante ak alquran hadith yonen bay rañan mo ko xamal wa xanu bi mo am fasahatu lisan lay mo xam sen ciosan mo xam li wacc asaman jëm ci bi duu di xarnu bi mo am makharijul huruf la miñu yaram lañ ko rof moy way katum gën ji mindef may way katam ci xarnu bi moy mo ji saati adna an yi wacc akhirul zaman de ramu xair wu jëm jinan tuba li ahli xarnu bi tuba ñel na kuy murid waylun ñel na kuy marid yalla ñu bamba def murid len amene xarnu bi joxna la faaw sama xol sa bu ngene la may setal te rumbalani sama xol foto ñu gakke xarnu bi bamba da ngay boromi may te ñun ñu def boromi moy motax ñu sax fi di la way ndax te nga jéggal xarnu bi wayunu ngir bëgg deeram mbacke dañuy sakku ngeeram ja bis ba yalla di geeram xeer bu yaram ci am ci xarnu bi yawmi la gal nak sabaram ba am ngaram khairul qadim wal yaw say njurum yawma yaqum qarnu bi tabalnu jannatan na'im te and fa sepp dom wunti yar seni dom ti jil dugal wa qarnu bi ridwan ti jil nal nga way joxna ñal ñi lu doy waju la sobu dal di way ya me chaabi qarnu bi noppulu jil nak cha'ilin yalla garam la nak lamin yonen garam la nak ñenen aqulafa ay qarnu bi ak mursalin ak lanbiya ya ak tabi'ina ak lawliya jinna ya ak malaaka ya geureum nañu wa xan bi yoro sabon te dem fanan digante kaw sara jinan notil to nek lak tanan ja jef defar nga xer nu bi alhamdulillah nangen bi sante rabbal alamin doma di ba ci du kenen man na defar wa xer nu bi يوم لقى المصطفى ابو الفتح عبد المصطفى اقدمي باي مصطفى يو امي بوتي قرنبي ماتنا خليفه القديم فاسنا بلاص منا دوم تامنا خم خم اميكم منا موسى الواقرنبي نبي غرك تلال دي جور مومي سالو مكه جور كل عجم جغلي شمور تمسى قنت القرنبي aminata duba di sunu madinata ya weru tim wa karnubi ya ne khawita ne khatas mir karnubi amotimas darabi wesubas ya lanu jebal karnubi rayal ganal waya ko yor ya tebi tur bi daw basar girnaru ko rasabu basubar rawantewul ci karnubi mbalam sigarin wakibar ya tax ñu tabbi ci saxar di wacc tuba ngam jigar noppal ñagaay karnubi rabina ya ngui wala ngaan ni nani kawsara jinan dotun tapatu sayan jaajef debar nga karnubi juma ja ya ko taxawal ya te mu naax say ñu yaral na alam ya nang ko matal amin warna karnubi ya la sulaiman qamalon karier ba da jufa deson juma ji bay ci tabaxon mom ngay defal wa karnubi daud bambale misal baytil muqaddas lanal wi ji borom ak kamal tawba defal ko karnubi ndom bay ngeneel yawon chamam ya risati ko ki akindam bole nga ko ngeneel di dan rango amo ci karnubi muri ji joxna lay hidayah tuba bi joxna lay miray sultan nga bole ko gwiray ya mana taga karnubi yalla na ngay murum murid tay ala boy murum marid bi haqi qadirin murid ndax yalla na atal karnubi allah dhul fadl azim kum ay ganel dabira yam fadl moy fadl hamim turami doyna karnubi moy do am shamsun wa qamar makke mo sobe dun ko jar mo nam yari wenu ngor moy bamba tay ci karnubi sidik bayam la yorat leeru ciosan gi day royat nday jaadi khairi muhsinat mo don mboti karnubi moy nobalu lislam fi ñun bolem sharifi mo ci gën donay husainu wal hasan may khadimam ci karnubi ma wax la ci ay jikom yo xamitu la ci melam nirna bayba matna do am mana ke fa karnubi dem na ba makkan julika agni ziyara ngeen ji bay tay ndiwul alal di jaay nawle amul ci karnubi talifi bayama wayam mo don dusi xam xamam mo nan ci geedi hikamam sirram ba doyna karnubi ya nañu am li ni mabet ci mom mu am li muy mabet ci ñun ay sat gam ñu gën ci mbolam karnubi nañ taka ahmadul amin mu am lañu may sir al masun arba akhlafe se bani gun bay ba akolam ci karnubi batin ba jaxal nak kajor mo tax ñu far kolam ci bi soko gise mu ngi bange ni sulu mat ci karnubi fajha jomo ci gana galum wax borom am muni waw day far di folle ci lu gaaw mat na ragal ci karnubi day way ta jangolo la la taman la ka amru jasuruf mamat arab taman walaf jamal na borem karnubi famna ci ba ya nurul baramutis korote may dakh go bes mama na mandal karnubi sañ sañ bala done ci mom jagla ga jitun ab judom mar mu ko suru dal di lu meram qajul ci karnubi rijal yaqam nañ darajam bu ne jara ñi safu jam naram naram bi sabibam ramal ko warna karnubi yal nañ ko may motilamin fagal ko mbolam aynon ku deg ñaani ne amin ndax yalla na atal karnubi mbeg ma nge teru len bashir donay bashirun wan nazir ku teru nan lek basour du qif du mati qarnu bi mo am jalal te am jamal te qar kanam baler qamal te bari xam xam ak halal buri kabi ci qarnu bi tar ba ca yusuf al karim mu fa ko def ko dom jigena naw tagok sagom mi ngek basirum qarnu bi ci agrawam la dalde raw fo la yara fi re karaw te musla jaati ya fi ndaw mustafa ale qarnu bi sobu na ngir um tasawuf ko karaw neena la wif moraw nya xalo momala sakani tewe qarnu bi ilmu diraya la jago mirum ina la ngo nuru mila sabo de na mamul ci qarnu bi durusite alquran mbamu jule ka jang ñaan yoy la baxo te ko ñaanu mel la ci qarnu bi yal nabi sax ba deg maam ba tolni maam ahmadu maam ta don mboji won ci daam ndax yalla na atal qarnu bi allahumma di jann way mo japp dom def ko ni bay ñu bokk benn taxaway abdo di bamba qarnu bi soko gisee muy sama day cheikh bamba ñoon rob jotaay niro yaram niro sewaay niro deret ci qarnu bi niro doxin niro waxin niro jamak melok defin buy re nga waani du keneen bamba ñewa ci qarnu bi modi walax ñaanu jinan bu len ko xol nak ba ci kañaan kana du tebe janadan baye ma leral qarnu bi modon tabga won ci mom modon jambar gi ci mom sen baye sedele di kom se du koli ci qarnu bi ba ci ba rawna sahiram tenga so pe ambiram bir ma jabaya may biram mu yar jalor ay qarnu bi yal nañ ko doli ay murid te yal na raw pexeb marid te yal na mujudi farid ba tolni gaay qarnu bi na ñaan ci yalla mi samad mu may serigne abdul samad te may serigne abdul ahad lu doy doy wa qarnu bi ci boti qul wa fadlin serigne mu mag bi ci yeen yalla bu sar ñene barkenen ndax yalla na atal qarnu bi te yaqu abdul qadir fi batinin wa zahiri bi jaay baye tahir bam fa bi jirim qarnu bi te yalla ibrahim mom def qarit ci suñ borom ba ciotti mboti turandom ndax yalla na atal qarnu bi mbolem ñu doni salihin ci sowu jant ak fenen yalla na salihu disen jant bi tim wa qarnu bi dundu shuaibu gak ala jubari jak jam darajal yalla na ko cheikh bamba misal ci suñu shuaibu qarnu bi te may ñu barke ak rida te sol ngeerum ci murtala ba ko ko so mun qara hajati ci qarnu bi mbolem cheikh bamba am yalla nanu gën te yokku gëm kon day ñu bokk amindam te am ngeerum ci qarnu bi musa kami sen warakan mo len di way di len dagan tay sante tay tagakanan ndax yalla na tal qarnu bi way kaji bo ñu waboni xiin ma raw di qadimul qadim damay murid di jam di dom te gëna bon ci qarnu bi ngir abdou mbakem soxna mbay ak ma adam mi ñepp ngoy moy baye yaay sama nday ma deke ni ci qarnu bi zainab mbakem soxna nday ak ma adam mi ngam di baye moy yaay baye sama yaay ma dambe ci qarnu bi man lebuna len lak len waxna wolof bakal len waxna arab ngir bëgg ngeen xam bamba yeen wa qarnu bi wayna ko so ramadan mi yalla wacc alquran ngir bëgg lepp lu ma ñaan yalla defal ko qarnu bi julil ci ngeen jaadanan musa tanyan ko bamunan gewel bo jaxle wara ñaan ndax yalla na tal qarnu bi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbok julit mbok talibey mbok yitel ak baye xel sen émission mag bi di lera xam xam ngeen ci and seigne mortale fi sen radio bi di tiener FM bu ko defé kon manam émission bi liko tax juk dañ ci waxtane xam xam bu jëm ci walu tur yalla tawat yi dal domadam yi fer bu nek dañ koy leral wax ni mi def ci domadam bi fer bu fi leral man nañ ko safara faj bu wer dañ abal la te bu dañé dotul ñëwaat yalla mo ne ma farad na fil kitab min sayin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wa ta hadith ne addu'a salahul mu'mini ñaan moy nga na julit yonent bi waxat na ci ben hadith ne
3: addu aw nokkata tamay ibada deug deug jam yalla mo ñaan dama ñëkke ci febaru gorgu tele ci walu sey lan moko indi febaru diabet type 1 ak diabet type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey febaru infection day indi tele ci walu sey febaru nobbi met day indi tele ci walu sey febaru bobbi met day indi tele ci walu sey febaru tanki met day indi tele ci walu sey tok cigarette day indi tele ci walu sey nan nan sangara day indi tele ci walu sey bo bere loy buddi bagn man la indi tele ci walu sey ndax sidit gité bagn bi mo té ci ndigli ngir nga man am carton dañuy jangalé motax ñukoy léral fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey képp ku bëgg faju ci bëgg ñëw fi ci kër gi fi nekk ci Dakar ñi ngi Dakar kër Massar lañ ñëkke wayé képp ku xamné ki it manam bëgg nga faju am nañ ay auto am nañ ay moto da ngay wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi li sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko da ngay wote ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 képp ku dugg émission bi numéro yi da ngui insérer sa appareil sa WhatsApp wala sa dictaphone wala nga bidugo ci kay denc ko wote bo wote fo ma nekk ci Dakarou ak li wër Dakar bo wote ñu indil sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre nobbi metti bobbi metti bañ bi metti man nga wote ci numéro bi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 ñi ngi kër Massar bo ñëwé ba pharmacie Bagnès laciel école bi école CM6 am ñaan ko CM parcelle into 6 nek ci wétu pharmacie Bagnès école bo bo faxé laciel internat bi daré internat daré ji mi ngi tuddu daré internat Seydina Mohamed daré joju ak kër gi ñu taxalo bo ñëw ci daré ji kër gi mu taxalo bo duggé rek nek bi ngay jëk jot sa lox chamo ñaaral ne sa lox chamo fofu la ñek da ngay wote ci numéro bi 78 592 64 54 wala nga wote 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 yow mi dugul émission bi bindal numéro bi bam leer bu ko defé bo jugé mën na aksi nga mëna woté ñu mën la léralal ba nga aksi ci kër gi bu ko defé ñi ngi parcelle képp ku bëgg ñëw ñi ngi Kër Massar lañ nekk ku yëpp ku dëkké Touba xamal ñi ngi Kër Massar bo duggé tata 56 bi ñëw wala nga dugg tata numéro 70 bi nga ne ko mayma ci CM bi école bi lañu woyé CM parcelle into 6 bo ñëwé ba pharmacie Bagnès tali bobu dugg rek laciel école bi CM 6 lañ koy woyé bo ñëwé ba ci école bi laciel internat Seydina Mohamed internat bi ak kër gi ma nekk ñoo taxalo fa lañuy nekk altine talata alarba alkhamis aljuma ba samedi ba dimanche képp ko xamne ki bëgg nga ñu indil sa garab da ngay woté wax fi nga nekk ñu indil sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bobbi metti tanki metti nobbi metti beul yu xassan mboran signe mi na ci wala nga am fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C fièvre infection fièvre sopis da ngay woté ci numéro 76 662 18 18 water 76 662 18 18 bindal numéro yi ci kayit denc ko wala nga ayser ko sa appareil bu ko defé do ko meuna perdre bo jugé meuna woté aksi ñi ngi Kër Massar pharmacie Bagnès bo ñëwé ba pharmacie Bagnès da ngay laccé école bi école CM lañ koy woyé CM 6 am ñaan ko CM parcelle into 6 bo ñëwé fofu ci école bi bo fa accé laciel internat sop Seydina Mohamed internat Seydina Mohamed internat bi ak keur gi ma nek ño taxalo bo accé hotel ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 ma leral ci gemun gi am xet lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep day indi xatu gemine fièvre infection day indi xatu gemine fièvre serré day indi xatu gemine fièvre mboran day indi xatu gemine mboran moy signe mi na ci digéné deret day indi xatu gemine diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep da fay indi xatu gemine bo amé fièvre res moy foie day indi xatu gemine rawtina fièvre res biñu wax cirrhose day indi xatu gemine ko xamni nga am bañ bëñ ngay def lo lek mu dugg ci bañ bëñ ba lek gogi difa dugg difa dess da fay indi xatu gemine ko xamne ki da nga amé bañ bëñ ngay def lo lek mu dugg ci bañ bëñ ba lek gogu difa dugg difa dess da fay indi xatu gemine ko amé bañ bëñ ngay def lo lek mu dugg ci bañ bëñ bi lek gogu difa dugg difa dess da fay indi xatu gemine moy mi dañ ko safara faj ba wër dañ abal la te bu dañé dootul ñëwaat ku bëgg faju jël numéro yi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wala nga woté 76 369 27 27 batay man ngeena woté 76 662 18 18 woté len 76 662 18 18 woté len ci numéro bobu 76 662 18 18 76 662 18 18 djom ñaar bis mo am ci aduna bi olof may wax diwer altiné talata alarba alkhamis aljuma tuba may wax dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi arab may wax yomul ahad yomul isnayn yomul salasa yomul arbaa yomul khamis yomul jumaa yomul sabti djom ñaar bis mo am kawlax mo am ties mo am dakar mo am mbour mo am italie mo am france aduna yeb djom ñaar bis mo am mo and ak djom ñaar tour yalla yi mu faradu jabaru sakuru sababu sahiru qabiru zakiyu mag ngi diko tank ci faji sa saxasa muy khatimu sayyidina sulayman alayhi salam mu and djom ñaar tour rawhani mu rawkha ya ilu jabriya ilu samsa ya ilu mika ya ilu sarfa ya ilu khani ya ilu ak kasfa ilu mo and ak djom ñaar tour jinne yi muy jinne musab jinne muratu jinne ahmar jinne balkhan jinne samharos jinne abiyadu ak jinne maymuna mo and ak djom ñaari bidu wala nga etoile wala nga tabian arab moy wax tabian wala moy wax bidu toa moy wax etoile djom ñaari bidu yoy sen tour moy samson khamron mari khon otaridun musari zuhrat ak soal mbok yi man ngeena wote 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 patay mbok yi man ngeena wote ci benen numéro 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 djom ñaari bisse yi mo and djom ñaari ay alkhwani ay biñ tek ma allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la taqsu sinatu wa namu lahu ma fi samawati wa fil ardi man salisi yasma indu ila bisni yahlam ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi sa'i ilmi ila ma sa'a wa sa'a kursiyyi wa samawati wal ardi wa la yawdu hisuma wa huwal aliyul azim ñaaral ay bi moy badi wa samawati wal ardi wa sa khadi amna fen ma yaqul lahu kun fekun ñettal ay bi moy ja'al malaikatu rusulan uli ajatu masne wa salasa wa ruba'a yazidu fa khaf ma yasaw inna allaha ala kulli shay'in qadirun ñettal ay bi moy da'wihum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wihum alhamdulillahi rabbil alamin juromel ay bi moy huwal awwal wal akhir wa sahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alimun jurom benul ay bi moy wallahu min wara'ihi muhitun bal huwa qur'anun majidun fi lahi mahfuzun jurom ñal ay bi moy suyul nas khubu sawati min an-nisaa wal banina wal khanaatir al mukhantarati min as-sahabi wal fidati wal khayl musawamati wal anami wal harsi zalika mataa al hayatid dunya wallahu hindu usmaab djom ñaar yi ci lañu xam filigent ko wote ñu filisa gent djom ñaar yi ci lañu xam nit ki febar bi nek ci yow ndax ciat la wala rab la wala ngel setan la wala da nga deug liggey wala dañ la liggey ndax liggey bi dañu dag sa karaw def ko ci wala dañu dag seywe wala dañu dag sa yere ci djom ñaar yi te ñu ko xame kon mbok yi ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre ndigli metti fièvre bobbi metti fièvre tanki metti fièvre infection ñi amé fièvre ndoxum siti ak ñi xam ci seen souf tanki day tang ak ñi amé digginaaw gi metti ak ñi amé fièvre arthrose wala nan ko nap da ngay woté ci numéro bi bo woté wax fi nga nek ci Dakar am nañ ay warway bu né warway moy ñu ñoo ko indil ba fi nga nek fa nga nek ci Dakarou da ngay woté ci numéro bi bindal numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 di serre bax mbolam kilifa yitel émission bi seigne khadim mbake kamal mom seigne souberu nek fi ci geydiway da fetel émission bi seigne kossa mbake momit nek fi ci geydiway da fetel émission bi di serre bax wa keur seigne aydar mbake mom seigne dam fati mom mam cherno bilahim damal daru yi nek fi ci keur massar ak geydiway dañu tel émission bi wa keur seigne babakar ci yitel émission bi ñu ngi len di siaré wa keur cheikh saoud abi yitel émission bi ñu ngi len di siaré fatou ma serif ibou sine tiawlay momit da fetel émission bi Serif Ibou Sine Tiawlay nek fi ci Cameroun de tel émission bi di lera xam xam ak Seigne Mortala di ser bax Seigne Sidi Mbake mom Seigne Dan mom Seigne Abdoulat momi defé tel émission bi nek fi ci Kassor clinique Kula Bleu bu ko defé kon mbok yi ma leral ci febaru beut tawti beuri andam tuddu Trakoum mom mako rebe tuddu Klabi Diaye mako joxe waye nak day walé mbolém ko am febaru beut boko fayut bo amé dom sa dom man nako am febaru nono la febaru walanté la amna febaru beut buñu wé peru beut beut per la da fa am lu ci ñuul am lu ci wéx li ci wéx mëna melne lu am étage xonx lu am étage ñuul bëb bi lu ci ñuul ci duggu ñuul bi mëna am lu gëri wala ci duggu ñuul bi mëna am lu wéx wala bëb bi li ci ñuul li wër ñuul bi mëna nek lu wéx wala lu gëri koko lañu wéy fièvre beut bi ñu wéy peur beut amna fièvre beut bo xam ci bu nekké ci yow suba gi di nga mëna gis way do mëna gis amna fièvre beut bo xam ci bu nekké ci yow suba li day xassam nga toxagn muy gëna ndox koko moy ñi amé ndoxum ci ti amale fièvre beut su boba dañuy fay ndoxum ci ti bi faj ndoxum ci ti bi fajale beut yi amna fièvre beut bo xam ci bu nekké ci yow boy xol table wala nga xol chaise wala nga xol banc day mel li nga xol ñaar la amna fièvre beut bo xam ci bu nekké ci yow boy xol lu sari do ko mëna gis way boy xol lu jégué di nga mëna gis amna fièvre beut bo xam ci bu nekké ci yow fo tollu suba di day gëna ndox di xassam day toxogn di metti di fulu amna fièvre beut bo xam ci bu nekké ci yow bo duggé fulandam boy xol da nga melni ki gi saxar wala nga melni ki gi telmer amna fièvre beut bu ñu wéy katarak amna fièvre beut bu ñu wéy golokom golokom boko déggé moy beut bu am tension beut momi dañ ko safara faj bu wër dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat ku bëgg faju woter ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar wala li wër Dakar indi sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko da ngay woter ci 76 369 27 26 369 27 26 369 27 27 bindal numéro bi képp ko xamné ki yit manam da nga jëm mak kër gi nga nek xolal ku fa jang té mëna bind mu bindal numéro bi ci kayit wala mu ayssalé ko ci WhatsApp bindal 76 662 18 18 wala nga bind benen numéro mu 76 369 27 27 wote 76 369 27 27 yalla neena qul adun laha aw adu rahmana ayyama tad'una falahu al-asmaul husna qul adun laha ñaan leen man yalla aw adu rahmana man ngul leen señ ñaan ci yermande ayyama tad'una man ngeen ma ñaané ci nu ne ci aaju bu ne soxla bu ne yow mi bëgg am soxna ñaan may la jigeen yi bëgg am borom kër ñaan may la yow mi bëgg am kër ñaan may la yow mi bëgg tukki bëgg dem amerique angleterre france folam mu deugar ñaan mu meela waye nak ñaan gi dang koy jaarali falahul asmaul husna ci sama tour yi kaway magi 99 tour yalla yi ñaan yalla yep alquran karim innako allahu rahmanu rahimu maliku khudusu salamu mu'minu muhaiminu ansisu jabaru khaliqu bari'u musawiru khafaru qaharu wahabu aliyu asibu dalilu karimu hadi rashidu bisaburu tour yalla bu nek am tour roham tour yalla bu nek am tour khudam tour yalla bu nek am tour jinne tour yalla bu nek am tour malaika tour yalla bu nek amna heure buñ ko ci kar tour yalla bu nek amna ciuray ciuray meuna nek ciuray liban wala ciuray safran wala ciuray misk wala ciuray maoudam dam wala ciuray nour mohammed wala ciuray kandar wala mu nek ciuray munas tour yalla bu nek yit manam amna heure bu ko ci kar tour yalla bu nek yit bokay ci kar amna condition amna tour yalla yo xam ci bokay werd woro lekul am ruh ndawal ndawal ndawalu picci wala ndawalu xar wala pitax wala bay ndawal lu am ruh do lek jeun lepp lu am ruh amna tour yalla yo xam ci bokay ci kar lu wex ngay sol amna tour yalla yo xam ci bokay ci kar lu ñun ngay sol amna tour yalla yo xam ci bokay ci kar lu wert ngay sol amna tour yalla yo xam ci bokay ci kar lu son ngay sol lu lepp jang niko ba xam ko amna lu ñu woy rawhan leer la go xam ci boy woy tour yalla moy jek jek dikkel la laaj la sa aajo nga wax sa aajo mun la gënal sarax sangam nga def ko sa aajo faju wala mun la li ngay werd do li ci nangam ak nangam koko may rawhan tour yalla bokut ak rawhan bi nek ci dimu domane bi nga xam ni ci yow boy nan lu sedd da ngay yeng yaangi nan lu sedd boy nan tang da ngay yeng yaangi nan tang to refé kon ku bëgg faju fièvre asthma ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé naq bi metti bob bi metti tank yi metti bir bi metti ñi amé fièvre infection wala nga amé fièvre bagn bi metti wala nga amé fièvre tank yi metti wala nga amé yaram yi metti da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nek ci Dakar ñu indi sa garab numéro bi moy 76 369 27 26 367 76 369 27 27 76 369 27 27 binal numéro bobu WhatsApp wala nga bindu ko ci kayit denc ko ngeen mëna woté ben numéro bi moy 76 662 18 18 binal 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 kon sama technicien ci Ibrahima nañ deglu témoignage ñi nga xam ci dañ leen fajj ben wër ak ñi nga xam ci dañ leen ñaanal ben leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñuat ci émission bi
4: di sant suñu ñaari way bi ñong koy sat defal nañu ken defal man mi di wax ni yeex na ma secret yi ma walaw be me japp sama loox ma febarul febar bu yeme nak bu yeme bo ma xole ni tanena de tanena de biñ may indi fi dañ ma jappo mo ci japp ma ngi di dox sama soxla diko wax dama ni wet wet di gis bokku ci ma ngi ban day bay geewal laq wa xinaan nimzat ma ngi ni batu barkalla sama tabal je boyo munuma jaay mu jaar ba ma joxe la ma jox ma bagam batu barkalla dañuy daw di ba wut lepp mom dal dama tal ma tak ma ngi ma sha Allah tabarkalla limi wut nak ci yoonu seigne touba bi yalla nako yalla yom nak sonal boole ko nak lajul ken deureup sonalu ken deureup da ngay ñew do yor dara te dal la fajj te du boole ko alalam jox la jeregen
5: man bima ñewé ci kërëm geeg legi defna fi fukki fan di nek ak mom waye yalla xamna ni dama koy bëgg gis sax dama ko mëna gis man waye dama koy comprendre xamni ñaan bu nango de sono borom nak bu guddi joté day fanane di julli ne ci minima ne ci li saxar ya kon koku joxna wacc waye liko do ma dama di yaakar ci mom muy jëm jo xamni dañ koy ñaan bu guddé fan sa borom li bëgg ci mom sun borom dinako gëna motalé yalla nako sa borom saxal no mbekté ci mom lool ñu né yalla xamna ni defunu ko sax kon bokal ab sëriñ lañ ko def mom duñ bëgg sax di togo dok mom ci kaw ndax ni kat bu ko yalla joxé ciir da ngay nangu ciir bi té bokku na ci nangu ciir bu sun borom defal doom adama bokku na ci khalbun salim té yalla defal nañ ko lég lég sax damay nekk ak mom waye day bëgg ma yek tok ci kaw waye man duma bëgg tok mom ci kaw ndax xam ciir bi kon nango ñana ci barki xasside yi sa borom guddal fanam yalla sa borom agalew yonam ci barki fossey ni ñogi jégg lu bax yene jinn am ci mom sax xajul ci ben plateau barki borom touba liñ xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziaré yene bu bax di ñaan seen télé bi yalla ko sa borom jëmele kanam ci barki xasside ci barke wéru safar wi ñu nek ñong koy ñaan ci barki xasside yi jere ngeen def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: barakallahu man la ma walaw bi mu seigne fall wa dekk geedja way waxina nim sat
6: gis nañ la tour met seigne
4: min na ko lol
6: da ngeen yag wala da ngeen
4: yag nañ lol lañu yag lol waye ci farata as sunna rek la ko xam ci beug yalla ak yonenti sel ak selal beug seigne touba beug mam chebre beug seigne fall beug seigne abdul had mak mu seigne touba beug seigne salim don ab talibe akkar di jeflu ken weddu di deflu ken weddu aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yud visa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko kuy fajj rap mba jinné bo ñewé mu safara wu da xam nga tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar keur gi fess tabarakallah ñepp tok diko xaar lepp ci talibé la li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox seen soxla way li ko ëpp mom lañu soxla dañi mbubbo ñew bi ni rek way li ci ëpp tay mënu ubb won buntu fi fess del yalna sis bi yag ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yalna yalla fajj aajo man de mang koy sante diko geureum diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdullilah rabbil alamin gaawantulen te daw te ñew
7: ay kaddu yo xamanteni niko alcorane ni waxe rek dama sehna dama alimna ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ñu necc ay mbagam yi malaika yo xamni sibiro ko bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sédd ci kanu sun kon defena nit ki lepp limi wax rawna ca sét digëntem ak borom man nak man nek dem jo xamanteni ya sunu dogal tam dara ñu ruma lenn dul alcorane te wax deug yalla sama yittet alcorane rek la té ma nek dimu jo xamanteni mënuma nek ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari liñ ko di wax ba té tuko ci alcorane man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma texte nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nek ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wéré fi té dara wu ko dul ci alcorane ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax deug yalla fa la nek ak ay garab yo xamanteni ay garab olof la yo xamanteni ci diggé bu lèr nañu duñ ko diggé waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy Serigne Mortale nek na dem jo xamanteni ni xawmako ci ay tiaxan xawmako ci waxantu xawmako ci wax lo xamanteni xol du nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sang beut la ndax ay dem ñoo def ba tay ci taw du nek ci xéet taw du nek ñi ñaka beut seen beut yu leen ñi ay taw du xéet façon taw bu nek ñi ay taw du lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baax baax baax
8: yalla mo ne ma faratna fil kitab min sayyin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla waxat na ni wa nunasilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wati alqur'an musafara waya nak safara gu andak yermande yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wati hadith ni ad-du'a silahul mu'mini ad-du'a silahul mu'mini ñaan moy nganaayal julit julit bi nganaayam moy ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxat na ci hadith ne ad-du'a nuqtatul ibada deug deug jam yalla moy ñaan febar dal domadama yi febar bu nek dama koy leral wax ni mi manifesté wo ci nit ki ni mi def ci doom adam bi febar bo fi leral man nako safara faj bo wer deñ ta bu deñe dotul ñewat febaru gor gu tele ci walu sey toa bi ko woyé impuissance sexuelle lan moko indi febar diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi tele ci walu sey febaru ulcère day indi tele ci walu sey febaru estomac day indi tele ci walu sey febaru nax bi metti day indi tele ci walu sey febru bob bi metti day indi tele ci walu sey febru ndigli metti day indi tele ci walu sey febru infection day indi tele ci walu sey lan moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti febru hepatite ba hepatite b day indi tele ci walu sey febru hepatite a day indi tele ci walu sey febru hepatite c day indi tele ci walu sey febru rein day indi tele ci walu sey febru ndoxam siti day indi tele ci walu sey febru hemorite day indi tele ci walu sey hemorite moy jangore kadior lako ala di woyé bu ko defé kon kep kum dal nga bëgg musafara wu da ngay daldi wote ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 yalla mo ne ma faratna fil kitab min sayyin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla mako wax yalla mo ne khul adu allah aw adu rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna khul adu allah ñaan len man yalla aw adu rahman man nangul len sen ñaan ci yermande ayyama tad'u man ngi ma ñaané ci nuné yow mi bëgg am soxna ñaan ma jigéen ji bëgg am borom kër ñaan ma yow mi bëgg am karangé ñaan ma yow mi bëgg tukki ñaan ma fa lahul asmaul husna li may ñaan nang ko jaarale ci sama tour yi kaway mag yi kon yalla mo ne ñaan leen ma waye ñaan gi da ngeen koy jaarale ci sama tour yi tour yalla yi ñaan yalla yépp alcorane karim innako allahu rahmanu rahimu maliku khudusu salamu mu'minu muhaiminu asisu jabaru khaliqu bariu fatahu wahabu aliyu azimu dalilu karimu maliku samadu hayy khayyum sudgay wal ikram hadi rasulu bi saboru tur yalla bu nek amna tur rawan tur yalla bu nek amna tur khudam tur yalla bu nek amna tur jine tur yalla bu nek bokay sikar amna tur ray amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ray marjan amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ray hot amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ray safran amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ray misk amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ray usnul anbar amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ray nur muhammad amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ray sultan amna tutoyal yo xam si boko ci kar da ngay tal miftahu jini nit ku nek ak li nga bëgg amna tur yalla bu mu deppal nga wo ci yalla mu nangul la so bëgg am ubeeku man luma la wax dama lay wax fim nek ci alcorane karim luma la wax dama lay wax fim nek ci alcorane karim mu leer so bëgg am ubeeku amna tur yalla boy sekar bu ñu wax yaminu yaminu fim nek ci alcorane karim bismillahir rahmanir rahim iza waqatil waqatu laysa li waqati kazibatun khafidatun rafi'atun iza rujitil abdrajan de dem ci bir mu ne la ismu an fiha laqan wala tasiman illa khilan salaman salaman wa ashabul yamini ma ashabul yamini yamini bok boko les kar ya yaminu ya yaminu ya yaminu temer ak fukku 110 da ngay am ubbe ko da ngay am wursa 110 liter lol mais nak amna garab go xam si boko binde ci olof boko hadate mo lay jox meme limbi 110 muy garab mango tur yalla bu nek dafa am garab gu mi andal yaminu moy and garab mango binel mango mim 40 la nun 50 15 20 40 plus 50 plus 20 mu jox la 110 so beugé am karangé amna tour yalla bi may karangé so beugé am katan amna tour yalla bi may katan tour yalla bobu di may katan moy khadiru khadiru fim nek ci alcorane karim bismillahir rahmanir rahim wa samai wa tarikhi wa ma adrika ma tarikhu anaj musakhibu in kulli nafsin lama alayha hafsun falyansur insani mimma khuliqa khuliqa mimma indafikhin yakhruju min bayni sulbi wa taraibi innahu ala raj'ihi la khadirun khadiru bobu bo xolé khaf la alif dal ak ra kha 100 la alif 1 la del 4 la ra 200 la 100 plus 1 plus 4 plus 200 soko bolé mu jox la 305 ñet témer ak juroom ban garab lay tolo ci garab yi garab go xam ci boko bindé nga xadir ko mu jox la 305 tolo tur yalla bi muy garab dakar bindal dakar del 4 la kha 100 la alif 1 la ra 200 la 4 plus 100 plus 1 plus 200 nga bolé ko mu jox la 305 ñet témer ak juroom so bëgg am bayré ban tur yalla moy may bayré wadudu wadudu fum nek ci alcorane karim bismillahir rahmanir rahim wa samaa'at al-buruji wa yawmil maw'udi wa sa'idu wa masrudi dem ci bi mu ne wa huwa al-ghafur wadudu wadudu bobu waawal ak del ak waaw ak del waaw 6 la del 4 gen waaw 6 la gen del 4 6 plus 4 plus 6 plus 4 mu jox la 20 ban garab lay tolo ci garab olof yi boko bindé ci olof mu tolo 20 muy garabu saf saf saf saf saagi 7 la alif gi 1 baagi 2 genen saagi 7 la gen alif gi 1 gen baagi 2 7 plus 1 plus 2 plus 7 plus 1 plus 2 mu jox la 20 so bëgg am hayba lan moy hayba hayba moy ko xamne ki fo dugg ko la xol xolat la ko la gis sigi xol la ko la gis jox la ciir seigne touba mi ngi koy tudd ci khashida jalibatul malakhib ci ben bayit wali yahab ya rabbi haybatal jamil ya man lima lam tadali las amil hayba bobu lam ko me da ngay jëfëndiko tur yalla bi ñu wax samadu samadu ya samadu ya samadu ya samadu samadu fu nekk ci alcorane karim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allah samadu gis nako ban lim la sat la ak mim ak del sat 60 la mim 40 del 4 60 plus 40 plus 4 mu jox la 104 104 bobu ngane ma ban garab lay tolo ci garab olof yi boko bindé neb neb bindal neb neb nun 50 la baagi 2 gën nun 50 gën baagi 2 50 plus 2 plus 50 plus 2 mu jox la 104 kon li moy xam xam tur yalla wi da ngay xam tur rawan wi xam tur khudam bi xam tur jinne bi tur malaika bi xam khatim bi xam ban heure ngay sekar tur yalla bi tur yalla dafa am heure amna tur yalla yo xam si kën dako sekar naaju tang amna tur yalla yo xam si boko sekar da ngay solo wex amna tour yalla yo xam si boko sikar da ngay sol zone amna tour yalla yo xam si boko sikar da ngay sol verte amna tour yalla yo xam si goudi nga ko sikar mais faaw nga xam sarax bi tour yalla bi lam moy saraxam amna tour yalla yo xam si boko sikar faaw da ngay saraxe gerte amna tour yalla yo xam si boko sikar da ngay saraxe mango amna tour yalla yo xam si boko sikar da ngay saraxe ndawlu beuy wala ndawlu xar moy tax li nga bëgg mëna nek secret yi dafa woy ba ag ci xassay di xassira sindir boko de sikar da ngay am kalangé da ngay am muccu khassida sindi boko dé sikar da ngay am muccu khassida tofatu boko dé jang da ngay am ubéku mom tofatu oul azmi juromi yonenti yi gën ci yonenti seigne touba daf leena tuddu ci tofatu mo daréen ci ñaari bayit rabbi bi nohin wa bi ibrahima lighfir sunubi wa khfini rajima rabbi bi nohin ma ngi lay ñaan ci barke nohin bo ibrahima ak yonte yalla ibrahim lexfe suno bi wafni rajima wukun bi musa ci barke musa bo bi jaay hisa barke hisa waxe ni dunya wakhra busa wa bi muhammadir rasulullahi alayhi ghayru salawatullahi kon ñent juroom yoy moy oulange mi bu ko defé kon mbokk yi bëgg faju bëgg ñaan lu man ngeen wote ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngeen woté 76 369 27 27 mbokk yi man ngeen woté 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro yoyu kuma ci wo dig ma jot di wax ni amul seigne mortal tawfik amul dagatege tegil nako mbollem kuy ñew di faju ci di ñandu ji tegil nako mbollem kuy ñew ci seigne mortal tawfik amul dagatege man na wax ni mbollem ko xamne ki da nga wër ci seigne sepp di faju te mëno wër bo ñew ma faj la ci alcorane karim ndax garab yi may joxe dama koy bolé ak alcorane karim ak tour yalla awma yi protocole amul boy ñew ci man awma secrétaire

0: fi tay ci keur serigne mortale tawfiq ndax man nañu xam tay lan mo fi nekkon sey jëw
1: waw biñ fi ñëwé waxtaan ak mom ci walu jafé jafé aduna bi wax deug yalla amna ay cangat yu ñu jox waw sangon nañ ko gis nañ ci ay wax deug yalla tawfiq serigne bi mom wax deug yalla kep ko xamanteni ci dal yaangi ci dëkk bi ci am jafé jafé ñi ngi lay ñaan nga jokk ak mom téléphone wala nga ñew ba ci kër gi ndax wax deug yalla sant nañ yalla bu baaxa baax dal
0: waaw yag nga deg serigne ci nga bayyi fi ñoon ñep ñew ci serigne mortale tawfiq lan mo la fi indi won
1: waaw dama ko deggon ci émission radio bi ma jël numéro am wo ko ñew fi mu sétal ma
0: manam yow da nga doon sétlu bop
1: dama doon sétlu
0: ci ban wal nga doon sét
1: dama doon sétlu sama yaram rek
0: avant ngay sétlu da nga gisone sa yaram dafa amone ay jafé jafé metit wala sa liggéey dafa arrêté won wala da nga demone ba manam sey buntu teju wala lu waralon tay lu pousone ngir nga ñew sét
1: waaw dama tok bam yag rek may xol sama yaram waaw ci la jëlé numéro am woko mu ni ma ñewal ci kër gi ma ñew fi waye bima ñewé dal sant na yalla bu baax dal waaw ci garab yi ma jox dal sant na ci yalla bu baaxa baax
0: ndax diir bi ngeen jëflante yak mom ag na ci ay wèr yu bari wala xagn na ci ay fan la ko teunk wala nu jëflante bi demé ndax digënté bu gatt la wala lu gawul
1: jëflante bi mom yagugut waye nak wax deug yalla sant nañ ci bu baaxa baax
0: warna tollu ci ñaata fan wala
1: ñaata warna tollu ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi ñu jox wax deug yalla
0: garab yi bimu la ko joxe nan la la wax nga koy jëlé
1: ben wi dafa ni ma dafa ci sangu sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu bi mom twarkal la wax deug yalla waaw
0: yaangi gis dal ak ubbeeku bu baaxa baax dal ci yef yi
1: ah ñi ngi ci sant yalla bu baaxa baax nak
0: kon dal gis nga ni li nga jotté jëflanté ak mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di nga ko am ci kat
1: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibalé nañu xam naan
0: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am lu melni nga am tay tay itam woor fu ne munu ñoo fexé ba gis ku len ko safaral ñu dégg tay wax ji nga wax ta yalla rek tax ban message nga len di lancer ñom
1: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom gër gi tamit sori wut ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakaarna bo jëflanté ak mom suñu borom man na def maam jubo am ci ndax lepp mom jubo le rek waaw
0: ndax avant nga fi ñew amna fo jottona jaar wala ci mom rek nga musa ñëkke
1: dédét man yoy mom musuma ko ki sax mom dama ko diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro ni na ko wo
0: bim ko deglo lan mo la attirer ba nga meuna ñew ci mom
1: comme ni mi waxtane rek ak ni mi ñaané ci alcorane rek waaw lolu mo
0: dafa xam xame dal wax ji
1: waaw waxtane mi mom tuwarkal ak tamit gën ge yëngu gi tamit ci walu alcorane dal
0: waaw kon lolu rafet na amna solo mbokk yi ma ngi fatali nak ni koku ngeen doon deg kenn la won ci ñi nga xamni fekk nañ leen fi ci keur serigne mortale tawfiq nek fi ci touba teli bu bess ci jakkay serigne fallu sille serigne mortale tawfiq nak ku ko soxla mbokk yi ay numéro ma ngi ni

ko bir karam tampel ko tampeb ngeramam niko yaha sibir khalam digal ko at digalam fal ko ci kaw lalu falam niko yeket wane ni xam ak ni xamul dal diko xam jital ko muy muhaddamam dal di taxaw fi sen kanam junjung ya gor ci asaman susi di rek pey diwan sanse ñuna khutbu saman mo falu andaki dagam sanse ñuna khutbu saman mo falu andaki dagam rijal khaybin dajalo ba melni wëru tegalo boromi leeru tegalo fuñu fifeñ sori lendum ku tega tas werante deñ ku bañu tej mbaata nu tej kërëm mu faaf malne ko aj kang yawa fi kanam mbolo mi wut ci ko di daw ñu dal di tuum jebal ma dal ndëndam yi rek ci wépp wal wayam warir fuñu fujeem woro mi ngir ya jitu won ak seen ngir ta ñoroon jebal ko ngir ya ñoo won bolé ki werdi ya ñu am khadiru ak ci ne ko am tijaan wa ci ne ko am sesel ya ci ne ko am.

الحمد لله.

Somebody throw out

0: من الله ينخبي سلنا بيا سلي وسلم ترمدان سلي بيتاتي من على من باغا
1: كو خمو مانغا تاكو كوم جاب جاغ جاب نيا نكيم جاب جولي جوت نغي جولي فك سا جولي دو باخ كون خمال لي توج ام جاب بوكو خامي بولا داري nga dem yeso ni wax yeso wat te ndap mum fi yang ko rek yangi connecté aussi yangi connexion ci dik sa borom subhanahu wa ta'ala ndap moy gëlay da laaj ndap dafa bax lu def ki nit waaw ay ar li sam e ay la jox caractère kon nak nawakhilu wudu ahdasan atat anhum wa asbaban ala ma qad sabat a'ad ahdasuha bawlun warihun masyun wa kha'itun aydan kasawad wadiyu iski mawlay khadim rasul neena li tok am japp moy ngaanu way le batu walaf la mom xamna gon yu bari bo len batu ngaanu way duñ ko xam way moy tok dox rek ci sap saw kay ak lan moy khayta te moy dem ci wana wa am lu genn ci yaw ak liñu tudde ngelawal ngok mom itam batu ngelawal ak liñu tudde masyu te moy ndox mu wex mi genn boy khalat jigen wala ngay fak mom ak wati te moy ndox mu tal mi genn gannaaw gaanu way li ci ëpp té ñaar yi coonay tax ñaar yi muy faral di dalit té moy ndox mu tal mom ndox mum muy day toj am japp do waral kenn sangu waye dana waral kenn japp kon e kon a'dasuhu xew ya moy boture ndox wala yalla dogal nga japp ba nopi ngelaw genn ci sax souf wala masyu moy nima ko waxe legi sa xel dem ci jigen ba yalla dogal mu genn jangale kat bay wax wal kha'itu moy nga dem ci douce ba am lu genn ci yow aylan kasanakun al wadiyu moy ndox mo xey da tal genn yi dal mbok mi ma bokal yalla subhanahu wa ta'ala sa so jappe mu dal la sam japp toyna lol moy andas moy xew yi legi nak am ay asbab ay sabab ñewu ñi lay tej de waye sabab la ñewu ñi sam ñap mëna toj li mëna ko toj de waye mëna sabab ak tojam ba ma may nop ma leral la ko inshallah ma lay xadu sunu asbabuhu akhma wa nawm saqil wa sukr wal junun fa'afas ya nabi wa khublatun bil anfi aw bil fammi min nawakhid bi khawlil kharmi ومس المرأة لفرجها كسا بسرط التاف فراي ما قصا دسنا واي دا نال واي ليرال ولو خيال مولاي خادم رسول نينا لي سبب تجوم ياب موي خم ناخ داج لا دور غا خم ناخ لولا خم لو واي سبب لا bo xami ba xim nit demal yassul sam japp bi ci ñaaral bi moy li ñu tudde mandi mo xam ci lu dagal nga mandi wala lu aram soow pi nga nan ko jaar ci wona dey han amna lu mëna defé lem pi nga nan ko lu nan ci lu bar jaar ci wona dey amna lu mëna def ci yow ci xétu mandi té soko topé bari na dé té yoy day dagal waye day mandal nit ak lan ak say rab lolou ñu wax junnun nga xay raba ko japp ñu wax sa duñu ginné bu tuju tit day sababum toj ak lan moy nelaw yu dis pas portable soné ba dem boîte vocal yego ak lan phone ci sa bakkan wala gimiñ ma xam phone mukallaf la wala phone mukallaf ak ko ak gucci mukallaf mo xam akraay moy phone bakkan wala gimi ak jigen ak gimi. Okay, ak jigen bu laale peyem waye ma nopi nak lonkal baramam ak laal jigen am ca banex ko lolu moy serign bi ne la kon nak wa massu mar wa massuka al mar'a in qazat in bisatla in qasatta li lasatin awla waqad wajata kasaka massu sakrin ya sahi bi badni asbu'aki aw bi ra'i wa muqinun bi tahri wa kay man lera ma jek ci lol legi moy lan wa massuka al mar'a in qas in qasatta na tu yalla tiagante mun torom lolou yalla dogal nga yorom ñap ba pare e jox jigen loxo mba nga ray ko fenn ci cërëb té gëb la ja am banex laal jigen am ca banex wala jublu ko ci té amoko ca bu ñëk bi laal jigen am ca banex wala jublu ko té amoko ca ak laal sakara ci sa loxo té dara luxul sa digël mom li xonk ci say loxo laal na sa ngal may sa sakara ku gor ki su baba bay xel na sam japp toñ legui nak bu fekkon da nga am lu ñu tuddé morsa ci misal morsa gas xeyna la yarax motax ñu tuddé ko gas waye dal morsa la boyef mu tege ci sa kaw dang ko terax la yo dang ko woddo yalla dogal nak nga jël sa loxo tek ci kaw ci kaw sa sawukay lolé lutax japp mi toj waye lutax japp mi toj manam ganaw dara dox na fa rek lolo man na tax japp mi toj waye bu ndax dang fa doxale dara ha am lay wax li kasa masu sakri ya sahibi batni asbuhiki aw bi rahi ha kam nga e lalu motax mune lal sakara ki sa loxo te dara duhul sa digal mom ak japp ba nopi di sikki sak ndax japp na japp ndax toj na wala diet te yow ñap ko pare bu fekke lolu da takko mom kon wëratu ko mu koy jappal su le fe masyu mom mu waxon ci gannaaw bu genné dañu waral xass sakara sa fam saxé ba bafim yam ñaari andal yi mom jëlu raxasare wa yow da nga masyu da nga don xalaat ci xalaat jigen ba dara genn ci yow su baba dang koy raxas rek sang wésu kenn digul la nga sang ko waye bayil xel na sam japp togn na dama raxas lolu te dem nga jappat isan kon e kon motax mu ne wal masyu ma'un kharijun bin nasr lil lazati zughra wa bi tafakkuri lolo koy gelli bi tafakkuri ci khalat waaw e ñu ñew ci li nga xamne moy buntu bi nga xamne ñu ki buntu bi jangale fasdun fi ma yamna fihluhu bi khayri ghuta li nga xamne tere nañ def ko tey ne yorom ñap fasdun fi ma yamna fihluhu bi khayri ghuta laysa li khayril mutawwadin salat bo ci mo ci jitu ko amul ñap woru ci mom julli allahumma lul dafa am ngant tim allahumma lul dafa am ngant tim waye rek daf ko ci tayef rek niñ ko mini ci penki mi hay waye fa lu jaamu yalla rek nga ci jull ak sagane ko ñak xam ko riir ah ciom koku kon laysa li khayri mutawadin salat moy komutu ñap du julli wala tawafu bayt man yuli salat moy du wërneeku yalla mi nga xamne moy maye aajo waye bi ci top moy lan kamasi mushafin nikilalu kamil khul waxal aw jildi wala derba lako ñal ba ci derba kol khas ba ci morso ba la khas ba ci feggu wa lu ci aju lu ne bo amutu ñap woro ko laal ci tere bi ha bil hudi aw bi sawbi aw nahwi lahu yeb doyn rek won la ne teres nal ko bu ko laale bant bu ko laale am morso ama boori ab jaay nan xaar xeyna peut-être bu ko sama loxo lati ma ci mako tege ci mo teet ñu koy tere lakin wa yamass juz'in man ta'allama fihi faqad yawis hinda ulama okum ab jukki la jël ci tere bi ndax kamil la bu ñam mushaf moy tere bu mat wala ñu ne kamil moy lu mat lu complété legi ne bu ne juz'u rek moy dang ca jël dara rek xam nga comme yi ñu xaj nga xey dañ ko def fan wéri xaj nga jël ci ben jukki amana dañ ci am lo bëgga jang loy def ngi bëgga nafar wala lolu lay wax lolu ni ala mu mom waaw patay sëriñ bi ne wallahu kal kitab fi at-tahrim li khayri sil wudu ya hamimi lakin yajus li siyu alam masaka sa musafin mu'allim ma lay xaar bu sul neena lal ab kamil mo xam ci lu meuna nek mom kamil bi waye budé jang wala muy jangalé dagan na ci mom ma lal ab xaj wala al wajh ndax alli wo yitam moko téré ñoyam goné go am sobé lal ab kamil wala téré al qur'an mi ngi melne mak lal jabakar ba ngene mom ko lal rek ah ndax aluje itam moko tire ñoyam kone gu am sobe lal ab kamil wala tire alquran mi ngi melne mak mu lal jabakar ba waye bakkar ma kaw ko jotli lañ koy bindal ndax kone duñu ko bindal bakkar lakin yajus lil lati yu'allamu al masyu kasa musabun wa masu bin najasati sibyani kam masati al kibar fil asyan lakin ma al ism ala munawila fala takun munawilan ya sha'ili Seigne Touba ne lo tayel bul ne ko jox ma kamil bi xam lu bay xam gene kon gi mum amu farlu dem yorom japp te neena lakinama al ismu ala al munawili ka ko jotali lo kon nak fala takun munawilan ya sa'ili yawmi laj bul waxan mukk gone demal ci ka ko jox ma kamil wala demal fecha fema te tere ya nga jox ma kamil bana kon nga jox ma jukki bari ba nga jox ma khasida gari wala nga jox ma lenen de wala an wujire dara de moy gëna hen ya moy gëna ya yel yanu mana kon mbok mi lab de lu bax abdulit war ko baye xel motax serigne bi daldi wax ni waman bila tuhrin yusalli abada bila darurin faso fasqin bada laysa lahu bi salika tayawmi yawm alqiyam si wal jahannam a'sana allah min alqusran wa sar ibli mal al asma wal mujji wax rek serigne xolal ma ki wax ni wax du yeme man lay xariu sul neena waman ko xamne bila tuhrin tilub ak lab yusali lay julli abada ba faw bila darurati amul ben lorange bu ko te man lab seigne touba ne faso fisqin boromuk tay tay la ma gennu top la bada bo xey feñu la ci gëna xorom nak bo day fekke jotaay yeek grand place yi da ngay gis ko xamne buñu ne acci len julli mom lam lifuk tim sax la nit lañ la lik tim lam def sax ak tim mom loxay lay jël rek rep ci market ba wala mu rep ko ci basanga wala sax même bu doon sofu ci beñ sax da ngay xol lam def ndax tim la moy loxay lay jël rek kep ko ci ray rayal ki rek ray ci kanam gi jop mbokki lolu tim ken xamul lan la al kay takal sa bop de dem sawar gi seigne touba waxalay dal rek sa kanam gi ni mu sété nga selmal ko selam ko mané wagniko jël suuf takaj bi dé dem sawara kay lool dara jël ko lé lool la wax nañ dégg lu wax ni waman bila tuhrin yusalli abada le seigne touba waman ko xamné bila tuhrin ci lulut ak lab mo xam lab ak sangula wo xam lab ak japp la yusalli lay julli abada ba faw bila darura ci lool amu ci ben lorangé bo xey lañ ko maytul ndox wala ndox mo manki wala dara hein aso fiskit borom gennu top la bala ko feñna ah lay se dit la holi ko ñal bi sarika tay ci bobu li tim nak yowal xiyam bi su taxaway ba ci wal jahannam lol moy taxu de dem sawara tim bi ga timon way sax ñu tekat lam ko lam di leena la li ngay gis ci penki mi ñu di wala mo du tim ba fekkone la fa tim nam waré xeyna boma topé mbokk mi bama wax la ni ñu jangale tim sax nga xey sax tantan te lol te bu lay taxu de dem sawara waye mom lim def du tim ken xamul lan mo ay loxom la jere rep ci market bi ci market bi wala ci jaar gi wala ci sof si rek wala basam gami julé djuk ray ci kanam djuk ken xamul lolou moy lan mo bu fekkone sax nak da ko def ci anam mo tim deug waye dit te sax tim deug bobé nga xamné da ko fanno seigne touba wax da ko fanno tayel ak wayeful dinem rek ak ni ko geek xaramay kep kep rek xarma ki rek xarma def ko addi ban seri julli yalla ko mom seigne bi mom ko yow kay bu ko jox yow kay julli boy julli da ngay julli xamne yalla da la bind ngeen nga jamu gi seigne mom ko bi yonent ya ken mom ko yalla ko mom subhanahu wa ta'ala nga xamni kon julli gi mbollem jamu yalla yalla yalla sante julli ci gëna mak as-salatu imaduddin waye julli gi limi bax dafa am ay principe yu koy gungé tax mu wir moy lab ga ak waxtu way mat ak djublu xibla ak hijab manam suturlu lu wara feñ lu aram lu wara feñ baña feñ sey kir xeer yoy boko bolé lolu moy suratu siati salata yak waye rek julli ji boko waye falé rek ni xaaral ma def ko ni def ko na wala duma dugg saxar yalla sama teet nga djoum de lolu du waxi seigne touba jangali wuko woni wuko fenn jangali wuko digli wuko di nga xisa yi mom ñep koy deg kum neex ya ko deg nga ko kum nakare deg nga ko moy bam rombe njabot ga ñuy sakket te fekk ñu not lu mu jëm ci julli ah bam woñ ko bam ñewé da laaj fuñ tollu ñu wax ko ko mu neen le dindi len ko amna ci babit ab toll la bam dool baylu waye bam noppé lolé ñu gancha ga lepp dako dag koku fofu la teggu julli so limi ci cheikh modou mustapha radiyallahu ta'ala anhu lima wax bind la ñaan limi kim jangaleem kim bindam ci santanem gis na fum wax ne e nangeen mana nangeen bu liggey bu jaamu yalla julli jotté nangeen bayyi liggey bi te dem ci julli gi ndax julli gi yalla ko mom mbay mi mustafa ko mom dali wax ni nahnu sabah mun ak yeen ñoy am ci julli gi mom momuñu ko yalla ko mom yalla nako bolé sant gis na ko ci mbindam waye legui nak ganaw dafa am yi dab yoon bi ay tapale kat ko fi indi ay dubul dug saxar yeen slogan yu bon yoyu xet yoyu mo yaq lu bare ak yeneen rek ñu ko xamé waw yow te bo xolé lu bakane rek lay doon manam magal gi amna nga ne ci mbana yeen ne ci di xam bu ci ni di yanu bol julli jot nga ne ko mais lool koko defal yapp ne li ngeen ak jaamu yalla fekk yow yaangi erreur parce que lutax moy li ngeen lu jaamu yalla lu dara lu wara tax lu wara fank farata yalla yi subhanahu wa ta'ala amul den lu meuna wotu julli amul waccu ci yalla waccu ci yantabi sallallahu alayhi wasallam sunna saxaluko alkitabu sunna saxaluko seigne touba yi jangale ko al mutamay al ijma yi borom xam xam ni depo e kon nak motax señ bi gis nga bimu waxe wax daf ne ansana Allahu min al-qusran yalna yalla musal ci perte wa sar iblis ndax wala ba nga ca madal asmani diru jamono ndax yeb mo la ko ko ci rek mom shaytané ah yow de sa yow li nga nek ni nangam ñu ne ah man di xaarama japp mu ne ah sa way sedd be ki ah sa yi affaire mom ci rek door ko mu daanu rek ni yoy moy li xew mbokki melne fukki waxtu ak juroom jot na fele ca ndari señ mbacke bu sa penku señ Omar Diambou ba tegal ay minute kon lay melne dañuy wacce fo suñu kaddu baye xel siaray mbokk yi bëgg tab ci jotaay bi rek ko bëgg dugg man nga jaar ci 88 628 1337 Moussa Seyn Moussa Ngambu fofu ci gëdé ñu koy nuyu baax diko ziyara diko sargal ci dimanche bi ko ndokkel xoti waye bay balla jeng mom Seyn Cheikh Aliou mi ngi fofu ci koni su daara Djolof ñu koy nuyu bu baax diko ziyara diko ñaanal 88 628 1337 waye fu mbokk nek rek ñu ngi lay nuyu dila ziyara dila ñaanal tawfiq taysir saada tarim di nuyu mbokk taal yépp bayuñ kenn bayuñ fenn bayuñ ñan di ziar ñepp rek bu mbokk mëna nek lay ziara lay ñaanal tawfiq taysir saada tarim e di nuyu mbokk taal yépp rek bayuñ kenn ak fenn ñan mbokk nek rek lay ziara Serigne Moussa Diouf mu nga fa lay ci tirey koy nuyu Seyn Gala Sar ak mbokk yoy yépp ay mbokk lu ko lek liko wër mbokk yi ciosk xawara gebak da bay ak sam sam mbokk keur ma ko banjon mbokk ciuki mbokk yoy yep ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziaré mbokk jorel ak liko wër mbokk yoy yep ñu ngi leen di ziaré e wa di leen ñaanal tawfiq di leen ñaanal tay ciir di leen ñaanal saada ta tawi ni di nuyu mbokk taal yep bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñan di nuyu mbokk nguddu pe ak mbokk taal bi yoy yep ak fu mëna nek ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziaré mbokk Arafat daru kosok mbok yoy mbok tingite mbok daru seigne daru rahman seigne fallu asjey mbok mesare mamballa mbok yoy yep ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziarra di leen ñaanal tawfiq taysir di ziarre suma mbok baykat yi ñepp di leen ndokel ñaan yalla yalla nako suñu borom motali tem bu am lol te set te mur loko yalla man nako way di nuyu mbok tal yep ngi nuyu mbok tindo deg liko wor ki di jog bala fala bala nyaay ni mbok nek mbok nebo jik liko rek ki se tayfa bayda mbok ya fa nek yep ngi len di nuyu bu baax ngi len di ziarra mbok ndinde liko wor ngi len di nuyu ngi len di ziarra way mbok ki kere mbay ngi nuyu mbok ya fa nek yep Seigne Basirou Mbay koy ziarra Seigne Mbay ak mbolé mbok taal wi fa nek yep bayu fa kenn bayu fa ñen Seigne Habib Salane mom itam duñ ko faté maga falé ci Djolof yeen ñing koy nuyu ay Seigne Moudou Fay Gelo ngal ñing koy nuyu ak mbokk yoy yépp rek Seigne Moudou Cissé mi ngi fofu ci mbosso bi waye mbokk mi ci kélal Seigne Cheikh Lo ñing koy ziarra Seigne Moudou Diouf fofu ci Khayane waye Seigne Ousmane Bag mbokk yoy yépp rek ñing leen di nuyu bu baax ñing leen di ziarra ñing leen di ñaanal tawfiq taysir saata darini ay wuñ kenn ak fenn ak ñan ñu dem ba ñaari dakar fekk fa Seigne Saliou Ibnu Serigne Sikhadi suñu serigne suñu wala rek mi ngi fofu ñu ngi koy siara ku melni Mame Thiallo Mbay way ku melni Serigne Saliou Serigne Bay Serigne Gueye mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziaré ñi ngi leen 88 628 1337 88 628 1337 bolé mbokkum gata bi jotaay bi mëna aw fofu di nuyu mbokk yëpp ñu dem ba Njambur di nuyu mbokki Njaay ñëpp da mbokki Daru Mouti tambalé ko ci Daru Mouti mbokk yëpp nek yëpp Seigne Galas Njaay mi ngi fofu Seigne Demba Njaay mbokk yoy yëpp ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziarra ñi ngi leen di ñaanal tawfiq taysir saadatu darini di nuyu mbokk taal bi yëpp rek Adjaratu Kouba Jomba xam mi ngi fofu ci ndem ñang gogou ci wetu Njaañ mbokki Njaañ ak liko wër soxna Awa Gueye moom itam ngi foofu ñu ngi noonu Seigne Mbaye Mbengue suñu mag suñu xarit mu ngi foofu ñu ngi koy nuyu ci aare gi gis gi ak mbokki taal bi nekk foofu yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn Batay wa kéré mbay waxna ko légui ci ngital Seigne Basirou Mbaye waye Seigne Mbaye ak soxna Adama ak soxna Maylo ak soxna Amissar ñu yépp ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziar mbay mbokki mayal ñi ngi nuyu mbokk ya fa nek yépp bay ñu kenn ñi ngi leen di ziar ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci sanada tu tarini ñi ngi leen di nuyu ñepp bay ñu kenn soxna Maram Khumma soxna Aïda Bey, waye Seigne Modou Bey mi fofu soxna Soda Sall Madiana bay ziara waye soxna Sali Ndiaye fofu ci Darou Salam gele 88 628 1337 bokki assalamu alaykum OK dafa melni mbokk mom 88 628 1337 bokki aha aywa ni 88 628 1337 ñu jël mbokk momu mbokk mi salam aleikum wa aleikum salam allo bismillah
2: bérim ben
1: kay
2: bérim mbay
1: dama Alhaji Mbay wa Alhaji Mbay fo wote
2: non
1: tu vas
2: avec Ah tout
1: Hein
2: Ah
1: tout va djemul Ah c'est baba waaw seigne cheikh ni waaw waaw bay cheikh ndjay bay fall na nga def
2: dama la fa ngi bay
1: Waaw
2: da nga do ci ar di wo tam
1: Nisan ñepp waaw ah wa gor ñu ñu soxna ñaw ak gey ndir yef ay wa ñu yé ziar bokk jëmul soxna Fama Fall mi fofu mbokk talib bi mom ngoy ziar ak ko ñaanal tawfiq tay sir ñu dem ba Louga ziar mbokk ñamur yi mbokk ndam ak jaay mama kër dam kër njuga kër sulay kër mamour gey mbokki ngewé jallé lam takko basap mbokki mbokk yoyep ñu leen ñuy nuyu mbokki guy mbeutek yaari dakar ak kër mañang omar mbokk yoyep ñu leen nuyu seigne tala sam ñu fofu seigne babakar diop fofu ci kër mañang omar mbokk yoyep ñu leen nuyu mbokki ndekte bay samba gey ak njabotam seigne bay diallo khassaid ñu ko faté mi ngi fofu ci ndekte momitam ziara mbokki talib yépp di ziaré señ di len jalé señ baddo kébé fofu ci kébé barkala ñu koy ziaré ñaan yalla yalla ko yalla jéggal 88 628 1337 ñu ngi ziaré mbokki talib yépp bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñenn fo mbokk nek té lañu bayyi xel rek señ yaat massar ngeen sar ñu koy nuyu waye mbokki makbara gi ñom señ cheikh ñaan ak señ omar wad ñom ak mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziar ñi ngi leen di ñaanal ñaanal tawfiq ñi ñaanal tawfiq ma señ basir gey mom mam cheikh mbay ñi ngi koy nuyu bu baax waye nuyu señ amdi sall fofu ci keur cheikh amadou fadal señ modou giri ci la mom itam ñi ngi koy nuyu señ bala kouba gey mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal tawfiq soxna Issa Diagne gannaaw ray Seigne Alhaji Ndiaye ngi koy ziara waaye Seigne Adama Diakhaté ma nga fële ci mook soxna Issa mook soxna Issa Diagne bëgg fàllu yoonu pootu ñu leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay sir saadatu taarini 88 628 13 37 docteur Massa Mba Diagne ñu ngi koy nuyu diko ziara diko ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ni di nuyu mbokk yëpp Seigne Assane Ndiaye mu ngi fële ci Madiana ñu ngi koy ziara waaye Seigne Mbaye Kërign moom itam duñ ko fàtte ñu ngi koy nuyu diko ziara diko ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ni di nuyu mbokki taal yëpp fuñ mën a nekk ñu ngi leen di Seigne Cheikh Ndiaye ministre Cheikh Abdoul Khadir ñu ngi koy nuyu diko ziara bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñen Seigne Birane Sène soxna Tolo Fall ñu ngi fii ci quartier Daru Salaam Géré nuyu Seigne Yambake Sambu mu ngi foofu ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar di ko ñaanal di nuyu mbokki taal bi yëpp rek bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñen ciar bokki tawib fuñu mëna nek di ciar bokki aliyé yi fuñu mëna nek rawatina fofu ci arabir en rawatina garasu taximan yi fofu señ goora bay ñoom señ mor ndjay ñoom señ mustafa ñepp rek ñi leen di nuyu señ geng yeng señ abdou sey ak mbokki tawib yépp way ñi señ ndaga ten ñi fofu ñi koy ni diko ziar diko ñaanal tawfiq tay sir sama da tutare ni ni nuyu mbokk tal yeb bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñan di ziar mbokk tal bi yeb rek ngeen di nuyu len ziar di ñaanal len ñaanal tawfiq tay sir sama da tutare ni sin asan kan ngi fa li ci daru man nan mi tam ñu koy ni diko ziar ñaanal tawfiq e di nuyu mbokk tal bi yeb bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñan ko mbokk nek rek ñu lay nuyu mbokki madina touré ñu ngi ziaré sëriñ mbokki madina yépp rek ñu leen di ziaré waye soxna ñu jàw yaal ñu nuyu di ko ziaré ziaré mbokki fofu yépp ñu ngi leen nuyu sëriñ Moukhtar Seck ñu ngi fofu ñu koy nuyu di ko ziaré ziaré mbokk kër ma kuma ñoon sëriñ Moustapha gi mi ngi fofu sëriñ Jambaké ñoon mbokk yoy yépp ñu ngi fofu ñu ngi leen di ziaré di leen ñaanal ziaré borom dëkk dëkk bëgg ñëbbé ngi fofu ñu koy ziara ñaanal tawfiq tawfiq ak tay sir sa adat daari ni di nuyu mbokki tal bi yépp rek bay wuñ kenn bay wuñ kenn nak fenn ak ñenn fu mbokk nekk ñu mel na laab kon day lu am solo loo xam ne ëpp naa sàggane ndax mooy tambali wayu ngel beenu jaamu yalla gi ndax mom boko amut ñaare lu bari do meuna jangal qur'an fekke mo ben ngant do meuna julli bu fekke mo ben ngant ndax yoy yep momi ngant mom ku ne xamna ne mom man nga tim ndax ad-darurat tubi'ul mahsurat waaw lo rangi day daganal ngant li ngant lin téré ci ko def arama ko mba sip ko ngant man la tax nga nangul la ko lola man na li waye ci nak da nga top sa bakkar rek waw kon lolu mata bayyi xel la mata laap lu am solo la motax señ wax nak ne wa man bila tuhrin yusalli abada bila daruratin fa saw fisqin bada laysa lahu bi salika tayammumi yawm al qiyam siwa al jahannam a'sana allah min al qusran wa sar iblis mad al asman señ bi ko xamni dal buñ ne gajj ga layna ana rek bëgg lu yomb lool ma jilé waxu ci laap dara waaw ñu dulli rek ñu rëpp loxoy daal di jóg maasale ci kanam gi maasale tikku jara yi rek daal di jóg rek daal di julli te xanaa tiim ji am na sunna te dóor bu njëkk bi farata la te yow benn dóor nga dóor même bu fekkee da ngaa dugg sa loxo ñetti yoon waaye bi nga ko dóoree ñett nga dóor mu door a jóg dem ci sa kanam it benn dóor lay atti benn dóor lay am mooy dóor bi lu dóor waxiin la ak dar ba mooy teg say loxo tëral ko tàllal ko ba mu tàlli nga wekki say jaaro yi ne ci sa loxo tàlla say baaram ba mu tàlli nga fax nga fëgg ndànk ba suuf si dañ ok nga door la jël noog daal di masaa waaw doy na war léegi nag sëñ bi nag ne ki nga xam ne moom loolu rek la fas yéene def dara du payam ci tiima boobee lu dul sawara rek lañ ko ciy paye bu ëllëgee ñu ci yàlla musal kon nit day fonk laab fonk julli fonk laab ndax laab mooy tax yii mu war a def mu wér la la waral nag boo gisee ki téere bi ca gannaaw wala mi ca mu xaddima ba مخوني وفحل شيء قبل أن يحلم ما عكم فيه مطلقا رب السماء مما على مكلف قد حرم قدم على عبادة تعلم سنتو أن مكلف دف دارا نجك موي خام لا جاي اتب يالا مما على مكل على على على على مكلف قد ارما سنتو ان ارام كي ماغ مو نه مو دف دارا تي خم لا اتب لون تي دف غلوم رافل رافل رافل رافل رافل رافل اك لو مانا دون رك موي لاي باخ مو خام كي لا جاي اتب مو دام نقدم على العبادات تعلم على عبادتي على عبادتي تعلم moy jitalal ak jam yalla jitalal ak xamlu ci jam jitalal qaddim ala al ibadat al ta'alluma xamlu wa fil kitabi fasalu ahli shikr mun yalla kat mo ci al qur'an ni laj len ñi xam dal di wax ne tuba liman hamma bi ilmin sa nazar moy texe ñen ko xay yitte woona xam xam ite wona xam xam mom lolu moy limu wara def dal di wax ni waman tajarrada li tahatil jalil qabla ta'lim fa khumul la nabi señ tuani kep ko xeye da farlu ci top romam ñeek muy xamlu ab dof la bo xey lu xalat fa khumrul la nabi dof la bu dof poral sax na bu dof bo xamni seigne touba neena do xalat limi def lu mbax bax na xam la cey aparté xam la cey farata xam la cey sunna xam la cey mando xamé farata fardun ak sunna ak li ñi tuddé al fadail ma xam al fadailu fadailu wudu wala fadailu salati moy fara moy ngeneel japp ngoy ngeneel lu ma xamé lol moy li war mu kalaf té kum don ci ñun ñi fi nekku ci am portable bu yes rek bala man ci même da nga ci xam bari ndax da nga dem ci ku ko xam man la ni ngay bëggé def nangam ni nga koy non lay demel ñu fexé ba xam ci xam xam bo xam té lu bëss la lo xam ni sëñ bi la ngi wara jot té kat li ci gëna doy war moy langue bi mu am sax jango ko bu def langue français lam wala langue anglais wala langue italien lañ ko liggéey nga xam né dafa wara na am catalogue bo xay mo lay wan lepp ñu koy lan lu né ki xamu yow sax bañ ko xamu ci yoy la waye ci goné ko ndaw ngay dem rek mais la bo beugé def li ni fi ngay beus li ngay wax bo waxé li beus fi def ni rek nga djik tam to xolal nim lay yittélé ba nga xam ko té ci sa diiné dara ñuru la gu ci jara ñuru jara ñuru ci ñuru la ci lo bëgg lo wara xam tara dara ha dara ñuru la ci li nga bëgg xam ci sa diiné nak mo di ak waru lolu ñam na mbokk muy fëgg bismillah mbokk mi bismillah
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah
3: wallahi man bala ñoon
1: sëñ assane sok
3: siyar na la dé
1: delo na la ko
3: alhamdulillah amatina salaam
1: alhamdulillah
3: na tay nak reso bi dafa ben wonni
1: wa dafa neexul wa reso bi xaw ba wa na dafa am na nawetal be
3: yaa lañ ko am ci Dakar
1: ah ndeysan
3: ma nga don def ci YouTube
1: wa reso bi wa YouTube bi moy xawa ki
3: wa moy xawa
1: ndeysan ndeysan
3: ma ngi lay ziaru ba
1: ma ngi lako delo sok
3: dol di ziar ñep
1: ndeysan wa deug la kay
3: ali nuyu di la ziar
1: dina ziaré bi nga deg bokki fele
3: bokki mbossi
1: mbossi waaw
3: ma ngi ndek tay so rek
1: nga toli fofu
3: wa toli day xam na net do la ni am yaaga
1: alhamdullah ma ko yalla yekale
3: yalla mo tam yeb
1: inshallah
3: wa di sar bay balla jang
1: waaw
3: ba yaar ma sar ben sar
1: ah yaar ma sar ngeen sar
3: ngi ni di ko sar ba
1: ndeysan
3: di sar yep takor do ngoy
1: daray waaw Seigne Moussa Mbadiagne.
3: Docteur Moussa Mbadiagne. Soxna Ndey Tamara. Ni muy def am na solo, ñu koy gis nii. Waaw, ñu ngi koy dugalaate ci daara ji.
1: Waaw waaw.
3: Waaw, ñu ngi ko teeluwaat.
1: Ndeysaan.
3: Di ñaan ñëpp jàmm rek.
1: Matale na.
3: Ah, jërëjëf.
1: Jërëjëf. Jërëjëf. Yow soog. Seigne Assane Sow la, ñu koy gis soow jant. Sant ñal na ko, ñu ngi nuyu mbokki soow jant yëpp. Seigne Cheikh Gawane si la, mi ngi foofu. Mbokki foofu yëpp. 88 628 13 37 tey moom réseau bi daa mel ni dafa xaw a sant fay bu ma daa sant Diouf sax la sant xam naa ne ñu ngi ziare mbokki taalib yëpp Seigne Moudou Faye mi ngi foofu ci Aliya koy ziare moom itam ñaanal tawfiq tey siir sans adatu daarin mi ngi mbokki taalib yëpp bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu lay ziara di la ñaanal tawfiq tey siir sanaatatu daari ni di nuyu mbokki taalib yépp rek di leen ndokkeel di leen ziara fuñ mën a nekk mbokk yi Daaru Mokhte yi Seigne Moudou Ndiaye mi ngi foofu ci Thioli mooy tam ñu ngi ko ñu ko ziara ñoom Seigne Ndiaye bokk yooyu yëpp ñu nuyu ñëpp rek bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñenn ziare ñëpp rek leen ndokkeel leen ñaanal tawfiq tey siir sanaatatu daari ni di Seigne bi Mbeng fële ca Bax Bogo koy siare fat naa tur bi Seigne Mbeng maa ngi koy ziar baax di ko ñaanal tawfiq noddu kat la foofu ci bot ci Touba ba ko koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal di ziar mbokki Kellel Diop ak Kellel Dieng mbokki Boode Seck ak Boode Dieng mbokki ba yeewo yëpp ñu ngi leen di nuyoog mbokki Daaru Karim ñoom itam di leen ziar di leen ndokkeel di leen ñaanal tawfiq tey siir sanaatatu daari ni ñeen ñu di ziar di ñaanal bu ak indi doon yàlla subhanahu wa taala danañ ci dikkaat bu leen yoon insha allah Seigne Moudou Fall moom Seigne Bala Fatou Mbodj ma nga fële ca Gouyar waaye ziare sunu sang soosu ci Daaru Gueye ku mel ne Seigne Abdou ak Seigne Youssouf Seigne Mbacke Gueye ak soxna yooyu soxna Mame Awaak soxna Yassine ak ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di ziara Seigne Amdi Sambu Seigne Ndiaga Sambu ñu ngi foofu ci Kamine Sambu waaye di ziara Seigne Mahmoud An Sarr ak Seigne Fallou Guèye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey siir sanaatatu daari ni di nuyu ñëpp di ziara ñëpp di balu àq ñëpp di baal ñëpp àq di nuyu mbokki taalib yëpp bay wuñ kenn ak fenn ak ñenn mel ne lan ñu cërale woon ci waxtu jeex na di ziara mbokk yëpp rek fi mën a nekk dañu bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balaq di leen balaq ñaan yàlla dool di noo dimbali yan yàlla defal tawfiq yan yàlla defal tey siir yan yàlla defal sanaatatu daari ni yan yàlla defal mucc adina ak alaxira yan yàlla sàmm aan musal ci ndog musal ci ràgg ak rafle jaaxle yan yàlla yéenal suñ mbir may nu fan guddëg wira njaboot gu barkee teel bi gu ju nangu sutar siyaatu ci baxuk sëñ bi wasalaamualeykum wa rahmatullah
4: du dox di tëju ki dakaaleem ci ay kër buetaama ca yoneen mbaa boroomam du dox di nelaw ci ay lal guddi cay ki du lekk bareg day mos ngir boroomam di far ay mooy di gëtandow ti caw nit di soti may di jël sañu
5: boroommbokki assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi delluwaat mbéte di lisuwaat di leen nuyute di leen ziara fii ci cabinet sa deex traditionnel ñu ngi fekk fajkatu cosaan ak aada bu mag lool di faj ci gàncax ak ci ren ñu gën koo xam ci borom ñetti jàngoro yi kon ñu jox ko mu nuyoo ñu tàbbi ci waxtaan wi
6: bismillahi irrahmani irrahim mbokki assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu fii muy cabinet sa deex traditionnel fajkat ciosan duma set duma listahara duma bindi duma petaw sama faj bi may faj moy ku am febre colopati ku am faiblesse sexuelle problème sey ci sa walu sey ku am maladie hémorroïde bu ci bir wala buy genni ku am febre ndox musiti li moy sama faj li moy sama liguey duma set duma listahara duma bindi duma petaw li moy sama fajj
5: de ngeen nim ko waxe neena du set du bind du listahar du petaw ñet jangoro rek la ko sunu borom jeklel mu di ko fajj ñu jokke jangoro bi nga xam mom lañu wax faiblesse sexuelle muy problème sey di jangoro bu sonal goor yi senegal lol dem sax bay indi ay problème ci neegu sey muy jangoro sey lan la ci cabinet sadikh traditionnel indil askan wi ci mu dal bu accé ci yow nan nga koy fajjale bu mu wër
6: Abdoulaye laaj nga ma problème sey goor so nek ak sa soxna ci ben lal mana do am avi sehel du ci dem do yeungatu lolou problème sey la lolou problème sey la wala nga nek ak sa soxna 1 minute 2 minutes fekk yow sedd nga guuy pare nga lolou problème sey la parce que goor pour mu am limu bugu manam mu sey ci goudi wi ñaar yon wala ñet yon faaw sehel mu nek ci bu pare fekk yow yaangi am avi ci nga mëna sey ñaar yon ci goudi gi wala chaque 2 jours nga mëna sey ñaar yon ci goudi gi parce que li xam ci sama xam xam moy goor su fekke amutu benn problème amu benn problème stress amu benn problème ak sa soxna sa yo nekke mom sahel da ci dem so paré ay 1 heure du temps encore wala 2 heures du temps ci goudi gi sahel da ci wara demat encore mais nga nekke sa soxna ci benn laf ci benn neeg sahel bu ci dem wala so demé 1 minute 2 minutes fekke yow paré nga lolou problème sey la lolou dañ koy fajj ci dir bu gat lañ koy fajj inshallah parce que julit lepp loy wax wax inshallah parce que neena la amna yo xamantene dañ tok fukki fan jurom duñu am avi pour ci man acidity du am doole da ngay faible lool amna ngarab yo xamantene soko jël acidity lay dundal man da fay dundal goor parce que goor li ta goor tay manam mu meuna am ñaari soxna wala ñetti soxna manam goor wurta sey digante 1 minute rek mu paré wala 2 minute rek mu paré dedeug goor deug da ngay dem ba ay 10 minutes yoy dañ koy fajj bu weer inshallah problème sey bokul nit bo dem ci nit pour fajj ko ci jaar yi melni dang koy leral soudé da ngay gaw paré nga ne ko da ngay gaw paré soudé da ngay faible nga ne ko da ngay faible soudé sahel mo ci du nek nga ne ko sama hel mo ci du nek parce que yi bari dañuy dem ci nit ne ko amna problème sey yem fofu duñ ko leral c'est un problème man lolou mo wouté ak gaay man so ñu ci man bala may defal dara dama lay consulter moy ma laaj la xam sa problème parce que nit pour fajj mu yomb pour fajj mu mel limu bugu faaw nga xam problème bobu lan la faaw nga xam problème bobu lan moko sabab man problème sey pour mo fajj ko il faut nit ki ñew ma xam problème limu mel ci mom ndax day gaaw paré wala xelam mo ci di nek wala da fay faible parce que ñetti bokkuñ goor day dem bu am 90 ans muy nek goor day dem bu am 100 ans muy nek goor témer at muy nek goor di sey di am dom jigen moy dem bu am ay 45 ans 50 ans yëm fofu mais goor day dem bu am

0: wa kon mbok yi xamna dañuy ñew séti imam xamna sax japp na waye ñu dégg cadeau bu nuyo rek ngir dalal xel yi imam assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh man jeex
0: wa ba habib
1: ñu ngi nuyu mbok yi ñu ngi uter yi di sant yalla bu baax xamna japp na waye tombu bo japp lo li tam na waxtan rek ñu ñew ci tuti inshallah
0: wa kay dafa am ay mbokk yuma wo dima wax ni dafa am yenn ci rojo yi dañu jaglel diina aljuma ay waxta rek danaka la lañ ko ci jaglel waye dañuy set lu melni mbirum aduna lu melni ay walu football ba amé émission du am lool lañ fay tek rawatine aljuma ji ñu genn équipe nationale dañ doon convoquer joueur yi heure wi nga xamne ci la émission diina bi amone dañ ko dindi duggal fa lool lool nak doon lu ko jaaxal lool daan mu bëggon dal ñu ënd ci ay labiré
1: lo xam nga radio yi donc télé ñi ci nek dafa am lu ñu wax itinéraire bo xamni yow ci ngay jaar ñaar bi baat kenn ku ci nek gis na walu sport ci bo ci gënné li football ak béré football mom lañu gëna tek ci kanam ko yépp yépp légui nak lolu da ci seen ak fiñ tek diiné masalan budu radio diine ni ko tudde radio diine comme radio bi ñu nek magew ak radio bu melni mom radio yi xey nak mom bu ñu radio diine bu diine dajé ak lu melni lu reey ni football wala mu reey ni lu melni 30 décembre yu mel non
0: waaw
1: im so diine bu mom légui dañ koy bay lool mom xamna koku da koy sogo set ni da lolu def equation waye lolu mom moy dox ci organe yoyu nga xamni ñom dañu japp ni ñom ñoy organe yi nga xamni ñom dañu officiel dañu légal duñu yenen organe yi légui nak lolu mom da bok ci nga xamni mom la wara joyen ci wat mom la wara déferant ci bu dé côté média jubbeut ni ay tombe yu bar la bobu da ca bok moy diina mom lu tax rek leg leg bu dajé ak grand combat bu dajé ak championnat bu dajé langam diina ñak lal lool dal wax bi yalla bok ni ci lu wara jubbeuti wat ndax man loolu ba ko dag yagge set lu upp na mat na 30 ans upp na ko waaw lu télé yi radio yi gëna bari loolu fi ci di gëna fay waaw legi nak kon danaka kon jamono ag na fo xamni bu fekke ni radio bi ci koko mom ab jidit la ni yara émission yoy ay jidit lañu waye nak sen bible way ak yoon min jaar bu ko waccul ci fut ci lolu bu ñewé bu diiné dajé lu melni équipe nationale ni am bis bu mel nonu légui bi lu moy ñak
0: wala la rek
1: ah bi lu moy ñak wala ci dina mom bu di bisu kori wala bisu tebes wala bisu gam wala bisu magal
0: wa
1: yenen bis yu bari ci biir nga xamni bu gune biir amna bisu bopam amna ca lum ca wara def lolo bokul lu meuna sansé dara bok ci ñom seen émission yoy bi sansé ben émission waaw biir kay lañu xañ waye biir mom da naka mom doxan ci lan lolo ci liñu wara defraat da bokku ñu xamni da fa melni tuba bi lim ci bayi won li mom bok ci li ñu moko teureul suñu bop parce que ba bi wuy ay fréquence yi radio ak télé
0: waaw
1: ben radio mo fi nekkon muy RTL Abdou Diouf mo ñew ci année 90 ñu dem kaw mu commencé libérer fréquence wu radio yi après 2000 Abdoulaye Wade da di libérer fréquence télévision yi légui nak Macky Sall ak ñi fi ne nak ñom ñoo dajé nak ak internet waaw lool dal la ci doon wax ci wax bu mel nonu ni xana nu jambatat ko nakar ko rek de way li mo dulu bes lolou dulu bes wax yalla
0: ma sha Allah yo am tamit mbokk mu wax ni dafa gis ci armée lu julit ñi fay def ay fleur ak yoy
1: xam nga legi am na julit yo xay am nañu seen wayef ndum yalla lol ba japp na ni diina yepp yam diina yepp yam ci diina yepp diina yu jëgut yalla la deug la d'accord nan ci waye l'islam ni ñu teural bokku ak li chrétien ni ñu teural l'islam teureul nde indi peneur l'islam lim teureul
0: hmm
1: man nga jël sax bantu bu toy nga sab ko ci bammel sax day wara yermane te lolou sunna la
0: hmm
1: beug na nga ñew ñaanal ko beug na nga jëlat bammel bi
0: hmm
1: ndax nga bañ ko marmaral ko fa jaar xam ni def ni ndax mu mën ko ñaanal
0: hmm
1: te nak sunu ñak xam sunu diini ak japp ni li mom grawul
0: hmm
1: motax julit yi di and ci yenn levé de corps yi
0: suñu
1: démé dawa di ligéy def mi def ko légui nak yeb fleur comme xamul ko won légui ñi la ñokay def légui grawul nañ ko fa def hmm et amna lanen lo xamni tamit won nañ ko xol lool mu walu maire yi la moy ci ñi ne ci gox yi tay amna ñu ay armel
0: hmm
1: amna armel yuñ man yi amna ay dox deen yu xamni dañuy nit lu melni appartement
0: waaw
1: ci armel yoy dafa nek
0: dekk
1: bu ah buñ xeye yalwani
0: waaw
1: aw ci am ci ansi armel yu magat yoyu
0: hmm
1: amna ko mako wax bëkk demb xawma demb man ko se sir mu waatal ma ni mo wir na lol ndax di wax won nañ ko bi deug hmm waaw lol nak maire yi fete fofu ak état bi
0: waaw
1: ñom ñoo li dimbal ni ci armel yo xamni don te kenn suruf ko waay ay nit dem te legi bu ñëlwane bu guddé ñu dem dëkk fa
0: hmm
1: lolou dañ ci wara daal di jox ndax lan jamono yakuna legi gis nga ni amna ñuy jaay yakku nit amna ñuy jaay kawar nit amna nangam
0: nga dëgg wër nga
1: wax aw xoddu ko ci bala nga lakale
0: moy dëgg sa lu wër nga baay lolou inshallah nañu gëna yaatal bu baax baax inshallah
1: waaw waaw wax nga gëna yaatal bu baax baax dëgg yalla
0: lolou mom tombal bo xamne xamna tay da nga melne da nga xawa japp
1: waaw waaw da yoon ni ci ben liggey ni rek
0: waaw
1: da ci liggey bo xamni taxaw ko ci dëgg ñu mel naam
0: hmm
1: waye ci bëgg sétu ni islam war nañ ko gëna mëna jàngalé ndax lepp li gën ci mirage maam cheikh sa yo ko téwé
0: hmm
1: da ngay gëna tiit ndax mbalu mirage bu ñi lay démé
0: hmm
1: ñakara dal yalla gi réré ko ak sañ sañ lu gi ak par parlo yépp légui da am ci mirage
0: wax nga dëgg dëgg la mo
1: bor buñu wara fay mu leer nañ ni ñu taxa ba duñ fay bor bi nit ci dugg ak aljana ak bor deete dugg fek sey luñ la bor bi don te da nga bayyi aljana gi ni deeyi deete dugg te bor yi sey ni
0: la ilaha illallah
1: nañu ragal yalla ci miraa
0: hmm
1: nañu bayyi seddel bi nañu miraa ñi ragal yalla bëpp da mëna miraa
0: hmm tu bayyi seddel bi
1: ya ba sax miraa ne ko comptabilité rek taxul nga wara mëna miraa
0: dede da am yoon de
1: waaw bëgg yalla loolu doyna wa tax
0: xamna baye xabi buntu bobu nañ ci ñew walu mirage
1: waaw
0: jafé jafé ci am ak nit ñi niñ koy défé légui ak li nga xamne moy danger bi
1: ahh
0: inshallah xamna dinañ ci ñew bu soob yalla

0: له.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكي كون نيوات يين سين نيارال خا سين ميسو تيامبار دي زيار نيب ني باي خيل نيب الله جي باي نجاي مانكوي زيار باخ كي اندو نون دار جي لا با اسمان لو واجال ني واجال يا ارام جوب سان افا غوم ما لي نيو non lañuy ziaré soxna Fatim Bakay directrice Ablaye Samba ngi nuyu baaxa baax amna jombu dana am ay jangat yo def ci tam bi inshallah señ Thierno kazalika di ziar auditeur auditrice ñi bayyi xel ñep ñi na ci Marseille ñi ci auto yi ñi xam sax ñi gi seen kër yer seen écouteur bañu tal seen rojo diñu deglu mbay kërign dama la faté ma ngi lay ziaro baax baax mom kuy and ak ñun dara jël señ mbay ma ngi lay nuyu ñu la faté ben yoon rawatana ñu ne ci canal Gold Tap bi ñu dañuy bo fa rombé waxtu yi da ngay dégg ci ci ñaar deug yalla ñu doon mbokk yo xamni bëgg rojo bi lañu ak fu way mëna nekk rek li wër Touba yépp ma ngi lay nuyu ni wër Louga li wër Dakaru internet bi nga xam ñoo ci and ak ñun ñep bayuma kenn ku dégg sama cadre rek waxna la assalamu alaykum wa rahmatullah dina ñaanal nga ñaanal ma di nuyu bayat masar ci ngeen sar bayat no mag di nuyu di la ziaré di la ñaanal yalla mo ku and ak ñun la nuyul ñi señ bay sar sene 4 ñu koy ñaanal yalla yalla taxawako defal ko wër yeng nañu ay yengom yépp ñu koy dégg té ko ñaanal baax fuñu toll ñu ko fatt ben yoon di nuyu bay modou jéri silam risadex bay modou ma ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal yalla ya tamit nuyu ma señ xadim bu baaxa baax bay balla jeng may bay rojo bi bay balla ma ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal yalla yalla defal la tawfi ak taysir bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam momit sa sunu mi andañu di ñu gi nge ci rojo bi mom rojo rek lay deglu ñi ngi nuyu serigne assane sok ci kolaban c'est assane ma ngi lay nuyu ni wa kolaban yeb bayuma ken ñinga togal ñinga dendal barab ñepp nuyu na len ko ci dajal rek ne ko mam cheikh nuyu na la ma ngi len ñaan na ñaan yalla na yalla def njarte nan lañu nuyo señ Ousmane Ndiaye te lëmdu señ Ousmane ma ngi lay nuyu di la ziar ya nam nañ la lol señ Ayoba lo nam nañ ko lol gën nañ ko deg xamna fani reen ko deg inshallah dama koy ziar bu baax baax diko ñaanal yalla ku ko deg ku deg nuyo bi rek na ma ko jottalal dama koy ziar bu baax Ahmadou Mbay Cissé Dakar Sandga señ Ahmadou nuyu na la nuyul ma ñinga dendal ñep ak ñinga togal ak wa sant ak yeb ziar na tek ko sa loxo inshallah bay serigne ma ngi lay nuyu di la ziaru bax nuyu no bay Ousmane mu serigne bu tax ak bay Bachir ñep ma ngi lay nuyu di len ziar serigne Modou Gueye Ngagne ak jang dama ko fatte ben yoon ma ngi ken nuyu serigne Mangone Fall momit sopela ko fanko dara ji ñu koy nuyu bax diko ziar momit dara ji lay deglu ñu koy ziar bax diko ñaanal li bay balé di wax lu way bañ ma dekk ko bëgg fu wax señ ma ngono non la lo bañ ma dekk ko rek bu wax ci rajo bi señ Cheikh Niang ci makka baraga yi señ Cheikh Niang ci takko ndongal takko ñoo ñepp nuyu nañ leen di leen ziaré di leen ñaanal yalla yalla defal leen tawfiq ndongali sambu duma la fatte ben yoon xamna waxtu yi ma nga tim bol ba wala mi doora paré mang koy ziar bax diko ñaanal yalla gën nañ ko dégg xamna mi ngi ñuy bayyi xel sunu yaay mersek mang koy ziaré diko ñaanal yalla yalla sam ko sam njabar gi nuyu la mariatu soxna amina jaxer mang ngi leen nuyu nuyu ma soxna jaaro baaxa baax soxna khadija soxna fatoumata bint ya rasulullah nuyu ma soxna aïcha borom jamm ji soxna anta job mbarom nuyu ma wa mbarom yépp Mam Kumba nuyu na la waye dama ko jox ya ummi jaar na la ko jotal ya amini no Mam Kumba nuyul ma ya bussou ya fatlo ñep nuyu na len soxna ciara jaara xulle duma la fatte ben yeer tamit ak lay jaaru bax bax di nuyu tamit sunu dom di sunu xati di sunu soppe soxna awa fay petersen mon ke nuyu non lañu nuyu soxna anta ndia yarax ngi ñaako deg ñaari tali am ngi ñen ko deg soxna jaara sall ñep ma ngi leen nuyu di leen ziaré soxna seeni xitma momit kuy and ak ñol la ñu koy ziaru bax bax soxna mbeke sar gën na la deg sama nuyu xamna dafa exé gul nam nañ lool gën na la deg ñu ngi lay ziar soxna amé jornu mam jaara momit nam nañ ko lool ma ngi koy nuyu ñu ko ñaanal yalla soxna fat ñing ñu koy ziaru bax bax kon bokk yi mën nañ yaatal jotaay bi ci 88 628 0618 88 628 0618 inshallah ñu ngi leen di xaar yeen tamit ngi indi seen seenum jangat ndaxe niñ ko xay ñun dañu ubbi buntu bi rek dañu al babul maftuh buntu ubbe ko na ku ñew rek mu ne tafaddal mën nga jall ci bo ñe lepp lo ci am ci jangal rek nga andu ñako ngir ñun ñep ñu bokk jariñu kon ma ngi leen di xaar ci 88 628 0618 88 628 0618 inshallah fo lañu xaar ko am limi dol rek ñu lay xaar inshallah ñu tataan ñun ñep jariñ ngir ñu bokk jariñu ndax lool rek moy jibluway bi wax fi lo xam ku fi jige re mëna am lo jariño am am lo xam nañ ci man jariñ keneen kon ci 88 628 0618 ko fa jaar inshallah seen Aliou Ndiaye mi ngi ci buntu bi ku ñew ba fa gëre na la ubil bi sabab yalla inshallah kon de ngeen tomb ñëk bi niñ ko xé moy lu jëm ci walu média yi yag nañ ci wax ndax dañuy sétlu sax lu melni wéru koor bu jotté mom amna ci média yo xamni wala ba ci télé yi dañuy changer sen programme di dalal jangkat yi waraté kat yi ñepp lañuy dalal guddu gi jot dal ñu dalal kenn mu xumbu lool waye day melni dañ koy def ngir sen jariñu bop ngir sen sponsor yi ñi am ngir sen bir gëna mëna dox man lool la ci jangat ndax ni ma xoxe sa suné lu melni koor bu jotté wala tabaski wala magal wala gam wala tam xarit xet yi mel non dañ ci war yeen nit ñi wax leen lan mo waral koori koor lan moy ko wor lan moy sabab bi xagn la ko borom bi subhanahu wa ta'ala wacc ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam naka lañuy woré lu koy yaq lan moy njariñ di yan jeexit la wara bayyi ci doom adam ñu koy jangalé wo borom xam xam ci télé yi ndax guddu gi ñu bari am nañu télé dañuy tok diko sétan aw radio yi buñ ko mëne lank lañu lankalé ko wax nañu lan moy koor nu ñu wara woré koor yan jeexit la wara def ci nit ngir ki kay deglu jëri ci njariñ lu reey reey ba bu koor gi jeexé mu xamné kat man mi ron wor bu koor gi jeexé kat wër wër jeex way ni la wara comporté wu waye ma al asaf duñ ko def ñu wo ki ñew tag serignam wax wax wax mbaaxi serignam baaxi serignam bu ëllëgé ñu ënd keneen mu ñew am wax mbaaxu serignam bu ëllëgé ñu ënd keneen mu wax mbaaxu serignam ñu wo jankati ku ci nekk di genn ay air bes ngir sa ñaar yi bop ñoomit ñi leen wo ñoom loolu lañu bëgg ndax duñu bëgg nga ñew ni ko koor kat nang fecc kat bi kat na wër koor jotna mu bayyi fecc danni damay selal kon koku bu koor jeexé wurtu fecciati beure kat bi beure bu wër koor jeexé jotté mëna def ma beure ke dan lettu mes di sol ciol go bon bu wër koor jotté day xalé damay muru di selal di julli ndax buñ dé wax yoy ki nga xam moko don def dana ko bayyi waye ñom ñi nga xam ni xeyna ci lool lañuy dundé du len arranger mata amna borom xam xam yu bari xam xam nañ len ma ci joxe message lu melni muqaddimatul khidma gis nañu wér koor jumaa ja bis bu ne nañ indi ben borom xam xam mu indi ben thème bo demé daru muhti al wafa dina indi ben borom xam xam mu indi ben thème ak ci bir dekk ba jaka ya fa nak ak daara ya ngay def lol te ñoo ñu xeyna yegole ra ñam koy def bo demé tiaw non lañ koy defé bo demé ndiasan non lañ koy defé bo demé lay non lañ koy defé té ñu ay borom xam xam wër lañu ñoñu kenn du leen wo ndax buñ leen woyé lañuy wax du leen arrangé waye dañuy wo ño xam ni mako mëna waxé moy ñu xam mom daanaka mom ay ay duma ni ay waraté kat do xam no leen tuddé dal ñam dal nénañ dal seen mbaxu sëriñ lañuy wax tayit dañ cey yok li ci bokku ngir mëna am promotion ngir mëna am comme ñu ko xal buzz ñu ko baax bu édu waxe bu ñu am buzz kon yoy tamit bako sété bu li amé ñu né amna marché bi bëgg am ñuy convoquer ay jour émission diiné bëron am ñu dindi ko tek fe jël lol tek kon dara jaaxal na baax bi néna mom bam ko tambalé sétlu yag na to lu am la ni wax lolou lu wax lu am la lu yag la kon yoy tamit ñu ci def jangat bu baaxa baax xam lan mo ñuy jariñ fi ak lu ñuy jariñ ëlëk aduna day jeex lepp lu ci am solo moy nañ ko rafetal armée la tam niñ ko waxé nañ leen jox cër nañ koy war mal ñu dugg ci armée la ñu waw jigen du fay dugg yoon tamit jëkkon nako téré jigen ñi waye mu jigi nak néna leen man ngeena dem waye boy dem da nga melni boy dem da nga melni fekke se fit ñëmé nako boy dem ni ngay mel waye la ko téré won bu ñëk mom kon armée la ko fa dugg warna am no wara doxé sa xel amna fu wara dem ndax ñi teud ay nit lañ comme yow ni nga def ñew di ñaanal di leen ñaanal da nañ fi ñew ñoomé di ñaanal ay nit da nañ fi ñew di ñaanal ay nit tay ñi ngi teud ñu leen ñaanal yow sentul ni ëlëk dina fi teud ñu may ñaanal kon bo fay dugg nga dugg fa and ak yar ak teggine bo ñewé tok fa nga wara tok ñaan la nga wara ñaan bañ di jéggeet ci kaw armée li waxna ko lay rawate na ñi nga xam nak dañuy na ci armel na dañ koy balé dañ koy bayat dañ koy défar rawate na ñooñu dañu and ak yar téggine am yo xam na jékul ci armel rafetul ci armel ndax ay nité teud dañ leena wara war mal wala xad karam na bani adam nit ki buy dund sax dañ ko wara war mal rawate na bu génn aduna parce que bu génn aduna dañ koy sang défar ko sang ko lepp xam na nit lañ ko wara war mal défar ko ba buñ ko duggal ci bir bammel gis nga sax niñ koy warmalé way bo ñëw di dox ci kaw sam armée le peut tax ñu jël ñap ñabal défar jall tak sen dik di waxu di yuuxu di jox nit ñi ki señ bi amul morom yépp ay man na ñak dal mbokk kon armée le buñ fay dugg nañ and ak warma warmal ñi ñafa teud bo duggé nga ñaanal leen da di genn da di ñibi bu dé da am lo fay défar nga défar ko and ak yar ak tégir xamné armel kèn do def ay fleur ay yu julit lay wax kèn do def ay photo yu julit lay wax ay nañ ci baye xel bu baaxa ba 88 628 06 ngeen jaar mbokk xamna ci tombe bi may ñew muy tombe bi may mujjé xamna baye habib bu ñewé nañ ci gëna yaatar ak moy tombe bi ñu nekkon moy ñi nga xamné dañuy na ci radio yi wala télé yi di wax ju ñaaw ta sax ñen ñi bo waxe dañ na ñom ay kilifa lañu di askanal ci seen bop ci kër yu baax ñu sento lor ñi wax lu baax borom subhanahu wa ta'ala ni yeen ñi nga xamni gëm ngeen yalla yeen ñi xam wax da ngeen wax ni gëm ngeen yalla ya allah jina amanu ittaqullaha na ngeen ragal yalla bo xé na ngeen ragal yalla waxul na ngeen ragalé gaynde ba nga koy ragalé jaan dedet moy na nga bayyi xel yalla ittaqullah moy na nga bayyi xel yalla imtisalul awamir wa tinabun nawahi ya ali sa ittaqullah yeen ñi gëm on ittaqullah xam nga ñaare borom bi subhanahu wa ta'ala day wax ya ayyuhan nas yeen nit ñi dina koy wax war na ci ulama tafsir ñom parfois ñu ni bu waxe ya ayyuhan nas ci yenn barab ci alquran wa makka lay wax ñaara nga deg mun allazina kafaru da nga deg mi allazina amanu ya na harfu nida la harfu nida moy harfu bo xamne bu duggé ci mbir day am ñu mi wo day am ñu mi wo ñu diw Abdoulaye Samb dafa gesso xamne abdoulaye sam lañuy wax kon yaa allazina amanu yeen ñi xam da ngeen gëm yalla ittaqullah baye leen xel yalla wa khulu khawlan sadida ngeen wax wax ju yup wax ju rafet kon lim digle nek buy wax na wax wax ju baax wax ju set wax ju rafet neena yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum dana tax sey mbir baax yalla dina la jéggal sey bakkar kon da wax nek buy wax na wax lu baax man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut waxal lu baax lu jeex ak noppi bul xass kenn bul ngagn kenn bul jema soli secret jambour donte lu mu def la mu nek digeenté ak borom mo ak yalla te man naam tuub nako xeyna yalla bal nako wa leen nañu nek ci jamono jo xam legi te liko waral yep moy politique bi politique moko waral Aliou Ndiaye day farfé Abdoulaye Samba farfé Aliou Ndiaye bu gisé dara fé lo xam lu mu wara wax la ngir jariñ nit ñi ñun ko waro ko fa waxe dem gëssu ay mbirum ñew jema sét yu ñaaw yu ko waxal tam koku ti tok di wax lu ñaaw man sax waxal lu ñaaw ndax ni mo gëssu ni mëna gëssu ba xamal nit ñi non lañu mëna gëssu ba xamal ko kon mo tan nit ki waxal lu baax la bu jeex ak ma noppi waye lay dafa melni nak nit ñi li ñi gëna sawar moy wax lu wax safaan لما يستعجلون سيئا قبل الحسن نم دال واخ لو نياو مو نون گنل فوب واخ لو باخ دا داني خام تي نيت كي لو باخ دي نكاي خام واي دون كو واخ نيغي خار مو جوم بن بيس ريك با واخ لو صفان با مو فكسل ني ني خامن ناكو نيتا لول نا اي فان لول لا ني ني لا باخ لام دون ديف لب سين يور نيك تي مات يانتي صلى الله عليه وسلم موني دال dal tay dafa bok ci jikay julit nga tay dal bu mbir amé bala nga ci wax nga setantal ko chambar ko dor xam ngay wax way yakamti dafa bok ci jëf sheytane yakamti allahumma dal lu bax mom da nga wara yakamti mu ñew misal nga yakamti wër koor ñew bu ñewé ngir nga man ci jaamu yalla way ak safan kenn duko yakamti motax mo ne dal da bok ci jikay julit bok ci islam way yakamti lu bon da bok ci jeufi setan daf melna ñun dañu toll ci jamono jo xamne wax lu ñaaw rek waxal bon am ñu xam sa yulun gisé ñu genn ci écran lu bon lañuy wax duñu wax lu jariñ mëkk xana ñoon duñu bayyi xel ne bisé nga ñew na xam ngeen internet bi legi lo fa wax meñ ñu denc da ngeen deg ñu xaar ëllëg ci bi yalla téré yow mi fi nekkon daan wax lu bon di xass nit ñi sag nit ñi bis bo fu jige dañ koy genn de dañ koy genn de genn la ngay sag ay nit di xass ay nit di xass ay gor di tuddi seeni wajur di wax ci ñom lu ñaaw te wajur def ñu lu dara dara lañ la defut fan ye deg na fi ñaari jigen ñu doon xulo kenn ki neena mom sa demon nañ ci yoon ma xam nga fuñ tollu kenn ki dal neena da am ko doon xass di tuddu wajurum te wajurum dafa genn aduna mu koy xass di wax ci mom lu ñaaw motax mom mu mer ba momit diko wax lu bon wajuru genn aduna li seen bu ngi tuddu donte mo gënon na doy war ñep genn aduna ñaanal ko yalla yalla jéggal ko waye lo ci wax lu bon te ñu ci bari ñi wax dañuy sos rek amna fi ay sos kat yo xamni sos rek tok di waxal gor lo xamne waxu ci dara ñom ñoko sos di ko waxal islam sa dafa may nit ki buñ ko toñan waxal ban sañ nako waye mu wax fam ko waxe la yahibu llahu jahra bisu illa man zulima yalla bëggul ñi fessel lu ñaaw diko fessel di wax ci kaw ludul ki nga xamne mo la togn diw ñew na ci wax wax lu bon togn la wax lo xam deur amu ci nga dem fa nga wara waxe dem wax fa ne ko diw momo waxal momo waxal nangam waxal ma nanga waxal ma nangam talim wax dara amu ci ñako wara fajj ñu fajj ko waye la ci internet bi lañu dem ci télé yi amna télé yo xam lool lañ fi nekké ku bëgg waxlu ban bo ñëw rëñ jox la nga wax té ñom ñoko wara ñëk bañ di xass gor du jéma tu sal gor kan mbokk yi jamono fofu la toll nañ déllu waat ci borom bi subhanahu wa ta'ala xamni nit ki lepp loko waxal ci safaan mais na ko waxal ta amna ku lako mëna waxal ta wax ko gor deug lu bax ra lay wax ci nit nga and na fukki at ak juroom ngeen and ñaar fukki at nga xamal ko lu ne ci fukki at ak juroom ngeen and wala ñaar fukki at ngeen and xam nga ci mo lu bari xamna ci lu bari setan ko bari pexel borom mota borom subhanahu wa ta'ala waxon ne na ngeen moyte ndiko setan setan sen non la wat ndiko lan setané nak setané sen non la setané ñoo ba jaar sen digënté nga dem tok nak la nga xamul lepp ci safan ta muso ko wax nga gën ko diko wax la nga xamoon ci lu bax lepp do ci wax dara ñi am xel sa dañu xamni ki kacior la say la nga andana fukki at ak juroom nga am yoko xamal mu am lum la xamal doomu adama xeyna doon na joom di def yo xam joom tala nga xam ko diko dencal di tok ci barab diko waxal lu bax safan ko muso ko wax seytane ñom na le nga tok baye yu bax yi di genn yu bon yi te ya ko dencal yow ku jara ragal nga ko jara ragal nga ñu and nga xamala ma xamala nga genn sama ñoomte nga genn ko diko fessel yow mom ko kuy borom xer rek warna ragal warna ki de mom jeurt andal ndax ko and ak mom bis bo la ndeme ba tagale ko am li ni la lay def ken dot la ñeme wala kon ku deggu ku am xel du la ñeme ku la ñeme di and yor yeen bokku jëf loolu barna ci rew mi legi dama and ak aliou ndjay ma bax luma man di defen ma bax da ngay def safan tax ñu na la motay ndax aliou ndjay la addal mo defé safan ñun ma ya tay aliou ndjay ga addal bu ëllëgé mo né bana aliou ndjay ñun ma ya bo ya gëdë yes yépp réew mu fol tollu bakki 86 628 06

Ok, mbok yi 88 600 déjà reçu di jib maa ngi gis message inshallah na message vocal la ma pare inshallah dina ko déglu ñi ngi sant mbokk yooyu dañuy wane rek ñi ngi ànd ak ñun xanaa dañu ne ci barab yoo xam ne doo mën a woote loolu day am waaye inshallah li am solo mooy rek rafetlu ngeen waxtaani te it yéen ak ñuy bàyyi xel kon loolu rek mooy njariñ li mën ngeen def 88 628 06 18 kon li ñu bëgg a wane foofu rek mooy nit mooy nitee da ngay dégg ñu wax ne nit mooy garabam waaye nite mooy garabam nite nit mooy insaane mooy nga nekk nit xam li la war xam li la warut xam fi nga war a yem loolu mooy nit bul gis kenn jàpp ne yaa ko gën bul gis kenn jàpp ne kii sa ginnaaw la war a topp jàpp ne yow ñëpp a yem borom bi ne subhanahu wa taala moo bind te yemalewut sunu baaraami gis nga ni mu sutantee nit ñi noonu la ñu rawantee loolu lépp na ci coobare borom bi subhanahu wa taala nit ki lu mu suufee bu la yàlla jox ba nga bëgg koo xeeb wa amma saa'ila fala tanhar wa amma bi nihmati rabbika fahaddis wa amma alyatima fala taqhar wa amma saa'ila fala tanhar borom bi subhanahu wa taala moo ko waxn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ko bul gis jërim ba di ko gëdd di ko suufeel jërim mooy koo xam ne dafa ñàkk waajuru góor ku ñàkk waajuru góor te majeurugur kooku mooy jërim waaye bu xisee majeur nekkatul jërim xam waajuru góor dafa am solo lool ci kër dafa am solo lool ci njabootam kon xale bi bu gënee àdduna gisul waajuram wala mu doon ndaw waajuram dem lu metti la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga ne xamul waajuram mos koo gis laata moo gënee àdduna ci la waajuram bi góor génn waaye borom bi subhanahu wa taala moo ko taxawul boppam moo la mun ko gis nga fi nga jaar na mu mettee kon bul gis jërëm mukk di ko gëdd wa am ma saa ila fala tanhar ki nga xam day laaj bu ko xañ bu ko dàq kiy laaj bi ñëwee boo amee jox ko boo amul na nga waxtaan ak moom waxtaan bu am solo ñun aaye jooju li tax mu wàcc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon tàndarma am cëgg tàndarma yi bu bëggoon sayyidina Ousmane daa di ñëw fekk yonente mu jël cëggu tàndarma jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di bég daa di koy teg am ku ñëw ni damay sàkku ndimbal démb ak barki démbi lekkuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël cëggu tàndarma jox ko kooku mu demee sayyidina Ousmane dab ko ne ko ñaar na koy jaayam mu ne ko nangam mu jëndaat ku ñëw jox ko yonente bi kooku daal di dëppaat daal di ñëwaat daal di yalwaanaat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko sayyidina Ousmane dabaat ko ci ginnaaw kër ga waxaale moom jëndaat ko ñëw jox ko yonente bi mu dëppaat daal di ñëw bi mu ñëwee sayyidina Ousmane gëdd ko ne ko yow da ngay yalwaan wala da ngay wut xaalis aay ji daal di wàcc daa ne wa am ma saa'ila fala tanhar kii laaj bu ko dàq boo amee jox ko boo amul wax ala moo wax ju rafet wa amma bi nihmati rabbika fahaddis xiwal yële sunu borom subhanahu wa taala joxe dee ko waxtaanee nga xëy suba dara jotu la nga yeew dara jotu la li njëkk a war mooy nga dem sëlmu jàpp julli suba am na ko xam mënu ko ma nga tëdd mënta jug fa mu jug fa mu tëdd yow yàlla may la ko wa amma bi nihmati rabbika fahaddis loolu xéewal la bu la sunu borom subhanahu wa taala defal nekkul xéewal mooy jox la alal rek jox la ay kër jox la ay oto du loolu rek mooy xéewal moo tax borom subhanahu wa taala leeral na ko nee na innama amwaalukum wa awlaadukum fitna nee na seen alal yi ak seen doom fitna la ci yéen rek ndax bu ëllëgee dërëm bi nga am fi nga ko wutee ak fi nga ko dugal dañ la ko laaj dërëm bi foo ko jëlee dañ la ko laaj nga leer ko mu leer foo ko dugal dañ la ko laaj ba mu leer sa njaboot
dañ la laaj ndax li nga war la nak ñom yar leen ndax def nga wala defoko te ma nga tambalé ci wajuru jigen wa ndax nang ko wara tané nga ko tané dang ko tanon ngir diiné ndax dang ko tanon ngir alal dang ko tanon ngir askan wala dang ko tanon ngir tar ku jigen nga tamit ku goor ki nako ay wajurum kiñ ko jox naka lañ ko tané momit iza ra'aytum man tardawna dinahu wa hulqu fasawiju entu salasa waxna yen wajuri wala ngisse ko lan geureum dinem ak jikom len ko may sen dom lena jigeñ ñu buñ ci bari nak buñ ci bari ñoy tanal sen bop taw wajur wa ko wara tanal wartan ko am dine ko am jikko mu jël dom mu def ko fa ngir bu ëllegé dom ji man fa jëne jabar gu barkel way leg ma la saf kon bokki melni waxtu dam na ni ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu dafa ñu taf ak taysir di jéggelo baax baax lu jibu yalla lu dëngu nuno way liñ jiblu won rek moy ñi ñepp ñu bokk jariñu lo rek mo nekkon jiblu way bi di sant baaxa bu geew baax dafa xawa xatay ne ci ay yëngu lepp rek ci dara ja la wa inshallah dima ci ñew ñi ñaan yalla may ñi wër ak tal bañu fekk waat ko inshallah dinañ ci gëna xuss bu baaxa baaxa baaxa di sant auditeur auditrice yep nañuy baye xel ñu bawo ma kenn sant nañ leen gërëm nañ leen alu ñaa ma nekkon ci machine bi fekk alhaj ibrahima cisse fi di sen nuyu nañ abdoulaye samba touba mustapha niass imam ñang al mahmoud ahmakebe seigne cheikhlo ak ñom oustad ñom soxna fatou sonde alta in uridu ila al islah mastata'tu ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: suma ñew kuma jappalé ci am ko wa mëna nek waye dama ci dama bëgg ñaar yoy tam ci yow mu ne ko lu mo mu ne ko dama bëggon nga taxer lu ñu defal la lo jëfandiko ba nga dem ñaaral bayit moy yëre yi nga sol dafa rap am melokan wax ndax nit yalla yi bu tollé ci waj mbir seen melokan ak nga ngi doxé Seigne Touba dan nako waw ben bi de man na la ko nangul waye ben bi nak mom xamna du fi du xaj muy togu ke jefandiko gi mom du fi xaj waye nak yere yi mom man na ko nangul wax na ci xaar ba da delu wacc ci keureum ci keur ga dadi wut am manto bu rafet ñew jox seigne bi sol ko seigne bi summi yere yoyu jox ko seigne adam ngay nako barkel loko
1: la ilaha illallah
0: bobu nak yo bobu yoonu mu russo ko
1: so good hey
0: ñu adi and jëm nar Seigne Touba Daoud nangukuy tok loxay neen do def dara yalla dogal nak mu dadi dox seigne adam ak werdu mu diko werdu bu tedde ba guddi rek wala ñu dox ba guddi rek seigne adam yuux yu xawum yag seigne touba nako adam lo gis mu ne ko ma ngi jakarlo ndar mu ne ko xolal sowu lo gis mu ne ko ma ngi jakarlo dakaru mu ne xol ko mu ne ko xol penku lo gis mu ne ko ma ngi jakarlo kahabatu
1: rasulullah
0: mu ne ko xol sal mu ne ko ma ngi jakarlo ñane ak dexla ci boori kawru mu ne ko xol ci kaw lo gis mu ne ko ma ngi gis ay nit mu ne ko xol ci suuf adama lo gis mu ne ko ma ngi gis ay nit bobu mu ne ko adama adina ak alakhira ngo ne ko li ma suñ borom jaral ci rasulullah alayhi salatu wassalam dima ko deflo so ma ci jappale top ma ci waxuma la yow waye ko dara ci set ak sey setat yep dess na len war mal dess len tut ñu da ala nak continue dem dar bi wute li ñi wut bu nopp daaji ñibisi
1: ci sey
0: setat waye señ bi nak bi ñibise señ touba leg leg yef dikkal ko señ xaaram leg leg yef dikkal ko ba mbokk yi sa wax ne ki de xuma lu ko dikkal ni waye mbokam mom fa andi won mom
1: moko tek
0: amadou mbakar moko tek
1: moko tek
0: wax nañ ne bu ñewé señ bi ñaanal ko mu da delu wat ba amna ben téré bu photom bi sax bo gisé amna ci lu melni téré bu tak ci bat bi wax nañ ne señ bi moko bindal won non la defé nak ba ben bis bi wota gi ñewé rek comme nim la ko waxon ci ginnaw légui señ bi wax limi wax mu daal di jébolu ci santé wax ko lim lay wax légui aduna gi gat bu fi soxla wu
1: mbaal
0: mo lay may ker mu ne ko nangone waye wekku ci leeru yalla gi ba ko ci wek lendam do ta am ci xaw yow aw yoon legi nak bi lolou amé nak ñu jéppulu li mission mom ndax lam doon jang nako keur bayam jaar na ngi laal na ci jang ci daara ci ñoon ante sabi leena señ bi wota ne benen méthode bo xamné tassub daara ga karama nak waye nak da ci dolli leneen lo xamné mom lañ wara def ndax lay buñu défé lool nak xiaram nak ginaaw xamna limu wara xam limu bëgg xam nako tay fam bëggone yegg yi ma nga ci yoon wa mu daal continue nak liggéey bobu nak bokkon na ci im doon liggéey moy tarbiya luñu wax tarbiya moy doomi soxna jo xamna fekk nga sey nawlé wala sey mbokk yépp jang nga jangé waye tiwul nga yelwani nak bu rujjuté ngay rujj su bay jotté ngay bay waye diko jox sub sëriñ loolu la ci xaarama nekkoon di def ndax boobu am na ñu newoon ci biir daara ji di jàng dut ay tut tànk sëriñ bi yor yenn daar ji léegi nag moom lim koppte woon mooy di yelwaani di indi ci daara sëriñ bi ngir dong yi fi nekk mën a dund xam ne ci bu xëyee suba rek ay ngiseem yu mag la yoroon yor menn mbaam moo xam ne sëriñ Touba ci bopp wax na moo ko joxoon mbam mi nak wax na deggal na xaarama deggal go xamne du ko ngala tak bu mu def dara tak keur gum dugg mbam ma dugg fek ko fa bu do ci neeg sax mbam dugg ci neeg fek ko fa motax wax na na xaarama ñaar bu daan dugg ci keur wala dara daw dugg ci biir neeg ci atab rek lay do ndax bañ mbam ma fek ko fa mbam mo nak ba yoron yor ay ngisem li tambale ci dugg mbokk ak lepp lu nit doomu adama di yitte wo ci dund bu dajale ci dëkk ba mu bari mu teg continue wa ci dëkk ba mu bari mu teg mu sëf ci mbaam mi indi ci daara ji dongo yu dundé bu xeyé suba mu daal ko defat non ci méthode bobu la nekkon di yelwaan di indi ci daara ci modon ci waaw
1: ci jere jeuf di ma sha Allah jere jeuf señe modou gey mbacki dima la ko waxane rek bu demé ba ci kanam daj lay mëna ubil téléphone bi su ko défé ngeen waji rek 88 628 337 ñu waxta day jambar jo xamne yakarna xol yi sedna ma sha Allah ci ñu tolo mom ci cheikh adam na gey ci diggam ak
2: ku tém ci xam xadim ci ñare fm lergue fm
1: liggey bu am solo ku seigne touba wul won kon di wax bu deglo seigne aliou dafa seigne modou dafa melne ku seigne touba wul won la lol ndax bam dalay and ak mom yakarna ne boba yoon wi sosogul waye bi yoon wi sosoyit mu bok ci ñeuk joxe bopam waye taxok seigne touba nanguta taguk mom ben yoon lolou lu ci am solo la lo xamne set dañ ko ci kon dafa melne mom mi jukko mi ak taxawayam lu mata genné la lol ndax mësta genn dara mësta genn Serigne Touba mësta tagok Serigne Touba ben yon ci déggo gum déggo melni ko xamone tamit nim daan jëfëlenté ak ku tedd gi bu waxé mom na nga xamné ñu ngi koy tontu ci amna ci téy lu am solo lol moy bobé mu wara dem dar lolou ma Serigne bi xam nga lolou ku dégg Serigne bi ta xam noy jëfëlenté bo rek moko man bo Serigne bi yitté ji kawé na lol ndax ci la doon bëgg woté ba Serigne bi nangul ko yoy nga xamné ñu bari mënu ñu na am lol ci mom am Serigne Adama da melni Cheikh Adama gey ko ko jégué won Serigne bi la ko ko ku Serigne bi doylo won la ci fann yu bari bari lolou jang dañ ko ci say cadeau ci deggam ak mom ndax lu ci bari def la ndax li ma wax leg rek mom lay baam lu am solo te lolou ñu bari man nañ ci jangé moy borom juddu bu reey la borom xam xam la borom mi at la waye lim fété won tamit lolou nañ ko nañ ci baye xel bu baax baax te señ modou fa la daanel legi muy dem di yalwani di ñew di jox dongé yalwan yakarna né ñi jaar ci dara xam nañ ko ñu bari mënu ko yombut rawati na nak ñi nga xamne ñun lañu ñi woy ay ciadok ay yenen ak yenen xam serigne bi ñu bari ku ci massaana def lolu mel non da lay def lolu mel non ngir mëna dindi yu bari bari ci yow mom nak mu téla nangul lolu fété wo lolu te fek alquran jaak xam xam ba mi ngi fex dal ci dëndum waye téwul mu wañ ko dem di taxaw ñoñ alquran kon da melne fi ko serigne fété wol moy ci ñoñ alquran ma sha Allah ko serigne aliou batay rek Serigne Modou Gueye batay dama bëgg rek tam ñu wëyel ci diggam ak Serigne bi ndax Serigne Adama fa melne ndegam da ñëk ci Serigne bi ñëk jébulu yaakaar na ko diggam Serigne bi da doon digënté bo xamné bu yaatu lay doon bu jëflanti bari lool buñu mëna mëna jariño lu bari bari ci mëna jàngaté ba mën ci jubanti ko kon batay ñëw ci diggam Serigne bi ndax bëgg na té vite ma dégg ben xëss bo xamné dama bëgg ñu wërul ko fi muy diggam ak Cheikh Day Mel dañ né Cheikh do ci mom la jaaré ba dem ci Serigne bi lool xam nga nak comme nit ñi day wax tay njabotam tok fi bëgg na lool mom ñu waxtaan ci bu layer nga xamné ci andi way ginnaw nak bo ñu andilé batay ci dëgg ma Serigne bi batay yana la xala gëna am ginnaw daara jaak yu mel non yeen taxaway mission lan la nekkon dëggantaan bala ñoo ñew ci laaj bobu nga xamné mën nañ ko wajjal muy digënté Cheikh Adam ak Cheikh Fall bi ko Serigne bi yonne lool ma ngi ko yag dëgg ci bu yag ci magalé ba gëw kër yi daan gëw ñoñu daan gëw nga xamné dénga ñom lu né lañu daan wax ñom lañ daan dégg ñi wax lool nañ Cheikh Adama Gueye ak waxete ba xaar ba fofu mu ñëw ak yaay may xey dang ba yu bëgg rek bu ñé yoyu daal tay mom bëgg na ci mu leer nañ Serigne Modou dégam ñu ko daal mom bay ba ko wajjal laaj bobu soobel ak yeen nak bismillah
0: ñoñu ki xamna mom tawakkal
1: ko ke ban la ke
0: waaw légui daal xalaaxa digënté mo Serigne Touba moy lu bax rek mo leen bolé ay nit ñu bokku bëgg bëgg ak gis gis la vision bo xamne dañ ko wara dox yalla jaglél ko kenn comme niko Serigne Touba radhiyallahu anhu waxé won ci Serigne Abdoullah Mbacké mu bax mo netlé won niko ca Serigne bi bu mu duggé khalwatu Daru Khudus gisé ko ahlul badr ak yoonte bi alayhi salatu wassalam mu nako ci ñi la bëgg bokk ak la xoyonte bi waxanté ak mom ak la señ bi waxlanté ak mom ba am li am kon loolu rek mo dox seen digënté Cheikh Adama ak Serigne Touba radhiyallahu anhu bimu gisé né Serigne Touba dal jëm lu jo xamné mbolém fann lu bax lepp mi ngi dajé ci mom bu dé xam xam it mi ngi dajé ci mom budé lewet ak mëna jëflanté ak wormal nit mi ngi dajé ci mom ta xéxana méthode bobu la bëgg mom la sopp mom la wolu motax mu téla xam sëriñ bi ci ngi and ak mom ba nim ñëwé mbacké kadior jëbulum gogo ba nonu muy défé yelwanam momu da nga laaj mu ci digënté ak Cheikh Ibrahima Fallam ci yelwan momu nak Cheikh Ibrahima Fall gën ci siiw lool ci ñi mu ñëw ci sëriñ bi waye bari nañu xamné ci ay gis gisam wala comportement bu mu amé wala xam xamam ci lañ jaara ci mom ba ñew ci sëriñ bi nga xamné bu ñu doon lim man nga gaaw lim sa baram fukki baram ba mat man nga tuddu ñoña way nak jamono da laaju lool waye ginnaw sëriñ Moussa ka mi nga xamné marsiyana Cheikh Ibra da wax na li mu wax na Cheikh Ibra ko moko wax mu netali wat ko moy nim gisse Cheikh Adama gi lool da day do seuk ndax ki di rakam mu Cheikh Mbabu yi non la ñewé ci sëriñ bi moy tam ci Cheikh Adama gi mom la jaaré ak ñeneen ak ñeneen bi mi yelwali nak dafa dajé ak Cheikh Ibra Fall mom wax nañ né
1: xam nga fan dajé fu mu doona wala
0: jappal wax nañ né dañu yoni won ko ni wax Serigne Makhtar Touré mu jëm ci kër bour bo xamné dafa am ben teug bu fa nekkone bo xamné teug bi day teug ay aller ak yoni nit ñi utiliser wu ci mbalu may mu diko wuti fofa diko namulu ji ngir waj nawet bi salama yi nek di yelwani motax bismoussa musaka diko martial da len tuddu ñoom ñaar ñep ci martial bi waye nak bokku ñu won miso bu ndon dox motax musaka dafa wax ne cheikh ibrahim masna xibaaru ngeblo bay wax ne yalla miko mom monako bamba mo la mom rasé ko jox ko sey bexé mu ko waxe ba da ne mu da di dem tay ba dakar ngir deg bamba difa xaar fekkon na serigne tay ba dakar tim jangale xamé pexé mu tudde guddi li saxar ba mu xeye ba sitbar serigne makhtar touré fa jaar le dem ko ngay pexé tan na makhtar touré ga yenn jour yenn ko jëm mbacké ka jor serigne bi yonu ko ci bo cheikh ba top ci fexé dan na ba gis fa cheikh adama gi sandi mbiram dal di ci ngoy mu won ko bamba mo reey serigne bi nang ko fexé bi yalla dogalé nak mu dajé ak cheikh ibrahima fall Cheikh Fall da ko xol rek comme ni Serigne Thiadama xolé won Serigne Touba xamne ki amna lu nekk mom Cheikh Fall da ko xol la nako yow mi de bo dut kamay wërit man la ci mom nga bawo lol la ko Cheikh Fall wax
1: gëgël lol rek
0: Sarama it ñew ko man la dañu ko ah man de amna kilifa ma nga ci kër man fa la ko baye ñu koy wax Ahmadou Mbacké
2: Jantib FM Cheñare FM Lergue FM
0: man ko man na nekk yalan momu Cheikh Adama def mu and ko ak Cheikh Ibra Fall ndax bu daan yelwani du ñew ci santé du dem légui ñewati santé day dajé day dëkk yu bari bu dajé ba nopi mu indi ko bo dëkk mu daal dem
1: okay
0: da mi ko fekkon ci mission bi nak mu la di and ak mom lool
1: égalé lool la fu dem yelwani and ak Cheikh Ibra
0: and ak Cheikh Ibra
1: ci
0: non lañ def non la def ba jaarat dëkkam bu ñu wax mbabu amna benen goor gu fa nek ko xamne talib cheikh ibrahima cheikh adama geyla muy serigne ibrahima tiam ak yenn ci adiyé yu fa bayé won ñom la bolé ñom ñep and ak ñom indi ko ci serigne bi ci ñu ñewé serigne bi laaj ko mu ko amna ndongoluma andal mu ko woko mu ñew cheikh la ñew waxtane serigne touba wax le lam waxon cheikh adama geyti ñël ben nga
1: ñom la cheikh
0: ah Serigne Touba wax Cheikh Ibra la waxon Cheikh Adama ngay ci ñël benu jëm lu ga moy bimu ne ko aduna ji ñu nek bu leen fu soxlo wu mbar mu leen ni may ker moy ñu wax ko la nga waxaton nako nangu nan way wekkun ci leeru yalla gi nga xamne ku ci wekk setan aw lendum du am ci yow aw yoon non la da defé ñom ñaar ñu and loola motaxit méthode bobu it Cheikh Ibra xam nako ba lu ci bari xalaaxa bi dox sen digeenta ñom ñaar deug lolu ci la soso
1: la soso
0: waaw ndax ak na ci sax ci amalante sa doomi moram wala sa doom nga jël ko jox ko doomi ndax Cheikh Abdou Fall jël na doomam jox ko doomi Cheikh Adama gay doom bi jigen ta lolou ci ndigalu Serigne Touba la ko
1: am Serigne Bangi fi
0: waaw Serigne Bey ko waxon nako na nga fexé ba sa wa keur ak wa keur Adama gay nan jaxso
1: ci
0: mu jël ben doom ñu wax Ummu Khayri jox ko Serigne Magay Jama ngi taw Cheikh Adama gay mu ne aw jiw mu dal ga noppalu amu fa njabot
1: mom soxna Ummu ka
0: Ummu Khayri mom
1: mo nelaw
0: waaw Cheikh Fall da jël doom ñu wax soxna Ummu Khayri
1: waaw jox ko Serigne Magay Jama
0: jox ko Serigne Magay Jama mi taw Cheikh Adama
1: gay waaw
0: Ummu Khayri mom da di tela nelaw
1: waaw kay
0: bayu fu njabot
1: waaw
0: Cheikh Fall da di yek lool da ne aw jiw ci keur Adama gay rek mbaa jegi palen yep jeex
1: ci
0: da di jëlat soxna Ummu Kalsoum Fall joxat ko Serigne Magay Jama
1: mo bay
0: mu jur fa am fa ay dom am na fa ko ni wax soxna Rama Gueye wax nañ Serigne Touba moko tudde ko rahmatullah
1: ci
0: am fa ko ni wax Serigne Bara Gueye ñu tudde won ko Serigne Baram Serigne Touba am fa ko ni wax soxna Fatou Gueye Badine Fatou Gueye mom mi fi yalla ñu ñaan suñu borom guddal fanam te wëral ko
1: ci
0: soxna Fatou Gueye mom lañ joxone Serigne Cheikh Fall Khadija Gueye man nela won ci xel kom jam mo jur Serigne Modou Abdoulaye Fall ñoo ñoo suñu doom badjan ñu ñak solo yoy
1: déssa
0: déng daay soxna Rama Gueye nak ñu joxon ko ke Serigne Bara Ndiaye ah Cheikh ke Cheikh Abdou Fall yoy mo am fa ben am fa doom ñu wax Mam Fatou Ndiaye Mam Fatou Ndiaye mom nak mi ngi ci Serigne Fallou Serigne Modou Amitami moko denc soxna
1: ma sha Allah
0: amna fa bokku ni wax Serigne Al Hadji Gueye itam Serigne Al Hadji Gueye mom lañ tudde won Cheikh Mamadou Fadal mom gëna tok togaay Cheikh Adama yeeku fi nak
1: ndessana
0: xala xa bobu la am digëntéem ak Cheikh Ibrahima Fall am
1: inshallah
0: waaw ndax dañu bokk mission bu ni dox
1: kay
0: bokku li dundu bokku li jiflanté motax wax na né sax Serigne Touba masna wo ñett ci melne Cheikh Mamadou Babou mi rakam Cheikh Adama Serigne ñaar baye bokku lepp wo ko ni wax itam Serigne Moutala mu Cheikh Ibrahima Fall wo Serigne Moussa Diama mom Cheikh Adama Gueye di rek Serigne Moulay Diama ne len ndax yeen ñaar yeen ñet ñi xam ngeen numa demé ak seen baye
1: te
0: xalas ñeñ ko mbacké dé buñ ko xamone dé
1: ci digg lañu jël
0: mu daan né yow Moussa Diama sa wajur wa Adama Gueye dé da doon dox ci digg ndjollor naju tang jël boole mbuya muy dox ba yam ci man may ndalu set guuy tane xanaan amanda amana set ba nafto
1: ne xanaan deug la intiba
0: munoko munna set may ndalu set guuy tane xanaan
1: ci
0: mu dal nan ba mandi dal di genn dajje ak yow Serigne Assane Gueye sa baye Cheikh Mababu da nako mababu ñewal nga nan
1: ñewal nan waaw
0: ci ndalu set guuy tane xanaan
1: ku bax la de
0: Cheikh Mababu da ñew nan ñu genn dem da dajé sa baye yow Morta Fall Cheikh Abdou Fall ko Cheikh Abdou Kay nga nan ndalu setu guuy ma nga fet neex nan né bi nan dem nak Cheikh Abdou Fall nan dindi lak bi len lak bi lak
1: ndali
0: ndali ba ñepp
1: man def wa wa ila hayto ci
0: dal ci ak da ci tek ne lima len defal ñom ñet ñoon de su fekkone ne lumay defat la bu don lumay may dut mako mayati budé lumay jaay dut mako jaayati budé lumay ablati
1: waxna dal limay defal dal fatna
0: wa fatna dut mako defal ci kenn
1: dessa
0: ndax liko waral moy yow Moussa Diama dama ko defal sa baye Adama Gueye sa Adama Gueye télé gedd aduna ak li ci biram télé ñibbi ba taxna 53 ans dong la fi Cheikh Adama def
1: 53 ans
0: def def wa
1: yow
0: mo yow Serigne Assane Gueye mu defal ko sa baye Cheikh Mababu Cheikh Mababu nangotu te selmal ba julli yor yor rek yep la nan masse de julli yow Serigne Moutala Fall dafa ko Cheikh sa baye Cheikh Fall
1: do tu julli
0: xamatu kenn man kep la xam motax budel lumay def lu mo defati budel lumay may dut mo mayte budel lumay able dut mo ko ablete non lay def non lay def legi nak Cheikh Adama itam rakam jodu di Cheikh Mababu wala sax ci ndar ba legui Serigne Touba woon nako demal wutal ma téméré dërëmi nguur duma fa caajo saxaana ma ginnaaw xam na ndar daana fa dem lu bari mu daal fay dem dafa wut loolu yàlla dogal muy dem ba mu àggee fanaan ci kër genn wàlli wu ñu wax sëriñ Ash Camara am ku ñu wax Samba Law bi Fall ñu nangu woon ay Samba Law bi Njaay la waaw ñu nangu woon ak juróom ñu nangu woon ak ndombay tànkam yu bari yàlla dogal mu ci doon ñaan sëriñ Ash sëriñ Ash daal di dugg xalwatu xool na ko lii daal mënuma ci ñaan waaye am na ndongal Ahmadou Mbacke daal ku ñu wax Adama Guédé soo gisee am naa yaakaar dana ci mën a ñaan
2: mënu ko anamu mën ko fii ne fanaan ci
0: waaye day xëy di yelwaan yi fekk boobu mi ngi yelwaan téeméer dërëm boobu
1: sëñ bi sasoon
0: mu daal di fu mu nekk mën ko ci dëkk bi rek def de waaye Samba Law bi mënta xaar sëñ si Adama
1: da ko wëri
0: da ko dem wëri ji ba mu demee ma ngi ko fekk ci marché ba muy wax lu faddu loo xam ne nii waane nitu kese ku koy wax fekk jigéen gu toll diggante mu wax la li nga am góor la wala jigéen la
1: waaw daa fees ñu ngi turu
0: léeg-léeg mu toog ci barab yu ne ci dëkk boo xam ne si xaaral mosu faa jaar wootuma gi xam kër ga bay xam néeg ba ne dem leen neel diw foofa na sulli nangam ak nangam ci néeg ba am nañ ko fa sampan te foofu mosu faa jaar bi yàlla dogalee loolu am nag Samba Law daal ñëw ne ko yow yaay si Adama Guèye mu ne ko waaw mu ne ko damaa amoon lu ma bëgg nga ñaanal ma nga sàkk nga ñaanal ma ci mu ne ko loolu lu mu ne ko de damaa amoon ndombay tànk yu ma takkoon léegi nag ñu nangu ko ci man ma bëgg ci jotaat ma bëggul nga ñaanal ma ci nee si xaar ma ne ko waaw maayas na cee ñaan ci barki bi Serigne Touba
1: waaw ca
0: ne ko demal ma fa ngay xëccoo bëggee jot nga tibbu ca suuf sa indil ma nee na mu dem tibbu suuf si indil ko mu daal tiim suuf si delloowaat ko na ko demal boo demee rek daan na ko jox ci barkeb sëñ bi naka muy àgg ñu koy gas du ko laaj na ko foo nekkoon ndax yow ba léegi yow la ñuy seet ngir jox la
1: doon
0: ci yow yëf yi gaaw lool nag ñu ñëw laaj ko si xaaral na ko waaye yow ñaan bu gaawee nii moom nu mu mën a nekk ak loolu def
1: dëgg-dëgg loo tari
0: mu ne ah defuma dara de suuf daal laa tiim woo sama sëñ ba Serigne Touba na ko yàlla dénk na la àdduna ak alaxira mala kani dunia wa oxra samadu kon kii di xëccoo suuf si doyewoo ko dara delloo ko ko bi ma waxee loolu nag awuma sikk sàkk nag bu demee ñu delluwaat ko loolu dong laa def loolu dong laa def léegi nag fekk bi nga waxee loolu da ko wax nag may weexal dama dee xel waaw téeméeri dërëm nguru Samba Law way it wax ko ne ko waxuma la weexal téeméer waaye bu noppee sax dinaa ci teg yeneen bu nangu war dinaa ci teg yeneen bi mu nangoo nag ñoom ay nit garmi lañ woon daw ñu wax ba noppi di ci dëttwar dinaa bi mu waxee loolu nag bi loolu amee mu indi ko téeméer dërëm bi bool ko ci fas bool ko ci ñaari soxna jigéen jox ko ko bi mu ko joxee loolu mu daj jël téeméer bi daan ne léegi da ngay bàyyi yii moom bu ma demee laaj soxna sëñ bi ndigal ba xam
1: muy fas bi ak soxna yi
0: waaw léegi nag bi mu ñëwee jox sëriñ bi xaalis bi sëriñ bi ne ko foo ko jëlee mu wax ko ni mu ko amee mu ne ko demal nga wutal ma beneen te joxal ma loolu joxal ma téeméer boobu as Camara am na sax ñoo xam ne naan Serigne Touba da koo falam da ko bëgguma boobu waaye da koo wax ne ko
1: loolu leer
0: demal nga joxal ma ko sëñ as te wutal ma beneen ci la ko sixaale ma ne ko nag am naa mel benn rakk ku ñu wax ma baabu de moom xam naa ñu am seen néegu ñu am wërsëg lan mu ne ko nu mu tudd mu ne ko ma baabu mu ne ko waa demal nga wut ko fa kooku bunt la ma baabu bunt la bi mu ñëwee mi ngi fekk wax naa la ci njëlbin nga ne la ñoom ay jàngalekat alquran la
1: dëgg la
0: bi mu ñëwee mi ngi fekk Cheikh Mababu yor daara ju riir di jàngale alquran mu woo ko mu ñëw mu waxtaan ak moom ne ko Mababu gis naa toolu bi yàlla bu yaatu boo xam ne boo ci jiyee dana sax dana meññ te dana sakkan
1: waaw wax na dëgg de
0: nee na mu ne ko kooku mu ne ko Ahmadou Mbacke dañ koy wooyee bim ko waxe lolou bim waxante ak mom lolou soxna mati mi wajuru cheikh mo babu dal len di deg ndax cheikh adama ya da tela ne ko dan nako ma babu andal ak sama sa baye adama sa sa mak adama adama du jël mukk lu lay lor di lako jeme
1: wallahi
0: dadi
1: ya ngi bax
0: jaay waxna da jaay ci ay takayam ni ne ay xarum yoron wa jaay ko ba mat ñat témir mu yox témir bi cheikh adama yox témir bi cheikh babu ñu ko acci dem leen ngeen wuyu seigne touba
1: te
0: dina biñ ñewé wuyu nak neena serigne bi nako defal na leen ci faju aajo
1: wa waaw deug
0: nako adama ma babu ndax xam nga li faju aajo ñu ka naka de buñ ko xamone jël mu ko faju aajo yi men defal de bu ngeen dama ba sey xel nek ci moy seen ci ñoy ñoy dam du ngeen ko man defal na leen ci lolu momit cheikh babu dal di ñew djeplu and ak mom liggey bob legi nak cheikh adama laj ko nako mbirum soxna yoy ñu joxal ma tay seigne touba dal nako yoy mom bul ko laal ci le ko denkanem bu am solo bobu
1: machallah
0: ta tambale wasiyatu awsa biha cheikhul adama gey alayhi ak alayhi sarmadan akbar ridwan tahala baqil muriduhu Seikh Adama gi awalu man amana bihi wa tabi'a min murid ajmain li ab denkane le bo xamne ngi joge ci ko wax ahmadul qadim dadi jëm ci ki nga xamne moma ñeuk gem ci ñeuk ma top ginaaw bi murid yep top ci ginaawam muy adama gi tan nako amdan liman qad awjaba su'ala ani alladheena karimu dalala li dal mi ngi joge ci ki nga xamne moma ñeuka gem nako ma top comme nako ben way kat waxe won ci ñeul ben ga dan ne sante ñeel na yalla mi nga xamne mo ne ku xamul na nga laaj ndax mo waxon ne fasalu ahli sikri in kuntum la ta'lamun dan na musalliyan على الرسول احمد واله وصحبه سمعوا دا دي جولتي يونتبي عليه الصلاه والسلام ميغا خامني موم موك صحابام اك وا كرام نيوم ني بروم جوب دان نكو هاسا ويا ادم يا مريد ان كنت نور ربنا تريد يا ادم يا مريد بي Seigne Ahmadou jamono ji ñu nek ak lu ko jitu bari waana ño xamne dañuy wax ne ay mourid la bay ag ci sadiq
1: yi ambal ko lol
0: waaw waye seigne bi nga xamne mo sos mourid
1: mom mo ne seigne
0: adama jangale ko mom mo ne seigne adama gi mo tuddu turam nako yow
1: mourid bi
2: jamti ba fm ci ñar fm
0: leer gi bu fekke namu nga sa leeru borom fadum ala ibadati arrahman nanga sax ci jamu yalla mi ay xewla kon bi way wala takun nak ni amabil nisan bu nek mukk du don ni xamne bok ci ni xamne day jamu ay jigen nak yi mel non moy ñaar soxna
1: wa ndesan wallahi kore ci seigne touba
0: dan ko kun muta'annisan bi rabbikal ajib nanga nek di sakku se ngeeramul borom mi ay kenta ngeureumul kenen ko sakku so la gey dem ba fu ba nga dem ba ko fi waye sakku ngeureum li nga xamne mo lay meuna jël aduna ak alakhirah moy ngeureum su borom motax seigne touba bu ko kun mutaasil bi rabbika rahim nga nek di wakirlu ci sa borom la bëgg wax nga nek di wakirlu ci sa borom wa tabisir wa takum ngi ta nga nek itam di sakku ngeureum bu sakku ngeureum kenen ko do dan nako fudum bayo nga sax al ikhlas yi ci selal bon mu jahada ak ci jahat ak sa bakkan bi nafsin moy sa bakkan dahran dir demono fatanal fayda ko nga bari ay njari de nga dan nako wala takun bul nek nak mukk mul tafitan de gestu ila lima ludul lo xamne yasibu day xecc qalban sa xol ila rabbi sa jowle ci bal ma sama yow adama gi dal su fekke ba nga am sun leer borom bu nek de gestu leneen na nga gest li nga gest dal nek lo xamne dalay mbiji dalay xecc jeumaale la ci yalla mi borom asman waye bu nek de gestu leneen dal kay waxat itam ne wa kullu ma ya'ulu bayna rabbika wa bayna fadru tafuqu khayraka kep ko xamne dafa bëgg dox sa digënté ak sa borom fadlu tafuqu khayraka nang ko wacc nako walus na nga wëru rabbika sa borom wa mil na nga jeng ilahi jëm ci sa borom wa taqhi nang ko ragal wa takila na nga wakilu alayhi ci mom denkane bobu lako serigne touba radiyallahu anhu denk muy ak taxaw setlu go xamne serigne ahmadou
1: mat na bari man na set yeme
0: ndax ci denkane yu mag yi nga xamé ne serigne touba denk nako talibé mi la te lim ko ci denk lepp tawhid kapala manam lu jëm ci sa
1: borom lool la set mom na nga wëru ci mom na nga wakilu ci mom
0: waaw
1: bul jaama kenn def
0: da nga wettilu ko mom ak
1: nga wettilu mom
0: na sakku ngeere mom
1: hmm
0: waaw yoy yep tawhid la go xamne ci yalla rek la kay
1: tax
0: bo li dang ci deg ne serigne touba ko mata top la
1: deug la
0: waaw ndax bari waana nit ñoo xamne so len topé dul la won dara yalla liñ lay won dal mom serigne bop kep la jëm té serigne bi sax nak su fekkon da won ci adama gi ni bopum kep da kay dal di jax
1: waaw
0: ndax melokanam
1: wallahi
0: ak bëggum lu baax ak ci lim ne won
1: jeul jeul serigne
0: mo waye yalla kep la ko won
1: wallahi wax deug
0: waaw kon lool rek la bëgguna wax ci denkané bu baaxa baaxa baax
1: ci jeureujeuf serigne modou gey karna xoli set guuy ci jotaay bi nga xamne mom lañ ci fi ci radio jant bfm ci touba 95.2 waye ñu and ak téléré fi dakar 88.6 lèr gi fam ci louga 94.6 seigne démé ba ci kan tuti kon ñi nga xamne ñom ñoo waaj rek bëgg dugg ci jotaay mënañ waaj téla fago crédit bi ngir mëna dugg ci jotaay bi ci 88 628 13 37 su ko défé yakarna deg na seigne modou gey ci cadeau yi ci seigne adama gey muy cadeau yéme muy ko xamné kuy am mari rek amé nga ko ndukkal mom cheikh adama gey wallahi deug ñu bari nak umpel nañ histoire am ndax liñ ci xam rek moy mari bi jittalo sax doyna waye ndek ci yow bari na lo xamné lu bari bari nam doone mari bu ñëk la ñëk doon lu bari ci yoon yi xamné mom la ko ci mom la ko serigne bi jaarale ngir ñu jangal ñuko mu jangal ci ko ñun ni ci cheikh adama gey la jaaré cheikh adama mo ñu dimbalé ci yu bari bari waye man jagget na ci bi bala ma joxat seigne modou cadeau manam doylo gi nga xam doylo seigne touba ndax lim bari won xam xam diko seigne touba won ci lu ne buñ ko don ñaan lo mo na bind khatim man na bind lu ne man ko bind waye gis nga doylo gi doylo seigne touba moy dama ñaan ci barke seigne touba rek xam nga lolou am solo la lo xam ni ñun mëna ci jagge bax moy doylo serigne bi rek yakar na kon kuko def malene wonañu buntu ne ku doylo serigne bi wëru ci mom rek manam lo wax suñu borom mu def ko lolou man jagg na ko ci digg mak sambalaw be momi ndax boba mënon na yoron na bagage yu bari yo xamni waye gis nga rek ci barkep serigne touba bismillah ci barkep serigne touba ko dafa melni barkep serigne touba bi doyna seuk ci am mouride nak la wax am mouride barkep serigne touba doyna seuk ci tiabi yo xamni buntu bo ci bëgg ubi man ko lolou na day fekk nak nga don am mouride nak nam nonu mu don def ndax momit wax digala mourid gi ko seigne touba du waye jek jeklu waye ko ndax dafa jëf yalla na mom rew ba xane legui lolou mata baye xel la xolam juddum bobu ak xam xam bu bari ba ak atab yoy waye yep mu teewul muy gaddu ay ngisse bi bari bari dukk ci dekk yoy nga xam sax fala tosano am nga xam fi buñu def mel dañuy moytu fiñu dekk
0: wa
1: dañ kay moytu regret dañ ak fi ma xol ba xam kula xam sax mi ngi
0: fenn
1: wa di xol kula xam sax mi jaar waye mom da far sax di yalla ya ngi wax legui dem na ba ci dekk ba sax
0: wa
1: dekk ba mbeug mu jeuf addi and ak seigne bi sant ci am
0: ibrahima
1: ibrahima cham da kay and ak mom yep bi and ak cheikh la war ko yep seigne bi ko dafa melni mom lim nekkon dafa don lu don jang lim don wone lo xamne dafa xam fam jëm kon ci adama ku yéme la yéme la wax deug yalla ba tax lool yépp nak bari lañ jang ci mom lo xamne mom ci sëriñ bi mom moñu kon waye wax nga fay atam légui mu bett ma la bo déggé cheikh adama da nga kara ay témir ak sum ñet fu jëm kaw nekkati juroom fukkat ak ñet kon da melo mom bi mom yoon wi da sos tout rek ci ad yoret ay fukkat da nga lay ko jégg rek mo daal di dem
0: waaw
1: deug la di lola kon nessane am bi sëriñ bi dem ci geej kon da mel bi ñu wadi fukkat ko
0: fi fukkat ko fi
1: ok ma sha Allah lola am solo su ko defé jere jeuf sëriñ modou xana nga ñëwon rek ci wax nañ légui ci digga ma sey xam na digga ma sey mom du jeex waye ay jabotam khilaf jabotam relation amone ak tuddu ko ci légui cheikh bi waye da mel ni ñeuk nañu lata yoonu di soso melni digënté mom sey ibrahima char ndjay da mel ni ñoo waye nak nan relation na la dem mom te gëna ñoo wax ci ñom lay mo cheikh
2: do jant bi fm ci ñare fm lergue fm
1: ndax ndega mom mo ñeuk jeeblo yakaraade mo ñoo mepp lay am relation
0: mom ngay tabarakallah
1: deug nak
0: jarejeuf señi ahmadou ci laaj yu am solo yoyu comme ni ngi ko waxe rek ndax lool sax ma ngi diggon seigne Moustapha gi yerway mom cheikh ma babu gi da ko faral di wax ni na seigne touba dañu ma sa wo da ko ma sa wo ben bis nako la yalla defon rek la defat rek jangal aya inna allaha asfa adam wa nuha wa ibrahim ko yalla mi tanon adam ak la ci aju dal non la defat rek ndax da naka woy sax abou bassar aboul bassar la xadan woy seigne touba da naka seigne adama aboul bassar wa manam ndax ci taxway bu ma seuk ak jiflante gu rafet ci mom ak ñi mbokk seigne bi ba day findel sax ne mo waral ñaare kilife yi mi jondantel te duggu ñu ci yoonu mourid bi wala duggu ci yoonu mourid ba nopi dafa melni dañuy am beut bu ni xol ci xadama ndax li ma nga ci wala neeku ci fekke ma nga ci day dalal ci xel ci loola bu fekke neeku ci ñu xamne lool mom xeyna seen benen yene lañu xol wala seen jëf jëf mom la la findelon ci jëbulu ko bam amé ban na ana ci xadama ndax jëbulu na mëna nangam
1: kon ndax
0: ci ñu la la waxe ci bimu dajal cheikh rafal xamne ki nangama nangam non la la waxat itam ci bimu démé ci xamu babu di waxante mo ci walu nangam kon da ngay deg ne bu fekkone dafa mel benen façon mel ka ndax di ñew ci nit diko waxal nangam duñu gëm la muy wax wala buñ ko gëmé duñ ko nangul ndax parce que comportement ba ak jukum ñu
1: kon da nga bëgg rek ne mom xaarama jangal nañu ne kenn wërta mëri ben mëri wërta tok kenn di jaar ci mo di yépp doon
0: wi dédé wala wërta am
1: kay
0: lool am ndax mom kenn ku ci nekk ci mom manam taxaway bi amé ci yow ci jëflanté ko mi jëflanté ci jikko ju rafet ak it lepp lo xamné bëgg sëriñ bi lé mu taxaw ci te mag sëriñ bi juroom ñett at dénga jang ba dañ ak réer ba nangul ko lool mo waral amut kenn ko xamné man nga jaara ci jamal période bobu nonu bay yépp sëriñ bi wala nga yépp dum ci yoonu sëriñ bi ndax bo dé da na ab judd la nga né gënumako judd nga ne ab xam-xam mu ne am na ko ndax ba muy jógee ke daara sin ngi dama ko ci agul sax waaye ba muy duggee daara jojo tafsir alquran lafa doon jàng ak mirage waaw kon kooku xam na dara
1: xam na dëgg la
0: te bi mu ñëwee daara si moo ante ni continuaa dafa jàng fi ab diir doog di sin bi doog di woote li woote kon bu dee xam-xam doone amu ko bu dee judd doone amu ko bu dee ajet doone sëñ bi ko mag moo tax mu nangul ko nangama yooyu waaw wala yow mu fa nekk it ndax yaakaar naa ñam fa bokkuloon nekk moom amu kenn ko ci mag
1: waaw kay dëgg la
0: ñëpp mu lañ mag
1: ma leen mag
0: waaw loolu day firnde ne nit kenn ku ci ne boo jiitee mbir da ngaa war a wane aw yoon
1: waaw
0: da ngaa war a wane aw yoon woo xam ne moo tax ñi la ñi topp sa ginnaaw mën a roy ca loolee ngay def loolu nag moo feeñ ci melaw Cheikh Adama ci ay jikkoom ci aw doxalinam ci ay jaar-jaaram ba waram na yooyu mu jaar yëpp muy ci digganteem ak sëñ boobu ma la wax digganteem ak Cheikh Ibrahima Assa Fall ba ci digganteem ak Cheikh Mababu gi rakam ak ñeneen ñoo xam ne ñooñu ma la wax ne ñu bari ñëw na jaar nañ ci moom ñëw loolu rek tax ñu mel noonu kon la sib la waxoon ne nit ko li nga ta nga war netli waxat ko léegi mooy talibé bu nekk fu mu mën a nekk doonte dafa dem foo xam ne yoonu murit
1: amu fa benn murit
0: war ngaa wane yoon woo xam ne ku jaxaso yow dina xam ne yow mii kat fa nga nekk moom dara nga
1: xam. Xemem ko.
0: Waaw fa nga nekk am na lu fa ne. Kon loolu mooy mbirum Cheikh Adama Guèye radiyallahu anhu. 53 sal du ndax moom bi muy ñëw ci wax naa la ne nag 1844 ci la gën a àdduna. Bi muy ñëw ci Sëñtuwa 1879 fukki at ak juróom benn yoo xam ne mosu koo tàqalikoo sëñ bi def na ko moom. Yoo xam ne mosu koo tàqalikoo sëñ bi ndax. Bi sëñ bi dem ci bi sëñ bi nekkee Mbacke Kadior an na fa ak moom an na moom dar sëñ bi fekk na ko mbaabu dégg an na moom dem ngi googu ñëw nag moom Mbacke Bawal sant Daru Salaam bi ma nga ca woon ba ci sant Touba bi ndax fata boobu ñuy faral di génne moom ak sëñ bi dama xam fas bi da nga xam nga ko wala xamoo ko waaye fata boobu ñuy génne moom ak sëñ bi wax na ne Touba la ko la nga ko fatawoo woon moom ak sëñ Touba rajo la. Kon ci loolu la Cheikh Adama ne woon bi yàlla dogalee nag sëñ bi di dem ci tukki bi ca atum 1895 la bi
1: wax
0: te mu tasaaree mbokk yi kenn ku ci nekk mu am lum la dénk nga ko def yónni woon Mame Thierno Birahima
1: Dar
0: ca fajar googu Mame Thierno ñëw waxoon la mu fa yónnee mu bëgg a duggaat ci kër gi ginnaaw yi mu daal di yebal ñu woolu ko Cheikh Mamadou Fadal ak
1: Cheikh
0: Mamadou Fadal ak Cheikh Mamadou Soura mu nan leen wax leen li mu leen wax dénk leen Mame Thierno Birahima la ko Cheikh Adama na ko man koo may bàyyeel man.
1: Ca
0: mu daal di wax mag ñi fa ne woon ci mel Mame Thierno Birahima na ko Adama Guèye mii de li mu wax lay def du ma ko fi fekkaat. Waaye yére yi mu sol li ma ci liggéeyal su làqoo na ngeen ma ko taxawal te dégg ma ko Mbacke Kadior ba ma ñëw.
1: Ba ma ñëw.
0: Waaw.
1: Ma woy.
0: Waaw nga xam ne sëñ bi kon.
1: Ca jataay boobu lañ waxtaan mu ne li wax dana ko def dama ko fekkat.
0: Waaw waaye nag su làqoo sama ginnaaw na ngeen ma ko taxawal te dégg ma ko Mbacke Kadior.
1: Ba ma ñëw.
0: Ba ma ñëw.
1: Ca.
0: Ndax boole woon na sëñ Mbacke Kadior sëñ Ibrahima Mbacke. Ak moom.
1: Ak seen
0: moo tax bi muy dem da koo waxoon ne ko loo bay. wala addee joo joxeeti dinaa tàmm na koo joxeete naka jekk ci loolu la newoon na nga ko xaaj léegi def ko ñaari xaaj benn bi na nga ko yóbbu ci Mame Thierno Birahima ndax fa la njabot ko fekk benn bi na nga ko jox sama bàyyi Mbacke Ibba
1: ci Mbacke Kadior.
0: Waaw wax na ne sax da caa àgg ne leen yéen ñaar yi Mbacke si Mbacke Ibba sama bàyyi Mbacke Ibba ak si Adama na ngeen
1: ko lërante
0: ndax seen ñaari kër yaa jàkkaarloo ci àjjana.
1: Mu woy
0: mu te ne boo demee Mbacke Kadior fan dañ si Adama ak fan dañ si Mbacke Ibba ñoo jàkk wala bien jàkkaarloo ko te Cheikh Adama jiite woon na si Mbacke Ibba daanaka lu ma fukki at ca barab yooyu waaw 1895
1: sëñ bi dem ci géej bi
0: 96 waaw photo bi la xam naa vidéo la
1: macha allah la ilaha illallah
0: 1895 96 97 Cheikh Adama daal di waaj
1: ca
0: wut ab yére muy malekaan ñu ko war a sànge
1: moom Cheikh Adama
0: ànd ak ab taalibiam daal dem kër yolma ndayam
1: yolma waaw
0: fekk bind na mbalaan ñu bindee sourtu Yacine
2: Jantiba FM Thiéniere FM Lergue FM
0: damaa bëgg nga wutal ma nga fàggul ma dugub ma damaa bëgg nga wutal ma dugub ma fàggul la sa kër ci àjjana
1: ca
0: kooko wut dugub jox ko mu daal di rëdd awar di fam na ko sa këru àjjana gaa ngi nii kooku ba mu faatoo foofu la fa si Adama rëdd foofu lañ ko denc
1: ca yow ma
0: waaw am na ci yoo xam ne sax xëy na du
1: akay am na sa
0: rajo léegi nag bi yàlla dogalee bi yàlla dogalee nag mu daa fay jóge nag yow ma daal di ñëw Mbacke Kadior ànd ak benn talibé bu di wax Serigne Omar Guèye na ko toogal fee bu ci kat fekk ñu ut na dugub jooju ci la nekk ab dëjëm ak yu mel noonu ak gàttam daal di wax Serigne Omar Guèye na ko toogal tout fait te bul xaar mu wala bi keneen tuut na nga ñëw seet si ma.
1: Ci biir Mbacke Kadior.
0: Ci biir Mbacke Kadior.
1: Mu ne ko toogal fee te bul xaar ma wala.
0: Bu ci keneen nga ñëw seet si ma waaw.
1: Ca waa mbiram na ko leeral daal jëm.
0: Bi mu toogee ab diir mu daal dugg ci biir kër ne ba fekk ko fa mu daal di wàcc public yi. Boo demee foofa ca fa mu wàcc liggéey ma nga foofa. këram googu it ma nga foofa kër gi nag duwantoon kër gu mu waaye benn doomu bàyyam ko di wax Serigne Modou Ndiaye Guèye mom la fa fekk ni won
1: Serigne Modou Ndiaye Guèye
0: waaw légui nak keur gum mom ci khilaf ak Cheikh Adama Guèye la nek fi ñu ni Serigne Cheikh Fall Guèye mi moy yékk Serigne Modou Guèye mi nga xamné mo fi nekkon avant Serigne Cheikh Fall mo taxaw liggéey bu am solo bobu non and ko ngebot gi yépp légui nak bi yalla dogalé mu wacc ñu wax ko Cheikh Mo Babou Rakam wax ko Mam Thiam Ibrahim wax ko suñu Mam War Diara borom saam wax ko Serigne Mbacke Ibrahim ak ñi mbolooma ñu taxaw ko jullee ko denc ko foofu ci barab bi Cheikh Mo Babou mi nga xam ne mooy rakam nag daal di bind ab bataaxal Serigne bi ci géej gi daa na ko fii ma lay bindee bataaxal bi maa ngi ci diggante dëkk bu ñuy wax Nindi ak Thiey daa di bind ci bataaxal muriduhu kabiru xat faariqa dunia sa murid bu mag ba tey tàqale ko naa
1: adduna
0: adduna
1: cheef daa di sul leer
0: daa di fekk am na benn kaamilu alxuraan bu mu wéccee ko woon
1: waaw
0: ci ku ñu wax Serigne Ibrahima Sylla boole ci ay addi xalima ak kidaa
1: moom Serigne Adama
0: Cheikh Mo Babou
1: Cheikh Mo Babou waaw waaw
0: ne ko bu ma mënta ñëwi dinaa ko jox Cheikh Ibrahima Fall mu indi ko yàlla doxal ba addie ñooñu àggee Serigne Touba radiallahu anhu daa jox daaja daajal daaja ak xalima ya téye ko daa di yónnee kamilu alquran ba nañ ko yóbbu ci Serigne nañ ko jox Mam Thierno nañ ko jox Serigne Daawa Abdourahmane boobu bu sama Serigne Bachir bu sama moom matee jàng téere nañ ko ci jàng nañ ko ci jàngal wax na téere boobu ci la Serigne Bachir jàngee alquran am na kilifa gu mag koo xam ne ci ñoom la bokk wax naa ko ko ñu toog ñu waxtaan nii ma leeral ko ne mu ne ma gis nga téere ba ma ne waaw mu ne ma kaayul bi nag ma kaayul boobu gisuma ko mu ne ma gis naa téere ba dée dina ma gis nga lettre ba ma ne ko gis naa lettre ba mu ne ma kaamil ma kaamil gisuma ko mu ne ma gis naa lettre ba gis naa kaamil mi yegg si ñu taxaam yi
1: lettre bi nga xam ne moom la Serigne Mo Babou bindoon si
0: tool bindoon suñ tubaa di tàggee tàggee Cheikh Adama Guèye kaamil bi noonu loolu noonu la ma ko leeralee nga xam ne bi mu wàccee ab liggéey nag ba nañ ko 1897 nga xam ne ñaar ati géej gi rek
1: waaw ñaar rek
0: la dem
1: dem ca
0: Cheikh Mo Babou mi nga xam ne mooy rakam nag daal di doon na nooy Cheikh Adama ndax booba Serigne Mbacke Diama mi nga xam ne mooy taaw Cheikh Adama du tànk la ndax Serigne Mbacke Diama sorewut ak Serigne Mourou Moustapha ñoom
1: Serigne Mbacke Diama
0: ndax Serigne Mbacke Diama sorewut ak Serigne Mourou Moustapha ñoom ci ay at moo tax ba loola amee rek ak kaamelee ak yëpp la loolu amee daal di nelaw bi nelawee ñu denc ko foofa Cheikh Mo Babou nag daal di jël la rek daal di ànd ak Wamba bu yëpp nekk seen kilifa noonu la fa nekk moom itam ba 1919
1: ba
0: 1919 waaw nga xam ne moom it daa ka moom sëñ bi sorente woon 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1: juróom-ñetti
0: at daanaka la jiitoo sëñ bi
1: Serigne Mo Babou
0: waaw ndax booba Serigne Mbacke Diama mi nga xam ne mooy taawu Cheikh Adama booba tout tànk la ndax moom Serigne Mourou Moustapha
1: sorewuñ
0: ay at wax nañ ne sax 88 rek ci sant Touba la judd moo tax Serigne Moussa Kabi ne marsa dene Serigne Mbacke Diama magoon ca gaaya muy liggéey jumaa ji naan liggéey ak def moo tax Serigne Moussa dafa waxoon ne Serigne Mbacke Diama magoon ca gaaya mooy doomi Cheikh Adama Guèye wilaaya waaw léegi nag booba Serigne Mbacke Diama tout tànk la ndax yaakaar naa waaw mais ay fukki at ak benn yooyu ci lay mbaa am ko sax
1: waaw 1988
0: Cheikh Mo Babou yor ko waaw ba Serigne bi ñëw mu jëbl ko wax na ne sax am na ci xam ndax am na gën kilifa koo xam ne Serigne Mbacke dafa doonoon ko taaru wax na ne am na koo xam ne da ko jëloon yóbbu ko ci këram waaye Cheikh Mo Babou da ko nangu ji téye ko bi mu ñëwee nag ba Serigne bi tukki ci géej gi jaar fu bari daal di wax ne ñëpp siyaare am kenn ci kilifa yi ku jóg wax nañ si Issa Diène moo jóg booba ndax ni ko mbàkke ne ñu ngi lay sant te di la gërëm ndax dañoo bëggoon ku ñu eggale ci yàlla àggal nga ci yàlla ba ñu ci rëkk defal ñu loo xam ne sax foofu ñu ko woon defal ñu ak ceex waaye mbaa ciaga day bëgg melni ciexu adama geega ne serigne bi ne bërepp juk taw nuko aïssa ana ciexu adama geega ñu mel nuko bam fi nekké da doon suñu jër ñun ñepp jitu ñu top ci ginaaw mu laq ba légui kërëm da naka dara xuyatu fa fekk na cheikh adam bi mi dem dafa xaj talibé yi ñu waja tagat ko pour wacc ligi dafa xaj talibé yi ñaari xaj yenn yi mu jox le cheikh mababu gi yenn yi mu jox le cheikh rafa na ñu li def seen ligé ñu xey agalé waaw nga xamné non la xajé
1: cheikh sa boko xibar ko tedd ki
0: sama bob
1: wa mané cheikh sa moko xibar ko tedd ki
0: mo wax lolu
1: seigne touba
0: na ko no bëggon ko ñu égalé ci yalla égalon ci yalla ba defal lo xamné sa fofu ñu ko muy ak cheikh waaye mbab da bëgg melni cheikhu adama ngay nga
1: seigne touba lacc ko
0: né seigne touba na bërn ko aïssa cheikhu adama ngay nu mel nuka bang ko defare ba nopp tofal ko mbolo mu nek suñu jeerign ñu top ci ginaaw ba légui de bam né ba légui kërëm dara xoyutu ko nako aïssa xana ak mom man duma yëkati ku lu tonap xassap muy waccat xala ko boyu fi ak njabot ñu ko akay amna fi ak njabot yu bari limu ko njabot mu ne lay yud leen ma ngay jabo
2: mu ligé ba ngi won ci ñar fm lergue fm
0: waxna na bini jëli señ magay de ko indi waxna na señ bi dafa melna ko muju al safa day gatandu señ magay
1: señ yakamti
0: waaw bimu ñewé mu ñaanal ko ba taxna amon na jël bo xamne mom señ magay da nak bu ko daan dikel mom tabarkalla
1: ma nga joggé ci ñaanu señ baba
0: ko waaw mako waaw
1: lim def ci mama bari
0: nak bu cheikh mom bu joggé nak ndax cheikh mom 1850 la ba 1850 ba
1: 1919
0: suñu magay jama mom nak mo tok tok khilafa
1: cheikh
0: adama gueye waaw nek fi ab dir ba 47
1: 19 ba 47
0: ya suñu magay 88 la gëna aduna waaw bu cheikh mom joggé mo fi nek 19 ba
1: 47 ba 47
0: fi joggé nak khilafa cheikh adama gueye suñu abdou samad gueye mo fi nek
1: mo top ci señ
0: mo doom ci doom la señ magay jama mom
1: doom ci magay jama
0: waaw señ bobu nak amna ak njabotu go xamne ñoom nit nga fa señ yassane geek señ soda geek señ mustafa geer waye señ mudu xere geek ñoo doomi señ bobu la waye di señ magay dama nelewé señ abdou samad gi mo tok ak khilafam ma lig mo layon ci khilafam ni mu dewe legi señ sama mo fu tok 47 yagu fi ay juroom at la fi def ba 52 yagu fi momi seigne mousa fala ko seigne magay jama joxone
1: ndessa
0: wa ndax degna bi seigne touba radiyallahu anhu wacce ab liggey ci ndiarim te ñuko yeg beregut seigne magay jama da joge ci kërëm gogu ci ndiarim amna fa kër go xamne mo siwe legi ci kër seigne bassirou gueye di baye seigne cheikh fall gueye mom ngay wax seigne magay da ñew ci penci mi dadi nuyo jël ay loxam acc ci dokam
1: waaw
0: dan na assalamu alaykum sin fek sin mousa def ni acc ay loxam ci dokam mu nuyo ben yon sin mousa na tek bobu sin bi wacc na ñu yeggugun
1: bari bari yeggugun ko
0: mu la dawat assalamu alaykum ñu tek ñu assalamu alaykum ñu tek bu mu ñett yon sin mousa na ko wa alaykum assalam waye gestu ko nako ana koku kumu nako man la cheikh magay jama nuka cheikh magay lan ma doon sey tank muko dama ñewon ngir jéssé sama ngeppal ñeena mënuka di nga xaar ku tedd ki ndax bobu seigne mousa xam nañ seigne bi dem na waye bu ñu bari xam ñu ko
1: kay
0: te seigne magay yalla doxal na yalla xamal
1: na yegg nako
0: muko te nga xaar ku tedd ki bam ki mënuka
1: genn
0: da bëgg yéss sama ngeppal ndax suñu borom xamal na ma ne seigne touba wacc na ne si mo fa ci la ko nango ak djebalam dal sante yalla dal ne ah tit gi mo don def ci yoonu day
1: du ci am
0: ndax ki kat bayam mo ndikuna jayante ak sama wajur kon na bu jayante wat ak man na tit gogo ma don ragal ak nangam
1: kon da mel mom mo jikko jayante seigne modou sa
0: neena dak yaba nako dama nga setti sa baye ibrafal keur cheikh ne bi ñewé fekk na cheikh ibrafal yegna demu seigne bi waa neena mi ngi jaabante fofu di bag ne bu ko sine mu ñu mëna ah kede bu sama waj dund mëna moma lolou lepp ci xalaat mëna ko ñu nga ko kan la mëna adama gey ne bi ñewé new york xaba serfa nako ana koku nuga bay sey rek ma xamé tuta nuga man do

0: taxawon ba isuma bam fa joge 47 seigne bassirou gey wu ko mo fa ne
1: dama bëggoon seigne modou bala ga ñew ci khilafa yi ma ubi telephone xamna ndax ma yenn mbokk yi ñu bok ci jotaay bi fan seigne lay man nga ñu ubil rek telephone bi su ko defé auditeur yi nga xamné waj nañ ngir ñew ci jotaay bi nga xamné ñu waxtani cheikh adama gey ñu mëna ñew ci 88 628 1337 88 628 1337 ci réseau DTL bi yépp jant bi fi ci Touba 95.2 cenaram ci Dakar 88.6 way leer gi FM ci Louga 94.6 ñu and di ak Seigne Ahmadou Dieng Abi bu da melni amna mbokk mo xamni mi ngi yeglu assalamu alaykum
2: alaykum assalam Ahmadou
1: Seigne Balla
2: mo la jox lu ma jamm
1: wa kay jeng
2: dafa bravo taw na
1: la alhamdullilah jerejeuf jeng
2: Allah sha Allah sha Allah Seigne Balla
1: wa wa ndessan
2: ñu ñaan ko ñu yalla ndaye
1: amin yalla ñu yalla bolé
2: ci xaar ci yépp na goor bi ma ndaw
1: wa ndessan jërëjëf Seigne Balla machallah jërëjëf Seigne Balla jeng dem rek lama Seigne Cheikh Seck mo Seigne Bakay ma di yonni ay tiant nan Seigne Balla mom duma faté mukk mané ko kenn dula faté gëré ndessane 88 628 1337 salam aleikum
3: wa alaikum salam
1: jëng wa ko bax koku
3: ni sant di magal dé
1: baxé ma tour wi
3: sant yalla mala pap salla
1: pap salla
3: waaw
1: ci foy woté
3: may woré ko la bat bi
1: Dakar
3: ci rom
1: mo ngok bismillah Seigne Pape bismillah
3: wa may woré ko la bat
1: wa ko yaa wa nga deug wa ñing lay dalal bu baax
3: ñing lañ ci add len magal de
1: jere jeuf salla
3: wa tam na do tram
1: alhamdullilah
3: xawu do dal ma de
1: ndessal
3: bo fa lay baay joy
1: aha ndessal lay ko
3: wa ndessal man yalla de
1: wa goor Seigne Pape ndessal
3: yalla yalla defal jamo
1: amin yalla ngi ko bokk way
3: wa mais ma ngi def Touba Sam Seigne Barrow ma ngi def kër gaana mi xare
1: wa wetu kër gaana mi wa sam
3: da sam Seigne Barrow ko ja
1: da ngay liggéey Dakar fofu
3: wa ma ngi liggéey Dakar fi ci Colomba ci rompoy fi jaay gasu
1: ci wa ci rompoy wa ndessal
3: wa ñu ñom talan
1: wa wax nga deug wa ndessal
3: mais ñu ngi leen ci add nañ magal de
1: ñing koy di ngi delo ziar bax Seigne Pape Sall
3: liggéey waaram am sunni liggéey waam lepp lepp rafet
1: ah alhamdullilah ndax yalla kën
3: wa amul dara amul lenn ci deug
1: ndessane yalla
3: sal na leen magal leen billahi
1: wallahi wallahi ndessane ya bax way
3: on serigne touba yéra ma gëna baawi lay
1: ñi ngi bekk lool ci jotaay bi ak wote bi
3: wa mais sal na jorun bamu jorun bi
1: gëre wa señ modou gey
3: wa wa sal na di wër
4: malik allah jërëjëf
1: mu nga waxal ak mom señ
4: jërëjëf ñoo ngi lay ziar bu baax sal
3: Alhamdulillah. Man dana re mun ma wax sax isaay
1: wallahi gëre ndessane Seigne Pape
3: bo fa lay serveur bi lay du
1: wa ndessane
3: ene ci adu yalla dama sa
1: amin bokk Seigne Pape Sall gëre jëfëti
3: waaw
1: gëre jëf sant ko bu baax gërem ko Seigne Pape Sall ma nga ñuy woyé fofu ci diwan bu Dakaru Colobane ci Tiener FM ñu koy sant bu baax machallah kaddu rafet na wax na deug ne ndessane bo baag legi mi ngi teewlu jotaay bi kon moom ñu ngi nuyu waa Colobane ak Dakar yépp ak li ñi ko wër kon ku bëgg a def na ñoom rek 88 628 1337 88 628 1337 ñu ñëw ci jotaay bi nga xam ni ñëpp ñi nga xam moom lañ waxtaanee Serigne Adama Gueye muy jàmbaar joo xam ne gis nañ Seigne Modou Gueye déglu nañ ko ci kàddu yi ak ñi nga xam ne moom la ñu ci andil muy kàddu yu rafet yoo xam ne Modou bu nekk ngir mu mën a doon Mouride Sadiq day mën a jaar ci ñu mel nii jaar ci roy lu mel nii rawatina nag Seigne Adama Gueye mii nga xam ne waajuram it wu góor Seigne Adama gis nañ ne moo diggante loolu mañ ci mën a jàng def bari diggante mag ak rak gis nga jubóo gi ñu jubóo woon gis gim nga Seigne Touba yéen a ko rakam jee Cheikh Ma Babou dem ci

0: doomu adama juné
1: mune doomu adama juné
0: yalla takhayna ko ñaari bir
1: yalla takhalena ko ak ñaari bir
0: biru jëmam ji
1: biru jëmam ji
0: ak bir bamélam
1: ak bir bamélam
0: biru jëmam ji
1: biru jëmam ji
0: ngui koy itel
1: lim koy itel
0: bum koy itel
1: bum ko itel
0: kiko bolé mo warul nako lu mu ci def
1: kiko bolé mom warul nako lu mu ci def
0: bamélam
1: bamélam
0: ni item
1: nay item
0: ndax lu mu fa deful duko fa fek
1: ndax lu mu fa deful duko fa fek
0: non nak
1: lolou nak
0: adina ji itam
1: adina ji itam
0: ngay dem deduna
1: ma ngay dem deduna
0: te daw munu ko jot
1: te daw munu ko jot
0: mo gëna wuti mo gën la deddu
1: loko gëna wuti mu gën la deddu
0: yalla sunu borom nak
1: yalla sunu borom nak
0: lo jégué lu jëm ci mom
1: lo jégué lu jëm ci mom
0: jégué lu ko upp
1: mu jégué la lu ko upp
0: mu ko té dalay gatandu
1: té dalay gatandu
0: non jëm ci yalla
1: nan jëm ci yalla
2: deg lo tilé
3: Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
4: Lerg FM 94.6
2: jam la xam da jokale kasakundam na tek ko ci sa kanam te di ko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di em te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci sa morom li kan mo den di way di joom na ñanté xébanté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu den wéru ci ma bo lek ligéy rémi lu mo wi Sénégal bam raw moro gal ko joom gelala fatte ko lu man jokku non ci genn bu dhuratu usqaq salo
3: jërëjëf mbokk juliti jërëjëf mbokk talibé jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
4: Lerg FM 94.6
3: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak si nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamu ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh